tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba ba-creste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fihlela ka 4.

0: madiba wena e reng a ho hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka thewa o ka etsa la mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tle ke le boetjwa lo mogana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethimeluo yona e ntseng e tswa jwalo dinkontsaka yena ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebitlha ka ena a tlanke woli ya mohau e leng yona e sopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maoto aro ba sebeletsi botlhe ka o fela ba hantatai ka kotlolo ke le boebjalo yena kgaitsedi a e ntate moruti ya o nkileng a monnate o tlwa gorrengatsane tsa bo borobongwe o dikela gorrengatsa bo lesome a e lemetso e mmedi ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o ditseng o le ona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago e bitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mosimane wa ka mono ka Qwading hasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitsa ka gore ke Qwading Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mpeng ha bo matswalo mo teng a ke buswang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntshotsho le bo etelele pele mamogena taelo matsoso a e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thabo mo tlotlaeletsiela boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke la mašome a mabedi ka metso e mehlano kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa ketetse pedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle godima matsatsi a lekgolo le mašome a mane ka metso e mehlano 145 ke bopaki wa boitsheletse fela matsatsi ane a magolo a mabedi mašome a mabedi 220 a thenyane beke yona ke ya mašome a mabedi ka metso e mene a e kgona beke ke ya mašome a mabedi ka metso e meraro a thuto yona e le ya sekete magolo a robonga mašome a mane ka motso o le mong o monnate
1: ebile wa thabi
0: o monnate
1: o thabo fela ngwaneso
0: ye motsamai nkgono wa mafatlha a ka emangweleng a motsamai
1: ntatega leboga ka mo kgolo ya bosen gobaneng goba le ke tlholego ge o ba kamogela re thabela wena tsela ga monate ka tlasa pabalo ya gao ntate thapelo ya mogena ntata gona ya magodimong ebitso la gao le gana letse moso wa gago otle thape ya gao ke lefatshe jalo ka eetsa legodimong o go feka jeno bogobe ba gona ba letsatsi e neng lebeng o go tshwabele kitsa gona le o ka gona go tlhotsala ba resetetsweng o thuto wa bisa moleseoe o ntse o golwane le go yemoe gobane moso ke wa gago le maatla le gago ke lego o sa feleng ame
0: amene nkgono wa mafatlha
1: amene ratelag
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka ore le ka gogo botlhokwa mo le mongwe wa moifa bona ba kgwale ka sitena le o basotho ka kakaretso
1: tlhompho le tlhopiso ke nediso go ela selesale metlhangwaneso
0: amene nneso
1: amene ratelag
0: a e qetella ga monate a re amene nneso amene rato laka ke keng khono wa mafahla ke motho wa kamane ka le khuwe re iphumana ke ikentse bua ya ga pompe mabedi a rona mabedi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa di fela o di mapisi ya fama ya le khotlala ga sola hantatai o tewa hantle a vane le sotho hotel and casino ke tlo iphumana ke ikentse bua a ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke hore nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ngwana e le wa di fela nomoro tsa rona tsa mohala plus 266 599 56 8121 9956 Odi mapisi ya fama ya le khotlala gaso la hantatae o the wa hantle a vanile sotho hotel and casino

0: Ke la mashume a mabedi ka metse mehlano letsatsing lena ke holiday. Ke letsatsi la phumulo. Ke letsatsi la phumulo. Ke iphumana ke ikentse ba. A bona letho. Le o ke tla iphumana ke ikentse lona ko re fela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo. Ka mmino o monate, mmino wona e le wa difela ka tsela le mokgwa mofuta. We kanga ona ona re futsela ka letsoho re ja jwalo ka lebese. Re futsela ka letsoho re ja jwalo ka lebese. Hodima PC FM ya le kgotla la kgaso la ha ntatae. Ho theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Bonnete ha ba le ntho nngwe mona yeo ke neng a ke e batla ntho ena a re ke tswele mona fe.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Baneng ba tla nketsa ka tsela le mogwa mofuta o e kang a ona ona. Baneng ba tla nketsa ka tsela le mogwa mofuta o e kang a ona ona. A thinyane dintho tsa rona ha di nepaetse di loketse hore di be ka tsela le mogwa ona ona. Wo nna ke o tsebang a ka te. Di loketse hore di be ka tsela le mogwa ona ona. O tjena.

qivelo ka bona iya kwana ka mmili bona ka mono ka ntate molo radi ka re moifwa bona ba kgwale ke letswai.

0: morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Ne mam ka moena.
1: Ke bo o tsitsa o tsala mona, ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena me mma ka mo hele o mo hape.
1: Ke ba le khole tsa.
0: E mene e hle nne su.
2: Le hanka tsamaya go hlunga e le fifi. Ha ke tshabeletho. Hobane Jehova o na le nna re ba ha o morena. Metsidi. Ale hanta temolo pita.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ga ne
0: nganiso
1: mo tsiya le tsi ding wa tsine ne ha go ya le mohantse ba tso ba molemo ba tso ne ha go ya le mohantse ba ne ya le tsi ding se tswa le le tsi ka botsa re ba ha o morena
0: re ba ha o morena masale ka mono ka ntate ka mulo mo ampi
1: a ne no ne
0: morena mo di bua matsiri so la khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ha o nne
1: ka o tsamaya na go ya
0: Thank you, Nessu.

0: rebahao moren
1: rebahao magana ntate
0: mahali
1: u kanse manyelo ya mate u kanse tsela tsa bana ha ba khumame ba gapela ba re rebahao magana ntate
0: rebahao morena mahali a Jackson
1: tsa tsa me ya ntate
0: amen e hle mme wa rebahao morena haletsatsi la penta konta halese le fihlile bohle ba dutsi ngalonga elengwe re ba ha o morena a u ntabelenga tekane a le

0: awusile ale yokhubetswana
1: ke ba ha o morene
2: o so itsinya ka ba tsambo ba ka kwa kha tsa tsambo go a tsambo go tsa ho le tsela wa le tsela le bona la ha ba go tsela le ka tsinya ga ba ha o morene
1: ke ba ha o morena a o se re filwe mabuyel
0: bokanga morena hobane o molemo mahau wa hae ke o sa feelinga re ba ha o morena memmakgang ndebele a le

ha ho motho ya sa utlwinya bohloko mmeleng kapa moyeng letsatsi le senang dikgathatso hangata ke letsatsi le senang tokelo ya moputso wa lehodimo. Hele, tate moiketsi temane.

0: re ba ha o morena
1: wa ka o morena
0: ra khadiwa
1: ke ke mo ke yeso ke di se khuyele tsela sa ha e ka jeng ke a khatholo ba ha o morena
0: re ba ha o morena ra khadi ntumenga matete
1: ka ba khutsa mo leso
0: tanki nna ke mo kamedi ya renanga o tseba se o re se hlokanga ngwana ditsela.

0: re ba ha o morena
1: wa ha o mo
0: manis
1: yang ka le fast ba bulele abadi le ba se
0: thank you morena sthabi morena muri mama tsiriso le khanyala khotso a wetsetse ka go le ka o ge wena le bantlo ya ha o morena wa lebellanga go bana ko ya morena intsi e atamela kwatsaninga ale kwadi kwatsaninga

0: Morena.
1: Sabaho Morena.
0: Me Alice.
1: Teng ka utlwa e sangedi e keng Jesu o shwetse. Ya e ba tsana se tsara se tsa moya wa ka. Ke me Alice na kuma mo tlhomo na le go
0: tsena. Amen e to phofo.

0: ke nabe ke o patetse sefahlo sa ka ka motsotso mehlenga ya khalefo empa ke tla ho hela ka mo ha o sa feeling ho bolela Jehova molupuli wa hao metsidi ale handa te molupita re ba ha o moren
1: Hallelujah.
0: Moka medi ya renanga o tseba se o re se hlokang a o tsili a le khubitswa ela ya o tsana

mafelo a viki yona ina letsatsi la moqevelo ha ke tsebe na o banenga wa bona ha ke le buetsa kegele letswa idea le fatsi ha le kala le kena fela wa bona motho a sa batla o ntsha funu funu ya hai ke ba ha o morena Murimo pahama rona re kokobele a wisile hata ale magalane ya re ba ha o morena

0: Amen. Amen. Nkwa fasa mahalisuku andate mulo le khuwe.
1: Amen gatola.
0: Morena muri mo matsiriso le khanya le khotso a o etsetse ka o gele ka o go kuetse o bohlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba khwale ka sitana le o ba sothuka ka karetse.
1: Mulo ba haibo phane. Bona go kopogela ngwaneng.
0: Oh yes, amen.
1: Amen gatola.
0: Thank you nake.

tse di kileng ra imelwa ka tsona le tsotsi. Ba go le jalo go bokwe Jehova, go bokwe yena fela. Go kolang di fela tsena le mmineleng dithoko le mororiseng ka nako.

tsa banna ba ntlung ya lefifi mtii ke re prompita yena ha ilale godimo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba tshuana ile ha fetu wa mtii wa fetu le polo tsa banna le basadi o tla go tumiswa ba ba fela mtii ba profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o tii ke ba ya re ne ile mo pilo ke ya re ne ile ntutu

Sena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tsenulo. Khaulo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibuping ya Samuel. Mantaha letsatsing le mantaha wa phumulo ka hare ho naha ya Lesotho. Re tsi hantle o di mamatsatsi a maholo a le hulu le leshume le mashume a mane ka metso e mehlano 145. Pa ke ba go setse fela matsatsi yano a magolo a mabedi ka mashume a

0: her name?
1: Nezu.
0: Nage.
1: Nage.
0: Nage.
1: Nage. Nage. Nako e tlang. Ha ona letho le ka bala resita.
0: Amen.
1: Ha ona letho le ka bala resita.
0: Ha ntse se na letho le resita le.
1: Eh.
0: La mpa ba no yala. La ga di ga fantsi mo tinga buja. Mona din se.
1: E bile o ya thabisi.
0: Mona din se.
1: E tabo fe.
0: Ga go tshise bo nyane go buka tsa o tle di ne pa. Ba ke ntsa master. Ke ba mo le ma mo go khoma. O ke nya me ka mo mo ha.
1: Eh ke e ino di.
0: Eh a wa mo di.
1: E ka mpa ba ja mo bitsa fele ka phepi nna ke me ka mo.
0: Ola ba go mmone ka mo tsofe.
1: Ka nnete yena ke yena o dinga nnete ke.
0: O mpa sa mo bitsa sa ja pale na o ntsa.
1: Phepi nna ke me ka mo.
0: I have a little bit of a home. Nema mutho go maga ha tsama nema go go khole go la batla ka letsikitsane nema ka mo go ma happy ha tsama me se di happy ta ka letsikitsane ma sale ka tsibeng ka ma go nema go bunga letsikitsane mo ga la masisi ka ponchong a se mo di bona ha so di ka letsikitsane benji benji stadium o re o se ke ma ha ya ja ke ne go tsi ne le benji benji a se di tshabeleng ke ka ne go betswana ka letsikitsane go no putshika maskodi a se mali fumula o se tshinya le ga le tsigitan a botsi mo pedi fala ka ne tshe ha kwa shi ga te mo ne tshi ha matala ga le tsigitan ga te to hlang kwa di a o se lika go metsana ga le tsigitan a o se se ma wela na sa ga ka ha tsi ne ma khandele le 20 ka le tsigitan ne khona ma mai ba ma ga go kwala ba ka temo e ke tsama tsala ka le tsikitsane ga ga di tsime mmatse ke thaba go pa ba le tsela kwa ding ga le tsikitsane go re ma se po pala ba a o se tsame se mpho so ka mane ga le tsikitsane mo ga na ma se pontso go ka ma se put ka ma ga ding ga la ning ga le tsikitsane ne ma ke tsere yo pula o se poeng ne e tle tsima se ya ha di ga le tsikitsane sa ba tsa ha bo so mo ga na le ge ge ga ka le tsikitsane mo ga na tsabi ha tsama a tsane ka re tsikitsane magana mami tsume ke tsumulo ha tsiko me ma re tsika ma dine te ka re tsikitsane nda teng tsane le na ha tsiko ka re tsikitsane le me ma khaile ya se ha diko tsile le re tsikitsane me le sma khuma mo go le go tlo magana fran se ba lontsi ke se ke tsile le go le tsela bo thabotsi a o tsile ha ta magalane le sisi a le dom sisi le me ma tuka simane mo re ja le tsatseng ba khala ma tsikitsane ankela tsapela ma hao jong khona ma fahla ma hale shuku hale kho kubile ma sna ma nane se shuke ba yo hala ngwe tsot se mana tsaba ma shuna ma shanya le zimme izalo leso
1: ikhe na nake
0: ikhe na motho wa ha mosa na mogoma
1: nake

0: ntate monetsi le sa marine di tshabane tshosan
1: le khalwaneng e seng di tshabane
0: o le khalwaneng di ntse di tshabane thank you that a bona ntate sokolo mahai go khona man doubt magana stepeng ha thamai magana sthabi mema motho ga mabitsa mema motho khumara mema khotso khwele mema kamoelo mahapi stadium area benji benji a khalin tsime matiki padi mema ntadiwa ga malefane mema phomagema magana brasa matsoto mogono manka
1: mono solabia o solabia o bolela go solabia mo
0: oho o kwading he re ke re mme mantsatsa ga malefane le mme pho magene wena ke go wela kwading ya o kena ho se abia magana brasa matsoto mogono manka a o sina e si bone sa abia mogono mama tsao tshuntshunya ha abia mme mathupu shuti a o sinthabiseng tswaose sabata thetsane mme marorisa mokatse masiphodi ka sebele mokana matsipontori mokgono phuthi segope sa kgomo motsiritlha a o semaleswane le mokoko masuthi ebe ke belebetse mama le lesobampe ba nthusi kapa le wena nthusa yona le mmone ke sa mmona
1: nka nnete ehlile o ba ile ka mahlo
0: Kalibanda,
1: yo. Ihlo ba ile ka mahlo neso.
0: Amen.
1: Thank you nake. Ihle o ba ile jwalo. Ka mahlo ihle ba ile ba ba jwalo. Me yere. Ha ri ile ga tsamaya. Ke boele ke nne ke le le buye hape hape. Ke re le sebeditse mokana modimo wa matsediso le kganya le kgotso a le etsetse ka gore le ka gore a le go ise molemo o sa feleng ke a tseba gore ga ona mo leng ka ngwana teng e ne e le magareng a kgwedi mme le ile la itela la tsoa go senya gono ka meso e le go mathela ka mono ka moo mogosi o senya o tlhaile ona teng go ya lla moswang go sebetswa jalo go sebetswa jalo go sebetswa jalo ke le leboa botlhe ka ofela botlhe ka ofela moifo wa bana ba kgwale go sebetswa jalo e re ke fete moo ke gatele pejana ye re bonnete ga re tswa sebetsa re batle go utlwa go lelapa gore na e be na lelapa na ebe kapa ere ke qale ho morena wa lebatowa ere ke tle ke qale ho morena wa lebatowa ke tle ke utlwa rena morena wa lebatowa na re sebeditseng jwa morena mmatshepo tlokwa mogana matsepontori tloho le batweng a leno la mmasephodi go utlwa gona mme e ka ba re sebeditse jwang letsatsing la moqebelo ebe o ile a di bona jwang go monate monate morena waka mantswe a gago mogana matshepo
2: Sebenzisa ba khabane ka nti ya le. Ke le ba bana ba o tle ba isu ba ba khwali. O se bitse o motle o magetse. Amen ngwane.
1: Ke a le bua morena waka. ke le boa bana bohle ka ofela ba gwale le phuthewe nenye le tinga ka mono mo sebetsi o motle hakalo o lo yentse ke tlo iphumana ke ikentse bang ba haona letho le o nga ba ka iphumana ke ikentse lona ke o refela nna le wena ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona hodi ma PCFM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke batla o matha ke kena bualo ka hare ho lelapa leno la ha mohapi ke tlo kena bualo ka hare ho lelapa leno la ha mohapi e le ho utlwa hore na bonnete na ga be re sebeditse bwanga e snobe ga be re ileng ga hatananga ditorong le ba lelapa jolo ka re ile ra kopa mona gore hei re tlo sebetsanga mme re sentse re kopa gore hei rona re mahlanya mme re mahlanya ya modimo rona re mahlanya empa le ha re hlanya hakalo empa he re mahlanya a modimo mme ka nnete e re tle go utlwa gore na lelapa na lona le ka reng mabapi le mosebetsi ona wo o re tswanga ho ona a tshika nnete nomoro ya ntate Seabata Mohapi re ne ile ga buisana gone le yena hore tla ba re tlo buisana ka nako ena empa mohala wa hae ke ona o batla ho ntatola mohala wa hae ke ona o batla ho ntatola ntate Seabata Mohapi ntate Seabata Mohapi empa re ke tla ke bona hore na ke tlo etsa banga hodima PCFM ha eba ke tla atleha ho honyella a ko reng ke bona rena ke tla atleha ho honyella bonnete re batle ho utlwa hore na e ba re sebeditseng jwang e snow be re abere hataneng ditorong bonnete ke lata yena mmemmasebolelo Mohapi ka sebele ke batlana le yena mmemmasebolelo Mohapi ka sebele o tla mpha ya ikarabellang ha e ba le haufi le yena ke batlana le yena mmemmasebolelo ke enwa ke sentse ke motshwere ka letsola ka le letona mmemmasebolelo Mohapi ho monate ngwaneso
3: ntate
1: ho monate
3: ebile wa thabile ntate
1: ho monate
3: ke thabo fela
1: ha ke tsebe ha eba o so utlwile hae ke ntse ke batlana le ntate Seabata mona mohala wa hae o batla o le siko ona itse re tla bua re ke re utlwa gore na e le lelapa na re sebeditseng a jwang ha ke tsebe ha eba o na le ya teng pela gao mono ye o ka mo fang kapa wena o ka tla wa tswela pele wa re fa ditaba gore na e be moifo wa bana ba gwale letsatsing la moqebelo o sebeditse jwang a le lelapa la ga Mohapi ka mola ka motseng ga ntate molo radile
3: oho ntate ke a leboa ka botsotsolana ke dumedisa godi bareto ena ya people's choice le moifo wa bana ba gwale ao fela ntate Seabata ga gana jalefore ga ona ga e na le bothatanyana etse o mane lapeng go ena kwanana ga go nna mona ehe ntate ke tswela pele ka ditaba tsena he fele ntate bujane
1: mmemmasebolelo
3: le maobane nentse le mokete fela mona otlhele ga e le mokete fela le ga e le mekete fela ke tla bisa go bitswa bana ba gwale ka nnete go thole ga e le
1: mekete
3: le morena wa ka o na le tsemo obane ga a di atente a ntse a re fela mme masebolelo le ga e kentse mokete lapeng mo ya moreneng bana ba gwale yo makantjane ba tlameya go tlatsa ba teng mona ga dija
1: ga mobolelela re kena taba tsa hao e le ho di netefatsa bonne tuile a fitla lo ho rona re le moifwa bana ba kgwale pele re tsamaya ka nnete ho ile a re bolella hore hela nthwele nketseditseng yona ka ha go motse ka mona ke a le jo me le ha ke ntse mokete jolo ka utsho ke ka thabela hore le tleletle ga mobetsa ga ga wa bona kobo le dijo di apago le dijo ha ile tsa hao gona ga na bothata
3: a ne le ntla le ntla tshoga ke re ka ofela se tsala sa motho se se fela ntho ke tse ditseng yana me masibule ke ntse go tella ga nana o go thufela a the ha o motho fela
1: ba reng
3: ba ga ba ntla ntella bana na ke botho fela a the ha ke motho fela
1: me masibulelo
3: ntate
1: gala ga sebetsa
3: tshebetso le sebeditseng magatsuwa baka tshebetso le sebeditseng bana ba kgwatsa e thobile maikutlo e nthobile ntho engwe le nngwe e thobile lelapa leso e thobile lelapa leso ka mo ke tswetseng e thobile lelapa leso ka mona ka mo kenyetsweng e thobile le setšhaba ka o fela sa motse
1: mme masibolelo re a leboa mme wa ka ha e ba lelapa le kgotsofetse ke ka mokgwa re sebeditseng ka teng le gone ka nnete re le moifa bana ba kgwale re leboa lelapa la ga mohapi re leboa morena wa ga ntatemolo gadile le phutheo yotlhe ka o fela e neng e phutheile ka mono ka nnete re sebeditseng gantle ga nka ba ka utlwa ka kaka go na le mo re ileng ra gatanang ditorong
3: ntate ga o gatela dito ebile bata ba ga ke kare ka le sa tsamaye ba re ba ne ke saga le khutle ke nne tsa tsine la la solta
1: re tlo khutla mme waka
3: ntate
1: ke a le bua mme masibolelo qetela matsatsi a hantle mme waka o fihlelletse re kopana gone le wena
3: ke a le bua ntate waka
1: thank you mme waka thank you mme waka ke mme masibolelo mo happy wa utlo re bana ba kgwale le letswai la lefatshe bana ba kgwale le letswai la lefatshe mme letswai mogana modimo ka bebele yaka ere ha letapa e ka kgona letlele lahlelwe ka ntle letlele hatikelwe ka maoto e ka kgona letlele hatikelwe ka maoto ha le ka latapa ke di etsahala tsa mafelo a veke yona ena re tswa ka mane ka hanta temolo radile de a tshika nnete wa bona ha ile tsela wa bona ha ile tsela a ka nnete e batla ntse e tla ka kwalo ke a ipotsa gona bena le sebeditsang ka mono mogana waka ke ntse ke tla o tshwara ke ntse ke tla o tshwara o go go fele kunutu la ka mo he ba nna ga e japone he mmema sebolelo he ga e japone ka motseng a ntate molo ga dile a ke o bolella ni tla o bona go thuntung o ntse ga tapone ha kalo gore ke tsadile o bona go mmema nkgoma matsau ke motho ya ntseng a thabela pone ka tsela le mokgwa mofuta o jwalo ke iphumana ke ikentse jwang goba ga o na letho le ke tla iphumana ke ikentse lona o na le sefela mona se ileng sa ratwa ka mono sa ratwa ka mono ntate ga gutla fela a ntse a pota fela ntsa he ntate wa bona go ka ntetsetsa sefela sane ga o ka go letsetsa sefela sane ga e tla ba go kgotsofetse re sa ntsane re ya mabitleng a go gutla mabitleng he ntate na o ntse go potse ntate gore na a kitse o tloko go letsetse sefela sane moolwane wake ke ntse ke gopotse ntate waka tsa pota habedi ya gago sa le teng ape gape na o ntse o gopotse ntate ore ke ile ka re sefela sane mogolwane waka kore e se le gampe empa ka monate e se le gampe empa ka monate e se le hampe empa e le ka monate ere ke ema le metsotsonye le shemele metso e mehlano ka tsela le mogwa mofutao.

haye ka taba tsa moya ke be jo go ye go bebe e sikarwan ka se ale le tswaile a le fatse e se bena go ya hone pa itseng a ntlametso tso ke ya ne le shemele metso e mehlano ka tadi mme monate o renya gona ya bokae o renya bo hlano e sentse re kene bua le go tsa mafelo a veke wena o no lo go kae o etsa eng mafelo nga veke ena le tsatsi la la bo hlano mane ha e sale ke itulela hantle tla sa thaba le pantsola e ba bua ke tswitsa metšhini Wa di ntwa di tle di re ne pa halle a re fitla ka mana ka ntate molo radile a ke re di loketse o ke di lepele pele di ka tsa fitla mo di ya ngwana teng ya ba ke ya ditutse ya ba ke ituletse hantle tla sa thaba le pantso le tsa tsin la motivelo o ka miso ka nnete ka di palama ho le ba hantle ha ntate molo radile a sebetsa hantle ka mono ka ntate molo ga di mo tenga uno ngobulu kwa bwalo a uti thekwane

tsa mafelo a veke ke tsona tse ileng a tsa etsala ka ona ka mono ka ntatemolo radile go feta mona letsatsing la maobane ha e sale ke ituletse ka mona ka kwading banna ke itshebeleletse bolo ka mono ka labaleng la kwading Highlanders banna mantsibua mane ha ke so kgale ke teneile hakalo mantsibua mane ha ke so kgale ke teneile hakalo gale bana beso ntho e ke ke e rate ba na le ditemana tseo ba nang le go kgothatsana ka tsona go lehlonolo motho yeo meleko e mo atelang jale ke shebile temana ena ya ntate Moeketsi mona ga ke tla re ntate Moeketsi e ba nna temana ya gago ntate Moeketsi yona e re ha ho motho ya sa utlwing bohloko mmeleng a kapa moyeng letsatsi letsatsi le senang a dikgathatso hangata ke letsatsi le senang a tokelo ya moputso wa lehodimo hedi letsatsing la maobane ha ke so hlaelwe ke ntho e kalo bommele bontate lefatsheng mona ga o se be bonolo ebile go tla loka o seke be wa dumelela sega go bapala ka moya wa gago taba ha o e bona o seke wa potlaka go araba o diee o araba mme ha o araba o arabe taba e utlwagalang hei dintho tsena tse re kopantseng tsena tsa marangrang go na le ya osi mona kapa ke ntate kapa ke eng fela lebitso la gae ke la ausi kapa ke la motho ya motsheadi mme motho wa motsheadi ha ya lebane le motho wa motona e ba o tla sebetsa ditaba tsa gae ka tsela le mokgwa wa mofuta wono wo mmenwa kapa ausi eno a sebetsang ditaba tsa gae ka ona e ba e ya re tshosa e re ke etabeng ausi eno a o fitlha o nkabanya le setšhaba sa kwading ausi enwa o batla setumo mme ga a batla setumo o se batla ka lebitso laka o kwetela thepa ya setšhaba sa kwading ga a kwetetse thepa ya setšhaba sa kwading ga a gutla ka nkane o re ke nna ya mo fileng a tumelelo ya go kwetela thepa eno ya setšhaba sa kwading ga ke so gwa bale ke teneile ga ka letsatsing la maobane jalo wa tseba taba ga o kala o e beya marangrang go na le batho ba tla e atamela ka difutho ba sa tsebe motlhodi taba go na le batho ba tla e atamela ka tsela e ba tla e atamela ka teng ba e atamela batho bomme le bontate ga ke so fetwe setlokotsebe ebile ke ntse ke pheta ke ngwana ya hodisitsweng mona ke batle go ikwatla motlotlo ka nna ke re ke a tseba ke ngwana ya hodisitsweng mme wa ka o na nghodisetsa tshabong le leratong a lamogana modimo a nghodisetsa go tshaba batho ba baholo go tlhompha batho ba baholo ka moka go ba e atamele ke ile ka bona ye mong eo ke motsebang a atametse taba ena ka tsela e waneng a e atametse ka yona mme ke ile ka ya go yena ka mofa nomoro yaka
mme le yena ka nnete ga ka bantswetsa o lamphano mogo ya gae, ke ile ka moletsetsa. O tlo bone bogolo ba Morena Modimo, ke ile ka moletsetsa. Gobane ga ke ntweng le mmang kapa mang. O la e araba, mme o arabeng ditaba tsa gae o la batla le motho a batlang a phamisitse maikutlo qalong, empa ka mo kokobetsa. Gobane ke hodisitswe ka mo kokobetsa. Mme ngwana wa motho a dumela go kokobela. Ngwana wa motho a dumela go kokobela. Ditabeng tsa gae tsaneng a lese ya dingotse ka nna, ka nnete o ile a go kopa tshwarelo. Le nna ke le Thapelo Bulane, ke ile ka re ke motshwaretse, mme ke ntse ke pheta le godima radio yona ena ke motshwaretse. Gobane o ne a sa tsebe seo a se etsang. Ka mora gore re tlhophe ditaba a di utlwe gore na letlhakoro la kana ke lefeng, o ile a go kopa tshwarelo ke ka tsela yeo a leng a tshwara ditaba ka yona. Mme ke motshwarele, mme ke motshwaretse. Ke ne ke batla go bontsha gore ditaba ga o di utlwa o diee go di araba, mme ga o di araba ditaba o di arabe ka tlhompho le e golo yo o nang le yone, fela o di araba ka maatla. Ke a kgola o tlo nkutlwa gore na kere o di arabe ka tlhompho e golo yo o nang le yone, fela o di arabe ka maatla ditaba tse jwang. Ke letsholong ke ntse ke batlana le ena ausi eno, mme le tla nthusa. Ke mo beile marangrang a ka mono leboteng la ka Facebook, mme ke a tshepa le tla nthusa ka ena ba ka mo tsebang. Ga ke lwane, empa ke re re tlo tlolla ditaba. Ga ke lwane, re tlo tlolla ditaba. Ke tsona tsa mafelo a veke tseo nna di ileng tsa ba teng a ka letlhakorong la ka. Wena mafelo a veke ye o ne le go kae, o na le bo mang, o etsa eng, ke difeng tse ileng tsa go thabisa, ke difeng tse ileng tsa go gopa.

0: mohala bona wa o kuka wa o lahlela kwa ke tlo ipumana ke ikentse jwang go bana ha ona letho leo ke tla ipumana ke ikentse lona e mmedi fela metsotso pele ge gitla hora e ya bohlano o mona o mona
1: ndio wa dang
0: o mona
1: Dawa
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba O monat.
2: No,
0: Lisa. O monat
2: ise
0: memma mope.
2: Ona salale.
0: Ei.
2: Ah, na pantale to don sala hata ka bana ta ba ka ga di. Ale si na ta ta.
0: Eh. Hai.
2: Ai.
0: Mem mope. Eh. Hai. Watswa ke sebela motho a ha ufinyane le nna ke re hiri na wa bona go na moketu na o monate ya kaka hiri
2: hiri ya wa ka tona wa khwana
0: memma mmupe ga mabitsa
2: ba motho pelo
0: eh eh

0: e veride e se le mona le mane mona le mane ya ke nne re hatele pele re ntse re ikotlela jwalo ka tsa mafelo a veke uno le hokae o na le bomang o etsa eng le ka mono ka motseng ha ntate molo ga dile nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 212199956 nomoro tsa ka tsa mohala 5996 di 5 fela nomoro tseno empa ka nkano ho tswana ka qalong o bo se o kenya jwalo code ya naha ya Lesotho e leng a +266 ka nkane di 5 fela 5996 kapa 2121996 o monate
1: ya thabisa nnake
0: o monate
1: ke tabo fela
0: apa wa sena se se so isena
1: apa wa sa ka sa ka sa mogotla o ka ra se bona na ngwane
0: zanze isa batho wo haleluya
1: ke le buluko
0: ke o shebi
1: maya o la go kwaela nthena e se kwa na o sebetsa moya
0: hai o tsa ke maketse ke rena mwana masisi e re o kola nna o kwaela
1: dada bulane
0: mogana wa ka
1: bule ke ka ya ka tsa bo tlhano je ke tsebo o tla go tsena ka ya bo tlhano ka ena go gona ene e ya ke se topong ke go tsaga tse yang ana mo hali suku mo rifi ka e tsama ya le bo mme ba mo khatso mo na wa rufi go a speletsa go setsana senat a lo fa bana ba sekolo di tshipa tse mo na hetsa wa u shwa tse ba he le tse le bo abuti ba bang ba nna ke bana ba lo ba gwazo anti bile se le zentle ha go wa fela pula ya sa tsaga o ga ga tsaga me mpa ba tswa mo le bana ba tse ha ba ka ba ba hatse ba ba tlhokisa mo ke tlong ka tlo nya ka mo ntse ke ga tsena ntse ke ga e ka mpa ka tsogwa ka pele nyana ga pe go a di tsama ma ba so so hela ha go a e ka ga a me ke go bona o sa ha pe ka mo tsebelo a ene na go ntse ka ba ntse ke panya panya se ke pomane ha go le isa mane ke ya sela gae hai di tsala ke tsa tsa sofa so le di ke tsi le di a kae o mahagadi ha mogera mo go ma matabuwe o ka nna o mogusa ya na o swa go tsa tsela ntse go bene
0: ai khona mo kana ba nna
1: ile ai ene du sen ta to go na itse se tsi hantle
0: mo kana o lo jetsu ga be jwa
1: eh wa mmano ga e ha tsena mo khatwa mo wa me o tshe wa tiba manya bulo ga ke na mokgatlho tate bodi a tseba ngwaneso ke tsala pele ka o le bane tate modimo gobaneng ke ena a lageetsetsa leetho letso le o fitlha ga fitlha gantle le a gela ga bamogao fela kereke a ke sene e emetse le bane tate modimo ka tsela e kgethile gobaneng tate modimo o la ikgotlhile o sebetsi wa botitlhokwana wa ba motlhe nna a se bolelele a digapaile tsa ditheoa o le a di ukwenya sepapano tsa tlhoa a gutsa mo go di sabatsa ba bana mo kana mo di mo re fatse a o dule ka le wetse o tla le fa ena no go bua ka biso bo nane ke le mo sebeletsi wa leta ga nne ta buka ka mona ka tsongo re nka nna ka mo sebeletsi wa leta mpoze he
0: yes
1: o ba mo bundi ka ka tya pao bole
0: ke ne ke botsa gona o la nna se gwaela neng
1: ha nka re ke se tsisa tie le leng ha ke ya mo confidence ha ke tsama ke tsama ka di khomo tsa moya
0: ke ya le boatse ba
1: amen ngwane yeso
0: tanki nake tanki nake re ke ule buwe ka mono wena a u swaka ka mono ka qwading ka mono o ntumedisetse ntate motlatsi ntumedisetse a buti motlatsi ke le letshole nyampana je le letshole nyampana ho jang go ka le fifi bo mmele bo ntate taba ke ena metsotso nye le shumele metso ye mehlano hona le taba ye o ke tlo o jetsa yona me taba ye re tle re e fitisetsane metsotsonye le shumele metso e mehlano hona le taba mona yeo ke tlo le jwetsa yona metsotsonye le shumele metso e mehlano ka moga hora yena ya rona ya bohlano mme taba yena e ka ba molemo hore re e fitisetsane o monate o monate
2: ke taba fela
0: mwanesu
2: ha monna ba la tina le ga nna ma ba
0: ha ke so tine ya ka lo le khu
2: monna ga la ga ma ka ma ba le ka ma ka ba mbata
0: eh
2: ha ba mna pika nnete hai hai hai mpa tlela mogato di supporta o wena o bile ka oe wana monna go di tshe mogato o na le se apa ga di bua wena ke
0: ke bona da mo shi mo na ke a bona
2: a ne re se le wana ne wana me la ntina ke a se ba ba zama zama ka tsoga ga zwe yo a na mo ya ntse ha o se ba pa di tsame re sa mo se ya o ke ba se ba pa di wa se la da ko shi ja ba so wa mo ja ha o sa ntini ka ga le bala ke e tuela tshile di ke ha ka ta ba pa le ke yo tso khoi ke tampana ha o tsho ho se o ke ga le bala ha ba ke se ba se tsang ka yo lo
0: ke
2: tlo go go ha ba khali mele di ba tsi zwone e ba go tsho ke motho a ka ba itsa ngole ha ba gadi ha ba sa gadi za mazana ke tso khutla
0: bona we le khosi le bone ntwe tse thata
2: ka ke se ba pa itse se nga se tsa phoso se se nyalo se dire nga
0: le khosi le bone ntwe tse thata ka
2: ha ke se o ke se ba pa se ka ta khosi ka mo le ba maikutlo a yalo ke se ke ya ka le tshwara ka mathe ke da mo khosi wa pa ditse o fella bolo ba tlo o tshwara ka o fella bolo ka la ka tsa tsa go ne ke a buli ha ba gitse ba tsore tshuti ya na se yona ha ke a thaba ho ha ke bo mo
0: pepi nna ke le khosi wa go
2: lo ena wana nne pepe go
0: ke a le bo le khosi
2: tsara fa ne le gitse la ska mani
0: ho le kile ngwana e so le tla nthusa
2: thank you wana
0: thank you le tla nthusa ke a matla gaitsedi eno ya ka eno go ke a matla go wa go ke sa bua ka bobebe ana bua le ke a matla gaitsedi eno ya ka eno ke itse ke ngwana ho disitsweng ke ho di setse ho tlo ke hlomphe batho ba baholo ke ho di setswa tshabo le hlompho e ka sitana le ba banyane ka tamelo ya bona ho monate ho monate hle mme mmampe ke
3: tsabo
0: fe e mme waka
3: le ke re go tsa ho khuluma ntsa o tika mo khwala tisa ka teng
0: nna re tlotleng go manta o tika mo khwala tisa ka teng
3: a bo tsahantsa go tshe ke mo etapelo o tshwenya a je
0: ke mkhomanta ote
3: na je
0: wa tsaba
3: ene sele la trafa ga se la patse le ho re ala fela
0: gore ke ka mogoyo modimo a itseng a re sebetse ka tenga ha re mo le boeng khomanta ote
3: a tsate ka ntla le bo
0: thank you hleng me a mope
3: a tsena na ka nnete ha ke tsena ke gwana jwa
0: mang
3: o khona ba fat
0: e
3: a wandana jamo o khotse pelo ya
0: tsa tse dintse ke mogatela ntsona ng khona wa mafahla
3: a le wantsa
0: thank you me ammupe bonnete ha tshwa lo me ammupe ke tlo qala pele ke le buwe mogana modimo ha ke tloa mogana modimo ke le buwe lona moifa bana ba kgwale ka go mo ifa bana ba kgwale ke le bua kereke ya Jesu le phutheo ya teng ho feta mona ke tlo le bua jwalo ntate mashapha ke tlo le bua jwalo ntate mashapha ka di ka peretsa hae bana ga tsa maha monate le batho na ba bakalo ka bo le kunutu ke secret tsa mala batho ba bakalo ka bo secret a ba go tshwere ha monate ka nnete ka nnete tshaga jwalo sharps le ka mo so ntate wa ka a re fihla re lla re kokota a o kobo o re phoqa ka mehla le mehla o go budela office ya Sharps Transport me o re thusi ntate wa ka ho go le ofihla mo re loketseng a ho fihla hwana teng re ntse go le bua mo ga modimo wa o etsetse ka hore le ka hore di bengata ntate di tlala ja re teng mo go feta mona ka nnete phutho yohle ka ofela ene nyele ka mono e ka sitana le morena yak ane nga re tshwere ha monate banna morena e ge ke tle go feta ba ke yena o tlo o imamelle taba yena ke o fata ba ke yena me taba yena nka lakatsa fela hore o tlo we a rolelane le bana beno go bane taba yena ke ya letsatsi lona lena taba yena e hlile e qadile lona letsatsi lona lena imamelle taba yena
4: dumela ngape ba a iba manga u ke ka maswabi le ka khutlole bohloko le tsebisa hore shutdown ya manta ntsetsela pele manta wa 25 ho tloa seng ka 3 o'clock ha ona transport e tlamehang ho fumaneya ha ona business e tshwantseng ho operator because government ya rona e reteletse nako e telele ebile e retelisitse le ka makonfere jwale re itukisetsa mangaung ena ya rona ena jwale ke ka maswadi ka nnete ho le tsebisa hore qeto eo e nkuwe kopanong e ne tshwaretswe mane Bloemfontein mme nna ke fetisa molaetsa wa gore qeto e tlileng ka kopano ke gore ka di-25 go ya kwalwa go tlo kwalwa go fitlheletse re fumana tharollo ya mathata ao re nang le ona re tlhalositse dintho tseo re di lwanelang di-trucks di tletse all over mona di-politiciane di a benefita ka tsona that is why bana ba rona ba lemalang ga ba kgone go di kwala because ba benefita ka tsona go tletse di-illicit product mona di a rekiswa gotlhe dishopong mona batho ba etsa rata se be re sa ba tsebeng ka gametse ya rona go tletse mona batho ba operator di-business di-spaza shopo di-eng tse seng molaong ka ofela ga tsona go na le batho ba tletseng ka rometse ya rona mona ba sena le bangwe la rona ba tlileng tlo etsang ka go country ya rona and therefore government ya rona e tlhole ya go bantsha because ba etsa pele ba leteletseng country ya rona pele ba benefita di-countryng tse ka ntle ande rona batho ana ka mona ba re imetse go ntho tsotlhe gona jwale tjena di-expensive re hula ka thata malapa a phela ka dikoloto bona ba phela monate ba katuwe ke di-bodyguard ka tšhelete tsa rona tseo ba sa re etsetseng letho ka tsona re lile ka corruption ena e jang phanwa ditshebeletso re tena re tlhoka ditshebeletso ka lebaka la corruption ha ba qeta pape menyetla mesebetsi e ba nteng ke a bona le di-family tsa bona re na le di-plake tseo re tlhalositseng go iruwe batho tsona ka tsela e sa nepagalang tse e leng dintho tsa mmuso di-entity tsa government re buile gore di-permit tsa batho tsa di-shopo le di-funding tsa di-shopo ga di itlhe bathong ba bo rona ba isa godimo le tlase re buile gore di-taxi tsa rona di tsamaya ditseleng tse tšhwatlheileng ga o sana ditsela ke mangope mona and-e le dikoloi tsa batho di a tšhwatlheya ke ditsela tsena tse tšhwatlheileng ga ba ka tlhalosa gore di-permiti tsa batho ba di-taxi di tsamaisiwa ka tsela e sa nepagalang jone ge batla ntho e lokiswe eo ga ba nna ga bua ka tabena ya subsidy between government le interstate ga mmo le taba ya tax industry e lokiswe ge batho ba mona ba lokela ko go benefita moruong wa mona ge buile go phanwa ditshebeletso ene seo e ntseng e jewa ka corruption go nkwa di-tender ga di fuwa dinyatsi le bagotsi ba bona be ba sa etse le mosebetsi ka tšhelete ya rona go tshelwa mabakete gotlhe mona ramotse mona batho ba mona ba kulalwae ke mabakete ane a tshelwang mona go ulwa di-toilet fitla di tshelwa mo dingata go le ntse re di reportile le ntate ga maphostola memoranda mo yena re mongweletse di-email a mmo le parlamente go ba tsebe go tloa ka di-25 re ya kwala and-e re tlokwala go fitlheleletse re fumana karabo so ne re kopa go tsebisa batho ba rekileng ditheke ba di rekile ka phoso rona re ne re tlhalositse gore ka nnete ga ona letho le tlo etsagalang go fitlheleletse dingongoreo tsa baai ba mangaung di fitlheleletswe so go tloa ka manta ke shutdown mona mangaung ke yona fela ntho e nka e netefatsang go sane ke kopano ya di-ground forces mo o tla buang gore na go kwalwa kae le kae le gore na o tla kwalwa tloa ka nako mang empa ke le ka go letefaletsa go qeto ya kopano ke gore total shutdown ya mangaung yona e tswela pele ka manta wa di-25 amen
5: haitalephantsi e bambumthetho

0: e shebe nako ya gago e nepaetseng ya metsotso ke yane masome a mabedi ntumelele ke tle ke mmathe ka lebelo le potlakileng gagolo ke tle ke fetele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi re ile o sheba fela gore na tenga bolepi na bolepilwe jwanga bakeng sa letsheare lena le entsweng a jalo ke morena godima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatae go theoa gantle avane Lesotho Hotel and Casino.
1: Selemela weather forecast.
0: Aga tswa fela go na di dipilo jwang abakeng a sa le tshea re lena le hodimo le tla kwahela ka o gatha dibaka go be maharing a huisa go phola. Empa go bate dibakeng a tseding a ka maloting. Moya o ka lebelolwa o foka o le bobebe. Huisa we ba maharing a go hlaha borwa bophirima. Serame silebeletswe go lala dibakeng a tseding. A ke tshwefela di temperature ga go na tsona di emejwanga di temperature ga di tla ema pakeng a tsa tse le shomele metso emedi le le shome le nanga le motso o robileng a monno o le mong Oxbow ke yone tla dilaka class class ka 12 degrees Celsius atinya na maseru a bo matlama mo shosho 1 international airport bo kauta wena bo kauta sane bo kauta yo yo e ka sitana le ribe le le tshwana la nkgono mma mo saleng tate mo lo molapo di tla tso ramala jwalo ka 19 degree Celsius. Ke ka mogo bo emo ba le godimo bo lepilweng ka teng ba keng a sa le tshea re lena. Ke tseo he o so ikutlwetse gore Afrika Borwa rena le bana ba bo rona ba basotho ba phelang ha holujwang hona mona Bloemfontein mona. Re ka be sentse ge ga yang amelaetsa ge ga yang amelaetsa gore hela itlokomele la ha o tsamaya letsatsing lena o ko o shebeshebe gore na pele o ka tswa mo dulang gona teng na bo emo na ke bofeng. Na bo emo na ke bofinge ka ntle ka mono e se re wa kopana jwalo he le bana ba renga ke bana ba bona ha yona eno yaba o tla qeteletse bila o lemetse jwalo ka re ntse re bona dintse di etsa hala jwalo ka mane e bo ka debene ka mane e bo ka Gauteng ka mane e ho ntse ho etsa la ditaba tsa mogwa mofuta wo e kanga ona o re tloge ke dipitsi ha di mathile empa Reta boka ha di oruhile. Re tloge ke dipitsi ya di mathile empa re tla boka ha di oruhile. Taba yena intlisa kae kae mo tla utlwa muso wa Afrika Borwa ha o bua hore a taba yena ha re tsebe taba yena ya hore be ho ntshontshiwa jwalo matswantle ka ha gona ha yena ya Afrika Borwa empa taba yena ha o ka wa e sheba e etswa hona ka pela sepolisa ibile be mba taba yena ba ehle ba e bulele pele ba ka ba ietsa Na sepolesa se ke se thibele taba tsa mogwa mofuta wo e ka ngwe pele di ka tsa etsala. Na ntse e le nnete hore re tla re ha ba tsebe hore na ho ntseng ho etsahala na ke e feng kapa o ka re ba gobile ihlwana. Ne ke ka hona ke reng o leketse go tlo nyanyeletse ngwaneno. Hohle mo wa le ngwana tenga. Yo ba ngwe ka motseba e le mosotho ka pa hore so rai molaetsa bona go hela pele le kalatswa ka tlung a ko le ithlahlobeng a pele le ke o shebe boemo ba ka ntle o gona boemo ba ka ntle na ke bofeng na maemo na a tsamaya jwang ho tloa letsatsing lona le manga un shutdown ho tloa ho renyane ya boraro ha ke ne ke fihla hodima radio mona e hlile ba ne sentse ba kwala ba re ba tlabe sentse ba kwala ba kwala moo ba loketseng ge ba kwale hona teng ke ka mokgo ba tsekang tokelo tsa bona ka teng mme ha o tsekwa ditokelo wa tseba hore hangata e ba madi a ya gothe mme ha re batle gore e tlebe madi ya bana ba basotho ae ibile a re lakatse le gore re ka bona madi empa ha o se lela thebe o dimaye nngwe o tla vote pola gore a ka nnete tabeng tsa mokgwa mofuto e ka ngono e ba o tla bona gore ke yona mane mo madi a bana ba batho a ruthe gona teng o tla gopola ka bo di 16 tsa bo June 1970 mano ka nako tsotlhe ka nako tsena tsa tsa bo ditoitoi ka nako tsena tsa ba re ba batla tokelo tsa bona e ba ka nnete madi ona ya ruthe mme e seka ba madi a bana ba basotho ge nne re nyanyeletsenya bana bano ba borona moo ba leng gona teng ke tlo iphumana ke ikentse bang ba gaona letho le o nka ba ka iphumana ke ikentse le ona metsotso ke yane e mašome a mabedi ka metso e tsheletseng Mkwasas number one's finest, Bully Bully, Cake at Tony Amokoto Horinyane Arona, Ya Bohan. Hulima PC FM, Yalo Hotala Hasola Hantatai, Utewa Hante Avani Lesotho Hotel and Casino. Kibaka Omata, Kitekibon Orana, Lutila Rona, Arele Bapisa Valo Licheletes Amafati Yamang, Nabu Neti, Nalo Nalisuali Imijwa. Kiat.
2: Adebulani.

0: ba re ha hona motho wa motho mo ari yo hana ngati ke tsenya na e rubo nga fela ka tari nya monate ho renya gona botshelela mpitse fela mkwasa number 1's finest on pitse vya lo buli buli ke te ke thabe ke utlwe monate o monate
1: kwana o mo botsa gona kwana mo litsile le la ga ba tswa ba tswa ba ba ja ba na go tsitse ba la ka sekala ka bona ke tsela
0: o tsha yalo
1: ali ni tsama
0: Baga ha hona motho wa motho mona baga motho yana ku wa modimo Metse senya na yerubedi fela ka tadi mme mona tjo renga ya gona ho renga ya botshelela O mona tje
2: Lisalwa
0: Nkhunu
2: Lisalwa
0: Anna nkhunu waka
2: Tsatsatawa le pantsoe
0: Ai wetse ba go tlile ntshelena la ho ba ke tletse ka matla nkhunu wa
2: Ai tsama ka lekhete
0: Ya re ke tsama ya ka makhete nkhunu waka ke ya a mong kana thogitsi
2: A mong kana thogitsi
0: Wa utlwa he nkhunu waka
2: Thank you Lisalwa
0: Ke a le bua nkhono wa ka.

ke tsa tsena ke sentse ke nka tsohle tse reng ka nna ke ka ke tsebe ho tswa jwalo menya ko nga emir emine yo ke ke nga ho yona ka kwano ka PCFM Kelebe han ka ka sa thaba le pantsula thaba ye se ponompeng ha so ri ke motseng mo tenga ke busanga jwalo ke mo kana thorisi Bonta tele bo mme ke ngwana kwading. Ke ngwana kwading. O ke ke be wa hlakwa eng ka pae. Ke le tswalwa la ka mono ka kwadinga. Mala o moputsa.

0: ye re ke o dumedise ho seng hona he moamedi ka jeno khodi ena ya motsiano ngena le matsatsi a mashume mabedi a metso e mehlano selmo tsona ke sa diketetse pedi le mashume mabedi a metso e tsheletse moamedi ke o dumedisa jena e bile e leletsa tsila phomolo e leletsa tsi la Africa jena moamedi le bitjola ka ke hlalefo mutuutse ke mswadi ke mshengwa shabalala mehe moamedi ka jeno ke na tla o tsamaisetsa lana ne o lena o tlo hlokomela fela he moamedi ho re ditaba di na tsama jwalo ka ka tlwaelo jwalo ka ha ile letsatsi la phomolo jena mehe moamedi ke le bohata pelo buliane ya tlimpele ho nna he moamedi ya qetang ho neletsa ditapo tsena ho re ketle ke qhobelo wena ho isa ho renya borobong ka ditaba tse ho re o tshwaretseng tsona ho seng hona moamedi ke se se molemo wa ho re o tlo ikutlwela ditaba tsa rona tse ho re o tlo buisana le wena le tseo he moamedi re tlo bua ka tsona lenaneong lena la thaha meso kwano PCFM ho seng hona ke mpa fela ke re he moamedi pele re ya hole fela he moamedi ha ga ditaba tse ding tseo re tla ke re tlotla re kena ho tsona ke tsona tsena tse amanang le letsatsi lena la Africa e le mantaha bekeng ka rona ya Lesotho moamedi re tla ke re tlotla re sheba le hona ho hopotsana ditaba tse batlang di le mmalwa etse amanang le Africa ere re ke re qala ditaba tsa rona fela he moamedi mo tona kgolo a bileng ka mane ka peka mafelong a sa tswa feta beke mme moamedi mona ene le ditabeng tsa kgokelo ya motlakase sebakeng sa peka ke tlo fa polelo ya hae he moamedi ha ne a bua le setšhaba se bileng ka moo ka peka ga re ke re utlwe puo yona ena ya tona kgolo ga re thakgola lenaneo lena la thaha meso ho seng hona hore na ditaba tsa hae o di beile jwang ha le ka peka ka moo
1: diterekeng tse hlano selemong se fetileng moo Basotho ba sentseng ba imona monwana ka tshebeletso tsa kgokelo ya motlakase ka kakaretso le ribe ke setereke sa botshelela moo re phetha mosebetsi ona Basotho ba heso mmuso o ipeetse molwane wa hore Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe motlakase ka selemo sa 2030 hore taba ena e fihlelwe re tlameha ho hokela malapa a 50,000 ka selemo taba ena e tla phethahatswa ka ho sebedisa dithekenoloji tse fapaneng jwalo ka ho atoloswa hwa marangrang a motlakase grid extension mini grids le phepelo ya motlakase ka letsatsi solar home systems malapeng a hole le marangrang ka mekgwa ena menyetla ya ho fihlela Basotho bohle ka kgokelo ya motlakase ka selemo se boletsweng e tla fihlelwa ha bonolo e leng hore taba ena e nyakuretswe ka mahlakore kaofela ho bona hore e ya phethahatswa mmuso o tshwarahane ka matsoho le metswalle ya rona development partners o tlatsetsa mokotla wa mmuso ka ditšhelete re sa tswa tekenela tumellano le banka ya lefatshe ho kenya tshebetsong morero o bitswang ASCEND morero ona o tla hokela malapa a 26,000 ka grid extension morero ona o boetse o tlo thusetsa ho ntlafatsa tshebetso ya khampani ya motlakase e leng e tlwaelehileng ka lebitso la LEC mmuso o boetse o na le morero o tsheheditsweng ka ditšhelete ke ofisi ya matšhaba a kopaneng ya ntlafatso UNDP ka mokgwa e bitswang e tlwaelehileng e bitswa ka teng Morero ona o tla hokela dikolo le ditse tsa bophelo tse hole le marangrang a motlakase ka solar system e leng motlakase wa letsatsi. Setšhaba sa heso, ho bohlokwa ho lebeha leseding ka dikatleho tseo mmuso o di fihletseng tabeng ya kgokelo ya motlakase. Hara dikatleho tse fihletsweng, re ka qolla taba ya hore re hoketse malapa a ka bang 44,000 e leng 44,000 ho tloha selemong sa 2023-24 ho fihlela kajeno. Kgokelo ya motlakase, kgokelo ya motlakase wa letsatsi e ntse e tswela pele motseng wa Harathepe, Thabatshweu, seterekeng sa Mafeteng. Mme ona o etswa ka kopanelo ke mmuso wa Lesotho le khampani ya Huawei. Mme ona o tla phethelwa mafelong a kgwedi ya botshelela. Mmuso o kentse tshebetsong mokgwa wa ho ntlafatsa phepelo ya motlakase Semonkong ka ho tsosa setsi se fehlang motlakase ka metsi le ho eketsa phehlo ka letsatsi. Mmuso o so qadile tshebetso ya ho atolosa maifo a phepelo ya motlakase difemeng tsa Hatikwe. Mmuso o so kene mosebetsing wa ho lokisetsa kgokelo ya motlakase difemeng tsa Habelo e le ho eketsa tlhahiso ya mesebetsi ka hare ho naha. Mmuso o boetse o hlokometse hore motlakase o re o hlahisang ka hare ho naha ha o wa lekana, ha o lekane ditlhoko tsa rona. Mme le ho kwala sekgeo seo, mmuso o reka motlakase dinaheng tsa boahelani ka ditheko tse hodimo. Ka hona, re ntse re etsa matsapa a ho eketsa mekgwa ya ho hlahisa motlakase ka hare ho naha. Mmuso o tlo eketsa phehlo ya motlakase ka letsatsi, Ramarothole, e ka sitana le ho aha sesiu sa polokelo ya motlakase. Ho boetse ho na le morero wa ho fehla motlakase ka moya seterekeng sa Mohalesuku e ntse e le ho eketsa mekgwa ya phehlo ya motlakase. Basotho ba heso, morero oo re nehelanang ka ona kajeno o hoketse metse e latelang. Hara Dikariki, ha Letsika, ha Mpeke, ha Tsiya, ha Motako, ha Marana. Ka hara metsena ho hoketswe malapa a 554. Tjhelete e sebedisitsweng morerong ona ke 16.6 la dimilione 38 a dikete 529 a malodi. Basotho ba heso, le ha mmuso o kene ka matla o fana ka dintlafatso tsena, o bonahala tshenyo thepa ya motlakase le tshenyo ka kakaretso dintlafatsong tsena e jele setsi. Re ipiletsa ho ba ntseng ba senya ho emisa hanghang ke boetse ke laela ditsitsa tshireletso go bona gore thepa ya baballo re lebeletse gore di baballo ke lona setšhaba se di fumaneng. Bomme le bontate, mesebetsi ena eo mmuso o e etsang e reretswe go ntlafatsa bophelo ba setšhaba. Re lakatsa go bona phetogo maphelong a kang a dikgwebo gore di gole, thuto ya bana ba basotho e ntlafale, ditshebeletso ditsing tsa bophelo bo botle le tsona di ntlafale di potlake. Go lona setšhaba sa heso, ga ke a lebelela go utlwa go thwe le ntse le ntsha tšhelete ya kgokelo ya motlakase go hang. Le e seng e tswile a e kgutlelo beng ba yona. Mosebetsi wa go kenya motlakase ke wa mmuso, ga se wa setšhaba. Pele ke ketelela ditaba tsaka, ke sia ke laetse letona la maatla le botlhanka ba lona gore pele selemo se tlang se fela ba be ba kentse metse yotlhe ya peka motlakase. Le kolonyana ka mokgwa o tshwanang, mabatwana a mabedi ke mafatlha, ga gona mo a tla siana teng. Ntumeleng ke qetelle ka go leboga botlhe ba kentseng letsogo go mosebetsi ona o atlege, go tloga ka wena mokonteraka wa heso, marena, makhanselara, e ka sitana le lona setšhaba. Ke boele ke lebohe lekala lena la mmuso le tshwereng ka thata go bona gore setšhaba se fumana motlakase. Re tla gopola gore go bile le dikopo tse ileng tsa bewa mona ka thoko go motlakase ona o o kentseng. Ditsela, ditsi tsa bophelo e leng ditliniki, metsi, moo go thweng ba ntse ba kga didibeng tse sa tshireletsegang, borogo ba maoto. Bomme le bontate, ke tsamaya le matona yesu mona a ikarabellang gona mafapheng ana a kupuang. Ke fana ka taelo boteng ba lona tšhaba sa heso gore bahlomphei matona, ga le tloga mona le o bona gore taelo ena ya ka e ya phetheha ya gore tšhaba sena se fumane thepa eo se e tlhokang. Ba fumane metsi, ba fumane ditsela tseo ba di kupileng, ba fumane ditliniki tseo ba di kopileng. Setšhaba sa heso, ntumeleng ke lebohe ka tsela e kgethegileng mohlomphehi Monokwane ka mpho ena e wampileng yona. Ke a leboha ntate. Ntate wa ntate Monokwane e ne le motswalle wa ka e mogolo haholo. Ke ne re le bahwebi kaofela. Ha se lekgetlo la pele lelapa la Monokwane le mpampho mega nete ke tshaba sa yeso le boileng ndato wa ndate mono kwane le mthone go tlana ha kgolo le ha patwa ona patwa ke go mme tshwara jalo monna yeso malapana a mabedi le a mang a metswalle ya rona gobane ne ke se motswalle wa gae ke le mong e ne re na le bontate le bona le phema bontate nthane le ba bang ba bangata re ntse re le teng le kajeno go bona gore lelapa la monokwane le lona le atle ga seore ga ntate wa bona a sa le seyo ga re sa le yo kaofela re ntse re le teng mme re a leboa ntate ke a leboa ka nnete kampo e kana-kana ke a leboa ga e le mona motlakase o se o le teng le tle le re fe lebitso la sekolo se tla gokelwa marandrang lona tšhaba sa heso lekala la rona la communication e leng lona lena le e sebetsanang le marandrang le ge le supe sekolo ka gara lebatowa lena la lona moo ba tla tla ba le kenyetsa marandrang mahala ga re matheng ka lebelo go bona gore re fitlhela meolwane yane eo ke buileng ka yona ya gore ka selemo sa 2030 mosotho e mong le e mong a be a goketswe motlakase basotho ba yeso bomme le bontate boikemisetso ba puso ena ya lona go go bona gore tsotlhe tseo mosotho di ka mo nolofaletsang bophelo re bona gore di a etsagala ke mosebetsi wa rona go bue ka metse e meng e ntseng e tlhoka motlakase go bue ka metsi go bue ka ditsela morao tjena re se rere gore mesebetsi e hlae ditsela tsena tsa lona di etswe ke lona ka matsoho a lona le iketsetse tsona metšhini e le thuse fela gore jwale e tle e qetela mo o sentse o sebeditse lona ntate letona la local government ntate nkgethwa mosebetsi ko ntate ditsela mona lebatoweng o tlatla o kopane le botlhe ba ikarabelelang mona jwale go prioritize ditsela gore na di sebetswa jwang ka o tlatlamana ke sia tabeno go wena ntate se ke sia matsong a gago wena le tona la metsi bona go metsi a kena mo letona la bophelo kopo ke eo ya ditliniki bona gore tliniki e ba teng mona beng ba teng ba tla supa gore na ba e batla gore e dule kae mme go phethagale go be jwalo jwalo ka ga ntse re potana ga ena kao fela re etsa jwalo re di sia ditliniki di le teng ga re ntse re etsa e meng mesebetsi ditliniki di re sia di le teng le mona ga o be jwalo tšhaba sa eso bomme le bontate ke thabile gagolo letsatsing la kajeno gore e be ke bile le lona ka bongata bona bo bokana mme ka nnete ke a leboa ke patla selemo sena se e tlang se fele dikopo tsena tsa lona tsotlhe di fitlhetswe ke tla nne ke le tshakela ke go bona go tsena tsohle di a etsa ke a le lebo a tshaba sa Yesu khotso ula nala.

0: hana ye damana na je han han a kena jomule mu to ne pa mere mu na bona tele tele ya bon ile ne ma kunu o ya ndo da ne je na ro ga u bura wa ba tu sen de man ti du alu be talu u sa o ya ne je na ro ndo ya kwa na ene gi bi ti ya ni on ba ni ma be a ti ndo ga tu se ni c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un
1: moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un moulin, c'est un Robani was a mellow repet out with Labatin at the Batsy.
0: I didn't know who needed to end there.
1: On that,
0: you are going to be dead, Daddy. He didn't say, is that the daddy? You told the gentleman you are the one.
1: Hologilin at the Lohawa. Mammy J, my good to a high and o a di bona nka teng ga lore ai ha ke na tumelo ya hore ditaba tsena di ebe di tla phetha hala 2121 9956 kapa +26659956 mo mamedi ke tsona dilo mo go tseo ka wa kena nka tsona fela he mo mamedi ge ke tle ke potla ke ke fete metso tso ha jwa le e mashume a mararo a metso e tsheletseng pele ge feta he mo mamedi ge ge ke ge ke se ka nqena ge feta ka mona ka habo Mahalen Rosip Krim le Mahalen Rosip Klazarin. Mwamedi ditlolo tsena di tswakilwe ka Morobei. Morobei ona na le makgabane a mangata. Ona le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ha. Ona le vitamin A, C and E le di mineral e leng di matlafatsi di haha mmele le di thibela mafu tseo tse dintsa tsona di sa fumaneheng. Dijon tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo re le sekela tsofala ka pele la swebana le dula le ntsha fetse le boreledi morobe yona ona lo le ka bona e thusang letlalo hore le dula le mongobo di tswakile ka legala lena ka bolona le hlokisa letlalo krimina magaleng rosip e sentse tswakile ka tlazarin ka lebaka lena mo wa medima magaleng rosip krimile magaleng rosip tlazarin di angobela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi di thusa ntshafatsa letlalo le hlake le be le ready di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa lona ho thibela ditlhabela le dithethekwa di thusa ho thibela lona ho fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi di tshuba ba mosolo jwalo jwalo hape ina le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao krimi tsena tsa magaleng mo mamedi di monko monate o kgathollang di fa motho boitshepo le morolo o a phahamise hloka boitshepo ha le ka gare o batho diphuthe o meketeng tse le le gotlhe mo a tsamayang ona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka magaleng rosip boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona dikeketsa go phoxa di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonegang mamedi di a fumaneya gotlhe ka gare go naga hopola hore ha e se magaleng momamedi ha se yona mamedi re he ha ho le tsena ke a bona hore di ha hore di kape mollo e re ke tswele molapela he ke tlhoketse ba hore
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo
3: PCFM your pulse our beat
1: mamedi re ha ho le tjena fela he ke tle re potlake me ho potlaka ha rona he mamedi ke ho tla mo jwale ke o fang ditaba tsa setho sa lekgotla la setjhaba mamelo phoko he mamedi mo aneng a bua ka matla ditabeng tsena tse amanang le mafu a hloho ha go tshwane fela he mamedi ditaba tsena o ke o ikutlwele tsona
4: ntle le hore na mona mo re leng hona teng ho jwang rona re entseng hore ebe re tlosa ditaba mono re ditlisa pelenyana e leng hore re be le list ye re reng ga e sheba nako le nako hore na re le maparamente re etsang ho sutumetsa ka pele ho rona hore ho be le lepono ho be le kganya ho be le ntho e bonahalang hore paramente e sebeletsa hore ntho ena e hlake ke tlo etsa mohlala ka hara naha ka mona ha hona mohlang re nang le nako ya ho bua ka mafu a kelello re le maparamente rona ka bo rona ka dikomiti le dikhokase tsohle tseo re nang le tsona ha re bui ka mafu a kelello ha re na di-awareness tse ka tsa thusang batho mme ha ho le jalo ha re na le mokgwa wa hore re ka boela ra thusa health hore budget ya bona e fihlele boiphihlelo ba hore e tle e tsebe ho etsa mosebetsi ono o re o lebeletseng hore e o etse wa hore e re thuse ho itlhatlhoba dikelello re le setjhaba sa Basotho. Ka hare ho naha ka mona ha hona baoki ha hona dingaka tse nepahetseng hore di ka thusa
5: potso
4: bakudi
6: potso ka mhlomphe e hlaela wa mofa
4: ke sentse
6: o ga ho
5: fumela wa mphana
6: tsela pe
5: ha o tuna o tsetsa
4: ka hare ho naha ka mona ha re na baoki ha re na di social worker ha hona letho le re nang le lona mohlomphe o buile ka taba mona ya occupational therapist ha re na tsona tse lekaneng hore di re thuse mme taba e tlamehang hore e be teng ke hore re le paramente dikomiting tsa rona re susumetse re be le tsebo ya hore na re na le di-social worker tse kae ka hara naha ho sebetsa tse kae re kgonne hore di etsuwe employee ho kae hore re tle re tsebe ho thusa re le setjhaba sa Basotho re tswe ka hara tlokotsi ena ya bophelo ba kgatello ya bophelo ka hare ho naha ka mona ha re na mokgwa wa hore re tsebe as members of parliament hore na framework ya rona e jwang ha hona le mohlang re tsebang fela hore na ke etse mohlala ka health ke se re ke se bua ke le ha ke sa tsebe ka na ke etsa jwang ha ke etsa mohlala ka health ha hona dingaka ha hona manese fela ha re tsebe hore na tse teng di based ho kae ha di ho kae
6: e leng hore le le maparamente
4: mme
6: ho ba
4: nne le sa tse fela le maparamente ke nne ke o mpotse hantle ke mana mo kereng oversight ya rona ha ya tia mme ha rona re ka raqala ka mona ka go paramente ho tisa oversight le ho pusha hore oversight e thuse Basotho ka mosebetsi o go tletseng ka mona e tla etsa hore ditsietsi tsa rona di theowe jane engwe hape hape ke ya hore rona ka bo rona ri le jela ka mohlomphei malakane a tsho re tshaketse dibakeng tsena tsohle empa ha re fihlile mono ri ile ka 2024 ri ile ka 2025 ho sena phapanyetsa halang re boetse sa le re dula fatshe hape re sa tsebe ho rona ho pusha ho ya pele ile jele hana re tlameha ho etsa jang ha re ntse tje le tje ho sa etsa hale e leng hore re tlameile hore re thusaneng ka mona hore na how do we reinforce our oversight hore e be le matla a ho thusa setjhaba ne motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ha ke dumele hore o kile ka fihla mohlono
6: nkile ka
4: ke a leboha mme leeto la ka la ho tetela la mohlomine le maobane ine le maobane ho bane ke na le mokudi ka hare ho ntlo yeo a holetseng ka hara maemo ona na normal re holelang ka hara ona re le basotho ho sena awareness ya hore na di le montse itseng ditsietsi tsa lona tse ka isang kelellong tse selahlehang ke difeng yaba ke ba le mokudi ka tlung a nang le lefu la dimension
6: 3 minutes mkhompe
4: ha hona mo ba o kwanteng le bona ntle le hore ba ise mohlomi me mohlomi ha hona sebaka ibile le vele ka ha ke tshulo e se ile sepetlele se se maemong a ho ba a ho bitswa sepetlele sa mafua dikelello jale ka boikokobetso bo boholo nna ke shebile ka hara ntlo ka mona mme hore ge ke re beng le maikutlo a ho tisa oversight ya rona ge sa tsitsinyeng e ke re ha re etsa di-budget re ke re bone hore re ke ke be ra fetisa dintho tse itseng tse ding di le siko gobane re tseba hore tseno ke mokokotlo bophelo.
7: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta spaghetti or macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP brown sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork country spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
8: Now, but how does a kgwebo ya hao ka ho eketsa ditshebeletso le lekeno? Ngodisetsa ho ba Cash Plus agent. How le Cash Plus agent, o ka fana ka ditshebeletso tsa banka jwalo ka ho ntsha le ho tshela tjhelete, o reka airtime le motlakase, mme o fumane commission kgwedi le kgwedi mmoho le tshehetso ho tswa ho FNB. Ho fumana dintlha ka botlalo, etela lekala la FNB le haufi le wena kapa o letsetse 224-1000. FNB. Tuso e fetola tsohle.
1: Re mo mamedi re ne re tswela pele ha re khutla thekisong tsena mezotso ha jwa le le shumele metso meraro pele re fihla hore nya bosupa.
4: Lo ba se tshaba ke mokokotlo. Bophelo ba se tshaba se nan le kelello tse phitseng hantle ke mokokotlo wa mohuo o ne pa hetseng ngwanaga. Mme ke kopa re ke re ikokobelletse ntaba yenu re lwantshaneng le hore ka hare
9: ke popa wa etsa
4: po health systems ebele
6: ka mhlomphe itota wa mwabela
4: a ne se ke 13.
6: Okay, round up mhlomphe, you actually have no time tsala pe
4: jale e ka bu ikokobetse ne ke ho ke ho shejwe dintho tse ngata tsena tse teng tse re bokanetseng ka lebaka la tsietsi ena ya health hore na how do we restructure our oversight? How do we help our health sector ho re fumane ditokelo tse ka di thusang hore e ntlafatse maphelo a setjhaba ka kakaretso ho bane bophelo ke bona bo re fitlisa mo dikelello tsa rona di sitwang ho tsitsa.
6: Thank you.
4: Ke a leboha mme.
1: Mamedi ke ka mogho a dibeileng ka teng ditaba tsa hae ho feta mona mo Mamedi ha re ke re tle tshisinyo yeo o tla hopola hore ile ya kena e kena ka hare ho le khotlala setjhaba ka mokgethwa wa hlahlweng e le mo paramente monghadi mabeleng mo jwale he mo mamedi aneng a bua ka ditaba tsena tse amanang le thuto yeo ka kotlo abileng a hlalosang taba tsa hore ha holo dikolo tsena tse bona halang di le ka maloting mahaeng metipulohong ya maloti a rona kapa dithaba tsa rona di bona halatsona di sekisetswa haholo me mmamedi ha ke re utlwe ntlha ena ya hai ya tsamaiso nako nyo a ithetang ile hore he mmamedi etle e gobotlwe hantle ke ntlo
6: that tsinyo ya hao ga tsebe o bitsa the second and invite honorable members to get to the debate. You may proceed.
10: ke ya le bua mhlomphe mme tsamaiso ya dipisano ka ho mpha monyetla hape hore ke phethele tshitshinyo ena yeo ke neng ke ile ka kena ka yona ka nako ya ho feta mme ka nnete ka e kgobotla haholo ka tsela e kgotsofatsang tshitshinyo ka bo yona ke tshitshinyo e ka bonagalang e ka ba telelehadi haholo mme ya ba nna ya ikamahanya le diphetogo tsa dinako mhlomphe metsamaiso ya dipuisano ha ke sa tla ituba ka gore ke qale qalong ke se ke buile ditaba tse ngata gana jale tsena fela ke gore ke fuwa metsotsonyana e ka ba mehlano fela ya gore ke phethele e ne se ka mpa ba fela gore ke phethele ka gore ke etse mohlala fela ka bothata kapa maemo ao re sa tswa feta go ona ao jwale e leng sekala sa gore re shebe gore na kore go sa tswa tlhaga ditlhatlhobo tsa mapomelo tseo e leng gore di kgotlhela gantle ka ga debate tsena tsa rona ge bona tikologo tsena tse ka thekwa go ditoropo di sa sebetsa gantle gagolo papisong jwale le tsena tse ka gare go ditoropo mohlala o tlileng o totobetseng ke setereke sa Qutheng ke sona se hlahileng qetellong gagolo go ditereke tsohle tsa Lesotho ka go sebetsa hampe gagolo ditlhatlhobong tsa mapomelo tsa tsena tsa high school gana e bitswang gana jwale tsena mehleng ya gona e ne e bitswa COSC ke mongwe wa batho ba gale so Qutheng e tlhaga e sa sebetsa hantle mme ga o se o sheba gana jwale tsenna bekeng tsona tsena re se re sheba gona jwale ga motho o tlatlhoba o sheba ditaba tsenono ke etse motlhala fela ka sekolo se bitswang Tlokotsi primary school se ka mosenyana go gaiso tlhwatlhwe mane sekolo sena se gauwe ka metsi e mengatanyana e ya gang ga ga emeng Photsha bo Matebeleng jwalo jwalo but ga o sheba go tloa Photsha mona bo Matebeleng go a kena sekolo mmane go digotlho le digotlhwananyana tse mmalwa go sa tswa tshologa pula ya meleko e neleng dibekebeke honorable speaker e sa emise ya medupi tle ene ke le ka gore ene ya medupi honorable speaker jwale jwale dibeke tse pedi bana ba sa ye sekolong taba eo ga re utlwe go bua ka yona gore le pula ena e pala e setisa bana gore ba iphumana ba le sekolong performance ya bana bao ga selemo se fela e ba tlase gagolo ga o reitwa ditereke Qutheng e tlhae le morago gobane go sena eng marogo le ga e le a maoto fela a nanabetsang gore le ga pula e ntse ena bana bana ba dikolo ba e kang bona bana bao ke buileng ka bona ba nne ba ye sekolong ba seke ba setisiwa ke taba ya pula ga ke sa bua ka dikolo tse e kang bo gamagamane le tse dingwe tseo e leng gore batswadi le sekolo ba entse boiteko ba gore bona ba ikahele ba ahe marako a lokelang fela gore jwale a rulelwe empa ga re bone go nanabela go a lekala la thuto go nanabetsa gore batswadi kapa dikolo tse jwalo di gatlametswe moo ba gaelelwang gona teng gobane marako ona a teng gamagamane high school primary e gaile sekolo sa yona ga se ya gulelwa Qolwane primary e gaile sekolo ga se ya gulelwa Ntwane primary ko ga can name them honorable speaker go latela gona ke fumane go le ka tsela ya mofuta o feng e re ke e be ke qetile ga ke tshulo jwalo ke mpe ke fetele kagolong jwale he ya o qetela yeo ke a gola le yona e ka nna yang kuka metsotsonyana fela e metlhano
6: se ka nne ikekeletsa nako wela oh. 5 minutes I counted 5 I'll give you 3 not 5
10: honorable speaker
6: tsala pele
10: mphe le ha ho le jwalo ke rata ho qala monana ka ditaba tsa demonstration jwale gobane ditaba tsena ka gare dikotli di haholo se ke rata hore re di bona mo diphelang hona teng slide number 1 ke sena ke se seng sa dikolo tsena tse ka theko ho drop kapa in the countryside in the rural area How sheba fela honorable speaker le bota lena le ka gare ho classroom yena le anya hamisa bona ho pepegane jwang bona di chalkboard gona dimpe hakakang ha o bapisa dikolo tsa mabalane kwa no mona ibile ho ngolwa ka di marking pen on the board ka ha ke na le nakonyana e fokolang ha ho le honorable speaker ha ke na ho fana ka dipotso ho hang hang ke ta fana ka dipotso qetellong ha ba nka fuwa monyetla o jwalo go ke tle ke di aga di chat ho to ho rute he ka mogwa o motle a holo holo kela hore ka gare ho di classrooms ho be le di chat ke di thusa thuto di hlongwe hantle mabote mona ka ho fapana ha o sheba ena e mona chat ena e hlongwe ka dipikire le magala mono ha o ibe ya eta tsina mpona gona ke ntse wa ngwana ka lo speaker e etsa ka ona mogwa ona mme ana taba yeo e sitisa bana hore ba bale ba ithute ba bone hantle hore na ho fela ho etsa hala jwang ho bane mabota a dikolo tsenana a hauwe ka mobu ke mobu fela mono di chalkboard wa di bona le tsona ka botsona ke di gathetse honorable speaker ka lebaka lena ha e fane ka thuto ya boleng papiso le dikolo tsena tse teng kwano mabalane honorable speaker ha re tswela pele ha o sheba fatshe fela mono honorable speaker sheba kuna le di bench tse pedi
6: slide
10: tse
6: na tse ka How many slides do you have?
10: Slide 2.
6: O na le di slide tse kae ka kakaretso?
10: Ke na le di slide, I think it's 7.
6: Okay, I'm not going to allow you to go through them. Ka ofela o tla di romela ba homepage. Talk to each slide in 10 seconds.
10: Slide sena se ke se butseng hana jwa le tsena. Go na le di boto ke tsena ka pa di chalkboard ke tsena. Tse ditseng fatshe moo go leng makupukupu le magwele a bileng a tshwarisang bana TV ba sitwa go ithuta hantle slide number 3 ke seno o bona ntate Thabiso ke eno o tlweletse godima legi o haha sekolo ke sekolo ntho ena o e bonang mona mme sekolo sena ke sa motshwana ka ba sena ka mokgwa o se leng ka teng ga e ne ba mmuso o ka tseba gore o nnanabetse mono gore sekolo sena se be kore se ke se gabe se be le mamati se be le di-window panes and many other things tse etsang gore ngwana a seke a ikutlwa boitshepo ba gae bofokola mona ke ka gare go kgotlo ya mo thweng ke ha Qolwane Qolwane primary school bana ba theowa ka godima thaba eno e bonang eno ba theowela tlase mona honorable speaker and ga o sheba mono ha pula di nele noka eno kapa dinokana tseno di tlala gagolo goo di sa ba dumeleleng le gore ba tlo fitlhelela sekolong mona se ke tatile gagolo ke fitwa le gore fela ke katele bona ngwana sekolo ke yona o eme pela sekolo sa gae ke yona Qolwane primary school ka tsela ena eo e tlhagang ka teng I wonder le gona why e sa tlhae di-screening mane e le gore ge nneng re boneng kao fela honorable speaker sekolo seno kapa structure seo se o se bonang ke sekolo mme ga o sheba ka gare go sekolo seno se se fogalelang ka gare go ka mokgwa ona ona ga pula e nele go tletse tsena e kare ka gare go lesaka ga lesaka le tletse ka mogaga wa diphoofolo ga o dulege ka gare e leng gore ke etsa di-demonstrations ke ntse le sekolo se ntseng se tshwana ke a se feta gape-gape mona re se re le sekolong se seng ga batimane mo thweng ke bolatlha ga o le titšhere o tlo ruta ka gare go sekolo tsona se kang sena kapa o le ngwana sekolo ya tlo rutelwa ka gare sekolo sena kapa o le motswadi yeo ngwana gae a kenang ka gare mofuta o kareng ona wa sekolo o latlhegelwa ke ditshepo le pele o fumana thuto o latlhegelwa ke ditshepo
11: tlatsamaiso e ke emang ka yona motlhomphei deputy speaker ke gore ke bona letona la finance ntse di ikotlela monono le letona lena le sa tswa bewa fele ke ke utlwe gangata ore go na le collective responsibility fele ke a ipotsa ona ga e le matona a magago fele ke a bonang jale a mabidi a ntse a ikokela taba tsa ona go bua ditaba tse maatla a kanakana na ntse le mokgwa o motla wa tshebiso ke yona ntlha tsamaiso ya ka mongaka ebile wa finance e le ena a tafana ka tšhelete ya fair education
12: ka ha ba bua mmo gore ke batla go nka go ditaba tsentse ba di bua itlhedi amana le yona taba ena gantle ge mpe ge ba abele that benefit ya doubt ge dumelele motlhomphei a sebedisa nako ena e se le sio a qeta tswela pele mhlomphi
10: honorable speaker ke ne ke le mo ne ntse ke tlhalosa fela gore ha motswadi ngwana sekolong ever ya kenyang letsogo
13: kanete ntlha ya tsamaiso deputy speaker taba tsena di botlhokwa jale ga batla go botsa e le go tšhogisa mohlomphei tlhwatlhweng ka ditaba tsena le ga e le mona re tima mme sebopego sa go tima tšheke ya utlwana ke efeng jale le ga ke sheba gore tle nne re tswele pele ke a bona le kgogama ya gone e se batla e baleile agolo ga e sa leyo tabeng tsa botlhokwa wa kana ebe o ka reng ka taba eo ke ntlha ka tsamaiso
1: mamedi he ke tsona ditaba tsena tsa mokgethwa wa tlhwatlhweng moparamente wa tlhwatlhweng he ka mo abeileng ditaba tsa gae ka teng mamedi re ga go le tsena he re tle re gatele pele mme kgatelopele ya rona he moamedi ke tlotla re bua ka ditaba tsena tsa section 34 mme re tlo buisana bolo fela le motlatsi wa ise wa dipuisano

kotloloho le bagedi go agolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Kalebo Kamedi, le Basotho hohle mo ba mametseng ba le hona teng. Thekajeno lena re ke re le bahwebi, bahwebi ka kakaretso e le letsatsi la bahale. Re ke re bahwebi kaofela kannete ke bahale, ke dumedisa bona ka kotlolo. Ke a leboha ha re bua ka taba tsena.
1: Ke lebohile haholo fela mme ha re tle re kene ditabeng tsena tsa rona, ka hore re ke re utlwe hore na ha re kale paramenteng ya leshome hore na tshusumetso eo ileng wa fana ka yona ditabeng tsena tse amanang le bahwebi jwalo ka ha o sohlile o dumedisitse ka kotlolo bona bahwebi, jwale re shebile section 34.
0: Tata Moputsi, re tla hopola hore ka nako ya ho feta ho ile hwa ba le melao, ke tla re Trading Enterprises Regulations tsa 1999. Mme tsona ne di tlhile di bontsha ka kotlolo hore ho na le dikgwebo tse beetsweng kapa tse lokelwang hore di sebetswe ke Basotho. Ho na le dikgwebo tseo re ka rareng ke melata e ka sebetsang ho tsona. Tshusumetso eno ka nako eo e hlile ile ya susumetswa kapa ile ya ba teng ho ipapisitswe le yona di-regulations tsena tsa 1999 tseo ho neng ho bonahala e ka mohlomong di fetwa ke nako kapa di fetuwe ke nako ha ho shejwa maemo a tshebetso ka ha rona. Hobaneng ke bua sena? Ke hobane Basotho ra tseba hore ba na le dikgwebo tse nyane haholo tse ba sebetsang ho tsona. Ba rekisa diapole, makwenya, meriri, ba etsa disaluni. Kore ho na le dikarolonyana tseo re ka rarengwa tse ha se mesebetsi e thata haholo eo Basotho ba ka kenang ba hweba ho yona, dishopo, dikefi hohle mona. Empa jwale ho bonahala hore ha o wa botsa o bona hore ha o ya dibaka ka ho fapana hohle ka ha rona, ha o sheba ihle o ka bona ekare dikgwebo tsena ha se Basotho batho beo re ka rareng ke beng ba tsona. O bolela nne tshepang hore ha se Basotho. Ha o ba sheba batho bana wa bona hore ekare ha se Basotho Sotho kapa ba tlile Lesotho ka bojaki. Empa jwale ha o tshakela dipampiri tsa bona, mohlomong re reketsa boitsebiso, e be di a bonagala gore batho bana ba naturalized gore e se le Basotho ka jeno lena. Mme ha ona letho he le thibelang batho bao e ne le melata jwale e se le Basotho gore ba ka hweba kae kapa kae. Empa jwale o bonagala gore e ka go na le lesoba kae kae mo batho bana o se qetelela e mong le e mong molata ofe kapa ofe ka mora nako e sa fediseng pelo fela o sana le pampiri ena kapa boitsebiso bona bo mo fetolang Mosotho. Mme batho bana o bona hore empa ha re fihla le dikgwebong tsena tsa bona, wa tseba batho bana ha se batho ba batlang hore o patale ka karete mohlala, ba tla be ba re fana ka cash. Ha o wa batlisa o fumana hore ehlile le dibanka tsa Lesotho mona ha ba di sebedise. Tjhelete ena ya batho bana bao e leng Basotho ba seng ba le naturalized e ya hokae? Hobane jwale re le naha ya Lesotho re batla ho bona hore tjhelete e circulator kapa e pota ka hare ho naha ho hodisa moruo. Taba ena ene ehlile e qala hona mono hoba ho bonahala ho na le lesoba leo batho bao re ka rareng ha se Basotho Sotho ba qetella ba se bana le dikgwebo hohle mona. Mme taba eno ntate Moputsi, ke swaba fela hobane le kajeno lena boemo bono bo bonahala bo ntse bo le jwalo, moo o bonang dikgwebo tse ngata ka go toropo ena ya Maseru. Ha o kena o tloha Lekgalaneng o ya kwana Lefikeng o ya toropong o ya Gobetswana, ke dishopo tse ngata fela tse o bonang hore wa tseba batho bana ka nnete ha re buela Modimo nnete ha se Basotho Sotho. Fela jwale ba kene moo ba lwantshanang le Basotho, qholotso e ne le hona moo hore ba qetella ba lwantsha Basotho moruong o so ntse o le monyane. Mme ba ba lwantsha jwang? Ka tsela ya hore moo ba tswang teng ka nnete ba na le tjhelete e preka gareng, ha ba fihla ba kgona hore ba ikopanye kapa le ha motho a ntse a le mong a reke stoko a etseng, jwale e be ba ntsha Basotho bana dikgwebong ka ho fapana. O tla e bona ntho eno moo e reng di-wholesale tsena tse kgolo ha ona le dintho tse rekiswang melata e ya kena, jwale ba reke ba le bangata, e be ba sitisa Basotho hore ba kgone hore ba nne ba sebetse ka mmaraka oo, hoba di-price tsa bona jwale ba tlotla ba di theolela tlase ha ba se ba nkile stoko se se ngata dibake tse fapaneng. Qholotso eo ya ga bona hore e ama basotho ka tsela e kgethileng mme ba lokela hore ba sireletswe gobaneng ba lokela hore ba sireletswe wa tseba batho ba re karareng ke batsetsedi ba bohlokwa haholo ka gare ho naga ya Lesotho ba bohlokwa gobaneng ba tlisa ditsebo tse fapaneng ba tlisa tšhelete ba kena ka gara dibaka tse re karareng ba tlo thehela basotho mesebetsi empa jale taba ena go bonala gore ga e etsagale ke tsona dintho tseo re le ga bona gore ba lokela ba ke ba be le mo re karageng o e le seng a ko bolokeleng basotho karolo ena lona sebetsang go ena gobane ga tshoge le thibetse gore le tlogoeba ka gagana fela se ka bang competition e ntshang basotho ka ga kgwebo ke yona taba e nka kareng ke sesosa-sosa se ile sa qobelela gore go ke o be le tshisinyo ena e le ya ananelwa ka paramenteng tate Motutsi mme ya ba e fetoga melawana e ile ya tlameha gore e kene tshebetsong ke tsona ditaba tse ile tsa susumetsa boemo boo gore basotho ba tshireletswe empa jwale re bona gore moruo wa gola ka goreng batho ba gore ka gareng ba ka tla tsetela ka gana ba ile sebetsa mane mo ba tlisang mesebetsi kore ebile ba se ba beetswe meedi gore lona ga le kena bonang gore bonnyane le tlisa capitale kapa tšhelete e kana jale ebile le thea mesebetsi bonnyane e mekana molemong wa setšhaba sa basotho e seng o ke rekisa diapole le ngwana mosotho o rekisa diapole kapa o butse shopo jale le rekisa dintho tse tshwanang fela wena ga o sebeditse tšhelete eno ka ga go naga ya Lesotho e a tswa tšhelete ena ge ntse ge re na moruo wa naga ya Lesotho o e tsalang ka ona e nngwe ya sesosa-sosa ke yona taba ena ya gore go na le basotho ba beetsweng bothata bo ga e sale ke tsela eo molao o sa tshireletseng dikgwebo tsa bona
1: jale ga re ke retle gona jale tsena morago tsena parlamenteng ena ya lesome le motso o mong gore na motlhomong ke molao o ga kae phethagatso ya ona kapa le di-regulations tse ntseng di etswa tse amanang le section 34
0: batho wa kannete ke mpe ke lebohe fela gore mmuso o ile wa bonagala e ka o batla go kenya taba ena tshebetsong e ka wa mamela o tlosa loto goba bothata nnete e ne ntse e le gore jalo molao ga o se o le teng jalo o bonagala gore batho bana bao re karageng ga ba indigenous ba bangata ga kana ka gare o naga ya Lesotho dibakeng tse fapaneng le etsa jwang gore le seke la tlhokotlha moruo gagolo gore ga batho ba lekalage ba tloa mo jale go se sena motho ya sebetsang bagwebi ba bangata ba ile ba kopa ba tsekela gore o ele molao o na le haeba re sitwa gore o ka kena ganghang fela ga o nne o kene ganyane ka ganyane go nne be le dikgwebo tse dingwe tse qalelelang gore e re ga beng ba tsona ba re ba ile ntšhafatsa di-license ba fumane ba se ba sitwa go di ntšhafatsa goba e se e le tsa basotho fela empa ka tsela e tshwanang go lokela go nne go be le basotho ba rutwang kapa ba maatlafatswang gore ba kene ka gara dikgwebo tseno so nka re se ke boneng mmuso o se etsa empa ka nnete le ka tio ka lesisitheho le legolo ke taba ya gore e be go ba le gore ganyane ka ganyane go na le dikgwebo tse se di tsalelela gore di beelwe basotho bana ba bangwe ba sitwe gore e be ba ka etsa renew di-license tsa bone empa taba eno ke pheta gape ntate Motutsi ka nnete ka lesisitheo le legolo tshepo ke gore re ka bona go phagamiswa dieta re ka bona phetogo e ba teng basotho ba thuswa gore ba kene ka gare go dikgwebo tsena kapa ba tshireletswe di-program tsa mmuso dingata tse ntle re kenyeletsa le tsa bokhafi ntate Motutsi tsa bokhafi tse thusang basotho gore ba ithele dikgwebo ba tsebe go tsamaisa dikgwebo tsa bona jale di ba golele ga ne re ka ra bona khafi motlhomong e tlile e isa leitlho la yone gagolo ka gare go dikgwebo tseetseo re reng dikwaletswe basotho kapa the reserved businesses ne re ka bona jale molemo ona o molao o le kang go tlisetsa basotho re ka ra re ile re bona o sebetsa jale o e leng partnership gore mmuso ka nkena o re re ya gona mane gobane re batla go tshireletsa basotho ge ba thuse ba imatlafatse goba excuse e ke ke utlwe ga ngaka ke gore basotho ga ba ready gore ba tlo kena ka ga dikgwebo tsena fela jale di-programme tse e kang tsena di le teng di ka tsa batho sa gore ba kene mesebetsing ena e re karageng e kwaletse ba sotho jale di batsete di ba nne ba dule ba kene ba le bangata ntse ba eme kgatlhelong yane e re karageng ga ya kwalelwa basotho re bone dilaga tsa basotho dilaga ka rona ka mona e le tsa basotho re bone di mini market kapa di supermarket e le tseo basotho e leng beng ba tsona kore re bone dikgwebo tseo re karageng tsena ka nnete ga se ntho e thata-thata gakalo e tlhokang tšhelete ngata basotho ba tshireleditswe ka gare go yona gore ebe ba gweba ka moo mmuso wa lesotho ka yona paramente ena ntate Modutsi dilemong tsa go feta o ile wa bitsa motlhomphei le tona le Gabane gore o ko re tlhalosetse na gobaneng Section 34 kapa molao ona o sa kene tshebetsong mme ka nnete ke a gopola ile a ba etsetswa tshitshinyo ka paramenteng moo batlhomphei ba ne ba re mmuso wa lesotho o tlola molao ha ba jwale gona re entse molao ka go paramente empa ha go entse ha le o kenye tshebetsong molao ono ga batla le re tlisetse taba e tshwareyang gore na le suta gore le o sebetse gobaneng molao ona mme ke taba eo ba ntseng ba e susumetsa ka nnete ke tla re ka matla a magolo ka paramenteng ka mane tshepo ke gore ka jeno gape-gape re tla bona go na le go matlha kapa go tlosa loto go phaneng gore basotho ba tsebe gore ba thuswe dikgwebong tsena e seo ba ne ba etsetswa favor empa e le ba ne ba tshireletswa ba na le tlokelo e le bana ba naga ena gore le bona ba iketsetse tšhelete re leqemeng la mesebetsi e mengata gona jwale mme go lokela basotho ba bona gore na ba tshireletswa ka tsela efe ba tseba gore ba se kene ba ya South Africa mane moo ba tla bentse ba phaladiswa ka ditaba tsena tseo re di tsebang tsa ka jeno gore na go lwanwa ga kae go thwe melata e tswe ka gare go naga ya Aforika Borwa ba tloe mesebetsing ya maAforika Borwa ba eme sebetseng ya bo bona naga ya lesotho itukisetse boemo boo
1: ga re ke re tla etabeng yane ya foreign direct investment me moo jale ke re nna na batsetedi ba ka ikutlwa batlhile ba sireletsegile boemong bo e bang jwale go na le tsena tse tlhaueng go tho tsena ke tsa basotho fela kapa ke eng se loketseng re se bopeta ba e gore tsane jalo ka ga o ile wa tsho qalong ba botlhokwa fela gwele go bele setsiketsi se o thweng sena sona ke sa basotho
0: ka nnetabe ne ke buang ntate Modutsi ga se tshagela go gangwe ba ke tsela e go sebetswang dinageng ka go fapana ko gona jale o keke wa fitlha nageng e nngwe o le mosotho jalo ka o le ena fela e be re bona o se o le moo o kene ka gara ke tlare dikgwebo tse deisikitsanang ke go na le protection measures tse dewang tse tshireletsang bagwebi ka gare go dinaga tse fapaneng empa bona bao beregeng ke batsetedi ba gogelwa ka gore ba fuwe di-incentive tse ntle kore dintho tse ba dumelelang gore ba tle ka gana ya lesotho gore le ga ba o keke wa gweba ka gara bogolo kapa bonnyane bo bokana ba gwebo empa ga o ka go batla factory shell o batla sebaka se segolo gobane o tlo dira basotho mme o tlo kenya tšhelete e kana ka kgwedi tlogo re tla o tshireletsa re tla bona gore na motlhomong disebediswa tsa gago o di fumana ga bobebe ga kae ke motlakase ke metsi re tla bona gore re ya o thusa ka tshireletso dibakeng tseo sebeletsang go tsona ke tsela eo gereng batho bana bao e leng batsetedi ga gologana naga ya lesotho ka nnete ditseo tsa yona tsa batho ba sebetsang di sa phagama ba ka fumanang e le incentive e phagameng gagolo ba tle ba thee mesebetsi mona jalo ka gao nontse go etswa ka nako yane ya AGOA re tseba gore dišhele di teng jale mesebetsi ya etswa difeme di hira bana ba basotho jale batsetedi ba tseba gore lesotho ga tseba gore labour ga e thuo gagolo re kaya naheng ya lesotho ga fitlha ga fa bana ba basotho mesebetsi fela le gona ga fumana monyetla wa gore re etsa production ya gona e re lo fepela dinaga tse ngata tse fapaneng lesotho ke naga e ntle gagolo bakeng sa investment gona jale re lokela re nke monyetla oo gobane ga re hlaise letho le le ngata ntate Modutsi mme re lokela go mema bano ba kgonang gore ba tlo tlhaisa e le moo basotho he re ka gareng gona jale ba ntse ba thuthua ga ba sotsebe empa re ka ba le mokgwa wa gore ebe we become a production hub for the entire Africa re na le African Continental Free Trade Area e buleyang gona jale tsena ga gona re sa kgone go ntsha re isa ka ntle re dula ntse re reka nako ena kao fela re tlisa dintho tse tswang ka dinageng tse dingwe re tla sitwa gore re godise moruo ka gona ke re batsetedi bano ga ba tlhoka ka jeno ntate Modutsi go feta maobane empa ha ba ya mesebetsing e ba lokelang ha ba ye mo batlatse ba go batla hlaisetsa ba sotho mesebetsi ba tla gona gore ba kwale dibaka tseo re ka gareng ba sotho ba sipe go etsa dintho go tsona empa qetelong ya letsatsi re batla ka ofela re phidisaneng re le dinaga tsa Afrika le tsa lefatshe re hlaise ga e ba go na naga tse le tsa gola moruong wa tsona ka lebaka la go matlafatsa their domestic human resource re lokela le gona ge sebedise monyeta ono ka nnete ke ka jeno go sane ge ka bona naga e ne a le sotho e fetile obane ge se re kgona go itlhaisetsa mme melao e nang tate motutse tebelelwa ka kannete ga seo ge e ka ba melao e phelang go fitlhela motlhomong e tla ga go bonagala jalo gore basotho ba se ba batla ba matlafala go ka tsalelwa ya ba go fokotswa tse dingwe gore a etsena le ka nna la bulela ba bangwe ba le lona se le na le masele kapa boiphitlhelo bo maatla ba go lwantsha ba bangwe ba tswang ka ntle le tseba gore le be leveleng e le nngwe ya international competition.
1: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a motso monre furaletse gora ya bo supa ga re ke re tle tabeng ya gore hangata basotho ba lla ka taba ya funding mo batlage jwale le ha re ka ga fuwa dikgwebo tsena o tla fumana gore tšhelete ga eyo ke eng se o bona e ka ga se ka lokela gore se etse ntle le yena yo o seng o e kotsitse ena ya CAFI mo goreng CAFI ka re e ka sebetsa go bona gore e tshetsa dikgwebo tsa basotho tseo e bang di santsane di thuthuthuthua me kwa ene pa hetseng ya hore ba le hotlotsetswe ba sotlo le bona ba tle ba itse matlele ba ska ba sokola hore ba tle ba kena dikgobontse ba tlang dile mmalwa tse o jwale o tla fumana go jwale ba computer ka pa ona o hlodisana le batho ba tswang kantle
0: o wa tsanda tme pitso ho na le taba e ntle mo swa le sotlo o e beileng o buileng ka yona ho na le taba ena ya 400 million 400 million ntate motutse ha ona mo e fapaneng le 50 million e la tshepiswa ka dipuso tsa ho feta ga di a fapana mo di reretswe ho thusa basotho ke taba e ntle haholo yena kore ke mo mmuso o inahanneng ka tsela e kgethehileng empa jwale di feila mo ha mosotho jwale a utlwa gore ho na le 400 million ke ya ya hobane ho thwe e tla sebetsa e le collateral kapa tsela ye ka nthusang gore le nna ke fumane thuso ka gare go banka dibanka tsa lesotho di re a go na ntse re sebetsa jalo ka maobane maobane ke bona kgolotso e le gore di-system tsa rona ga di thuse basotho gore ba kene ka gare dikgwebo bane jale ditšhelete tsena tse mmuso o di beyang di a bua paramente mane ke batlhomphei ga di bonagale di sebetsa ka lesisitheo kapa ka thata bona bo ga e sale kore ga go go bobebe go moebi gore a re ke a tseba gore naga ya heso e ka nthusa ke batla go tlaisa ka tsela ena mme ga ke tlaisa jale ke nka ya mane bankeng ka fitlha ka re ke kopa go fumana tšhelete kgatlhanong le tšhelete ne o thweng e beetse baheti bagodi e le gore kagolo enang tate mopitse yona ka nnete lekala la rona le amegang ke tlare motlho monke la ditšhelete le tshwarane ga mmogo le lena la dikgwebo ba lokela ba bona gona ba fasolola bothata bona bureaucracy eno e telele e fetisang basotho gore ba fumane ditšhelete tsena jwang ke ya pele ya bobeding tate mopitse ha ke bone ka go na le lebaka la gore ge le basotho jwale re kgona gore re ka ba le mekgwa ya rona motlhomong ya go tlaisa manyolo ke tla etsa motlhala e be go dula go na le tšhelete e ngata nako ena ka ofela e re tsemang gore e tshela noka ilo reka di-product kapa manyolo di-fertilizer tse tswang ka ntle go naga ya lesotho basotho ba ka thusa gore fela a ko le re tlaisetseng ona manyolo a eo basotho ba tlabe ba batla ka nako e gore ba fumane e ntebe a gore re nga tlaisitswe nageng ya lesotho se ke etsa motlhala ka manyolo fela empa dingata dintsho tse gore ka gareng mmuso e ke o ka ba dedicated gore ge batla tsena re ke re itlhaisetse tsona go tloa gona jwale tsena re seke rare ga re etsa budget e be re etsa budget obane re le go isa dinaga tse dingwe ntle le mo re ka gareng ka nnete re a tlholega wa tseba Now Innovation Hub ke sebaka se se tle gagolo gore se ka tlisetsa lesotho kapa naga ya lesotho manoni a moruo ga dikgwebo tseno kapa those brilliant ideas from the Now Innovation Hub di khona hore di sebedise jwale di thuse di gwebo hore di di reke ka padi di rekisetse ba sotho di product tsena me ka be se ba sotho fela ga o kwisa go jwale re ka qalella le hoetsa export e le hore ka nete ke bo ka lukisa tabe ya 400 million ha ka lukisa ya ba ho lukisa hape le hore di karolo tse sentse re tsebang rena di tshelete re ile lata ka ntle fela ba sotho ba nana monyetla go ba iketsetse dimphetse ka nete ke bona ka re ka tswa le botleng mme ka batsena di etsu hanyane ka hanyane go la ba ho le thata fela we need to see political will hore ka nete ba batla hore ba ye mo ba hodisa dikgobo tsa ba sotho ke ke ri kotle sefuba gege naha ya Lesotho e kgona gore e iketsetse e seng e ruise dinaga tse ding re tla dula re phela ka thata tjena ga re ntse re isa tšhelete ka ntle re loge ka ntho ngwe le ngwe na le gore re itlhaisetse ka gare go naga
1: mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e tsheletseng re furaletse go raya ja bosupa gangata go ba le taba yeo go thweng basotho bjale ba na le gore le bona ba ipate kapa ba be ka pele ebe ba pata batsetedi bao e bantsi ba tlhang ka ntle go na ka moga bona dikgwebo tsena o fumana gore e ntse le tsa ba tlhagang ka ntle fela bele ba beile basotho ka pele ka mona ditaba tsena di etsa boela tsa tlhaelela mme gape nakong eo re neng re buisana bolo fela le lekala la trade le lekala lena la bogatlhaodi moo ba neng ba supa taba ya gore basotho taba eno le bona ba ntse ba eetsa fela ke batla gore re ke re utlwa gona gore o tle o nepagale ke ka thuto kapa ke ka melao gore bele basotho ba ke ba kgwetabeng eo ya go ipata ka moga kgwebo kapa ba ipege ka pele fela bele a ntse a tseba go na le motshetedi ka mogao ka mo
0: yo wa bua taba e sukodisang gona go empa tsela e o duang ka yona gore na ke ka eng wa tseba dintlha tseo kao fela di botlhokwa ehlile ena ya thuto thuto empa e se fela thuto ya sekolong kapa thuto ya gore motho o tshwanetse a tlhae kgwebo e le ya gae thuto ya gore na o le mosotho o sireletsa lesotho jwang ke ke re beye lesotho le mosotho pele go ntho e nngwe le nngwe kore motho wa utlwisise gore ga ke tlotla ke beya motho enwa jale ke etsa e ka kgwebo ke ya gae gore dipampiri e be di tlhaga e le tsaka fela jwale kapa le ga dipampiri se tsaka e be nakong eo ba lefapha la kgwebo ba tlotla ba sheba gore na kgwebo e na jantle ke ya mang e be jwale o tlhaga mono o fetoa sesebediswa fa batho ba naobane le ga ba a tla o fa legolo la malodi letsatsi leno gore o tsebe go kwala sebaka sena empa qetelong ya letsatsi ke gore yena o tla ba entse dikete tsa malodi mme taba enono ke go rata lerato ke go ba le lerato la naga thuto ka go rata naga ya rona empa enana e re ntate motutu wa tseba ga ke tlo swabela gore kege ke ile ka gola ka ba mogolo ke ne ke sa tsotelele ditaba tsa economics kapa gore go tseba gore na naga ya Lesotho ga ntle e etsa tšhelete jwang mme o tla fumana gore wa tseba ntho o reng ka gannyane motho o tlo tseba qetelelong kwane gore a dikgafa tsena tse ntseng re di lefa re etsang ke tsona tsa ntse ntse tho batlhomphei ba di aba ka paramenteng ka mane gafa e e kena jwang a gafa ena e kena gobane ga ke feta ledibogong mane ke tla lwanela gore ke fane ka dirasiti bane ga ke sa fane ka tsona ke nka tšhelete ya naga ya Lesotho ke ya e latlha dithuto e kadieno ntate motutse re ka ga enkang for granted gore basotho ba e tseba e botlhokwa gore re nne re jetswe kapa re nne re tsebe gore na tšhelete ena e tswa go kae kapa e sebedisalwang empa he ga re tla go ena ya bona basotho ba na go feta mono he ga ba se ba na le thuto kapa pere ba ba le yone melao e ka bang teng e tlile e be maatla gagolo kore very very very punitive gore o keke gore o le mosotho ya ba o tlo etsa front ka ntho o tlo etswa front ke molata mme mosotho a tshabe fela le o tlosa loto gore ke tla kena ka gare mme a ke kena ka gare go wese go feta gore ebe ke tlotla ke fa wena molata tšhelete na empa qetelong ya letsatsing jare motudisi ka nnete ga ntse re sena tšhelete ka gana ya Lesotho ka mo mosotho o mo le mongwe e tla re ga o mofa tšhelete le ga e ka bannyane o bona gore o tlo rekisana empa qetelong ya letsatsi ka ga e mofa papa go seng motshega le mantsi buya o tla utlwa gore a ka etsa dintho tseo ka gona ga moruo o ka wa tlokona ka rona ha ya lesotho ba sotho ha bana lokela go bentse ba tshireletsa melata empa bona ba tseba hantle go ke kwa tloa mona wa ya na hengwe ya ba ulo qetella o front diswa ka tsela ya mofuta o ditaba di etswang ka teng
1: Mamedi ere ke o fe monyetla lo wena ditabentsena tsheogentseng re bua ka tsona 2121 9956 kapa plus 2665995956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona e Mamedi nke ke utlwe maikutlo a gago godima ditaba tsena PC dumela
2: nkgono matanki makwa e patlong ga skake nna mo sena bua ditaba tse bohlokwa Jole ki batla o vota nne wana. Ele mo paramente. Molao o kai o reng le o le ka o etsang o nna cha tu sheba. Molao ha lu etse ke mo re mosotho e mole e mo ya tla fungwana a batlile license ya kgwebo. Sala ha tsaka jole a dingile le China ka poli le India ka pomwe molata ka pele mo ni le yena a sebetsang yena a le diofisi tsa lona bo masego mono a ntse a sebetsa le mofa ditšhelete fala a kwetse dikgwebo a dineile batho ba melata mona fela ka lebitso la hae le nka kgatwa e seng go motho yeo ya jalo a bue license eno e tloa matsong a hae e sele gobaneng ga sebe ntho a neng a e batla nna ke a tenwa ko bolelele ga se mona a seka ke mona ke a gola shopo ditlhano tsama China le tsa melata ba utlwa mme tsa melata tsa bana ba basotho dipedi fela tse ke di thetsang tse ke di ratang ntheo jale le re thusa jang gore batho ba ba amue mangwalo a kgwebo mme gape-gape kore na le nka gatwa e feng ka gore bagwebi bona bana ba tletseng bona bo ka gana ka mona bana ba bagolo ba e bang ba bagolo ditšhelete tsa tsa bona ba dikwalele dibankeng ena ya rona ya Lesotho e seng ba shube tšhelete ya rona ba ye ka ntle ka kwana ba ke ba setedi jwang e le batho ba duo tla re dia bophelong go gantlentle go ntse etswang mo go ba o tshwanetse o bone ka nnetenete gore ba palela bankeng mona tšhelete tsa bona ga di tseditswa di sile di tswala ka ga naga ka mo gantlentle go tshwanela o etewang ga ke motho a dien sekolong fela go na le ke na le boko bo modimo a mphileng bona gore ke bosebedise ya go qatela mme mosena re na le boya re na le dinku re na le boya ga ge etse mokgwa wa gore tšhelete tse tse ngatangata tse mo paramenteng tse ntseng di ya bua tse dingwe tsa tsona ekeletse tswang tse ile go batlela mešhini ya wa o tlhatswa boya go otlha boya go loa dikobo tse tse re di aparang e be re na le difeme tsa rona tsa boya ka ganaga ka moo le ga e ba bo bong bo ka nna batswa ba rekiswa gantlentle go ntse o e tswang ke batlhompeita moo ke gate ya tsedi ke a leboa tanki
1: ke le bula ha holong khono matanki ka maikutlo a hao pheshengela re ha ba le le tsena o tla khutla mo mamedi ke itse o kena ka nomoro ina ya 2121 9956 ka ba plus 2665995956 ke te bo mo haladi itwe ke kopa ho botsa mo hlompe hore na taelo ene nyu fuile ka la la trade ho kenya molao o no tshebetsong e felletse kae ke maikutlo a hae pheshengela
3: Mosheng.
1: Dade Matsai.
3: Ee, ke ntate Matsai. Ka nnete ntate. O leboha ka ho bitsa mo hlomphe ka taba ena. E leng tlhoba boroko ba basotho ba bangata. Ntate wa tsoa ke re. Mosheng o bile hantle ka khasi. O ja nna kuka sentse ke thuthumela ho latela hore mookamedi wa khasi o llile ka di-restrictions eno mane mono o entse public private dialogue o teng bekeng ena re qeta go furalela mme sentse ke utlwa gore a ka nna a se ka fa basotho tšhelete ke a e feta eno ntate e nngwe wa tseba dikgwebo tsena tsa etse motlhala ka tsona se re bue ka tse pedi re re di-supermarket le di-offsale supermarket ka go naga ka mona ga ke dumele gore go na le mo e leng seyo seterekeng sefe kapa sefe a tena di ofisense ke kachasnek e fela mo sefateng le sephule ya ba le China le sorogo le belego ke le ka go bontsha gore ba captured le masego mo a nnete mosheng ga ba ipata le ka gore ba re banne ba re ba ngodisa ka basotho ba ngodisitse ka mabitso a bone one a botshong mofan lamamban wa thata empa ba ntse ba difuo ya di mokele pokino ke yena na le licensing tourism mono ke ano trade ka lesono ka nete ga ke tsebe na ebe kapa go tlhokala basotho kgetsise borang kudi kae ba ne ba itse mokoloko ka kobo tse thopa mosomong kore ya o ketela ampa re thuse a bue le seno sa bitswa chief of police ba re dumelele ka mekoloko ya kgotso re bontshe go se kgotsofale re le basotho bane section 34 ntate e shebile go tloa tsena a tseba ntate go ralla fela ona motlha e kenang tshebetsong ka tsela e practical ntle le go gokwala ga gona motlha e tla kena tshebetsong gopola mosenkogo maparamente a mangana a nga le mane a ke tsebe ga bagoleneng ka e bitsa ka lebitso mane mo o tshwarelwang dithutheo gangata pela livestock mane go na le motlha maparamente a mangana-nga le mongwe a ikwadisa ge tlile batho ba re tloetsa benchmark le bona go latiwe motho Botswana ke LCCI e tsa setlha rapalatsa taba eno a bontsha gore nthwene ya sebetsa Botswana mane ya ba go thoro gona moko yo o tla wela go gona mo o tla wela mpa wa Botswana e le ola o tlhokoma ke a kokobela mosheno
1: ke lebole gagolo felana te matsaile ka maikutlo ao a gago ye ke kopa go retsena tseo ge di fupere mme mosena go kene go tsona
0: ba tlo tsi le kana ka nkhono matanki ka nete ke ke le bo maikutlo ha ya matla ga golo e bile ke thabile go tsadile mme ke na e risk ka ka nka le tsako ke re fela nkhono o rena hantle ha ho etsuwa nka pa ha re bone go bona le bothata ka dikgwebo tsena ebile ga di ipati di teng gotlhe mona metseng le metsaneng kwana fele nna ke re ke bela le ena nkgono bothata bo bogolo wa tswa bo teng ka nnete paramente motlhomong e ka nna ya lokela gotlhe e ke bonna e matlafatsa trade jwang kore lekala lena kapa go ka feletsa jwang le sepolese gore moo e bang motho o gweba tlasa license kapa ka license e sa lokelegang gore ebe o kene ka gara kgwebo eo mona re bua re kenya molaotshebetsong batho ba jalo ba tshwanetse gore ba tobane le magotla ba lokela gore ba tobane le molao gobane re kete kare molao o teng fela ga o sebediswe ntle le ga re bona ka nnete ka lekala le ikarabelelang motlho mong motho go na le transitional measures kapa ke re dikgato tse rereng di tlosa tshebetso ena mona di isa mane go qetelelo molao o sebetse 100% o tsa ka nnete kgolotse ngwe o tla fumana e file gore ebe dikgwebo tse di gonyang jalo ka di-mashomo ke nanaga kao fela empa di-siri tsa trade tse rereng ba tswa jalo ba ile tlhoela kgwebo e nngwe le nngwe le nngwe gore na e ntse e sebetsa ka tsela e nepagetseng boemo bono ga bo botlhe mme ke utlwa ka mona ka nnete o kopa maparamente gore ba ke ba bona gore na ga ba disitse molao ona gore na o a sebetsa na ba na le disebedisiwa kapa mekgwa e metle ya gore molao ona o kene tshebetsong mme e nngwe gape o re etlile ditšhelete di a tswa di tswela ka ntle molao ona o tsengwe le teng gono o re ba lokela gore bagwebi bana ba be le di-business account ba be le di-account ka gare go naga ya lesotho ebile ba tlobelelwa gore ba kenye tšhelete ka gare go dibanka tsa lesotho e le gore le gona re le basotho ntse re tlhoka re ipotsa ga e re o are ka kgwebong ga o re o patala ka karete kapa ga o reng e be jalo botho a mona gonkwa cashe fela ko gore o bo bona gore ga o re o leka go sebedisa mekgwa e meng batho bana ga ba thabele gore o leka gore o kenye tšhelete ka tsela ena yo rona re tlwaetseng ntho eno e fana ka mogwasa mme ke utlwa e ka gape go tlhokala go kobele nomogo ya lekunutu ntate moputsi eo basotho ba tla tlaleya ditaba tseno gobane ka nako nngwe basotho ba tshaba batho bana ba nang le ditšhelete ka nnete ba o ka fumana gore they threaten basotho so motho a be le nomogo ka bontshang gore a shopong e itseng ka nnete monga kgwebo eno ke male male manshe ba 1 le 2 le 3 e tseba gore e thuse ba ikarabelelang gore go kobe le di-inspection tse ngata empa tse maatlafetseng gore na di tlotla dintsha di-results di fee jale ena ya gore go be le difemeng gone o e qetile tu o e qetile re tlhoka difeme tsa basotho ka ga go naga ya lesotho ba itlhaisetse ge se ke ra re nako na ka o fang tse o thoo bua PE mane go thoo go isiwa boya fela basotho ba le teng ba teneng ka gara kgwebo ena nako e telele empa ba ntse ba fua ka ntle go letsogo go na le batho ba jang tšhelete ya basotho baneng re sitwa go rona re iketsetse beneficiation ya di-product tsa rona ka ga go naga ka monako gore re di maatlafatsa jale di be le boleng bo phahameng gagolo ntate mohaladitwena o ne a botsa gore na o botse ka taba ya ko gore na taelo e go ka hana go itseng ntate Motutsi.
1: E o re ke ntate Tebogo o ka mohala ditwe.
0: O ntshwarele.
1: Ke kopa go botsa mohlomphei gore na taelo e neng e fuwe lekala la trade go kenya molao ono tshebetsong e feleletse kae?
0: Okay. Ebile ke gona mo re leng gona teng. Ko go tla gopola ntate Tebogo gore ke itse molao kene. Empa jwale ga o sebedise maparamente a lla a go ba go etsa le tshitshinyo gape go re tlisang ditaba tsena gobane re batla di kene tshebetsong go seng jalo re nka mmuso o tlola molao wa rona gobane paramente ke yone e tsang melao mmuso wa yona ke go phethagatsa mme boemo bo onono boemo boo ke bona bo etsang gore be re ntse re bua le ka jeno ntate Tebogo re batla molao ona o kene tshebetsong molemong wa setšhaba sa Basotho e seng go lwantsha melata empa gore botlhe ba gwebe moo ba lokelang gore ba kene gona teng ka gona e re ke re go wena ka nete tshepa ke gore ka mothompe letona lena le letšha le keneng ka gare go lekala o tlo sebetsa taba tseno ka maatla a ka tlose dikgotlosane tse e ka nna ba di ne di setisa mothompe letona le fetileng go sebetsa re a tseba ditholotso di ba teng mme ke a tseba le ena o ne a sebetsa ka maatla gagolo mothompe letona le fetileng gore a bone gore ditaba tsena di kena tshebetsong fela a ba ne di-challenge moo a neng a salosetswa dintho tse ngata tse thata tseo e kang di fetisa gore molao ona o kene tshebetsong ke qetelele ka ntate Matsaile o re o nyagane yena gobane o ile a mamela ditaba tsa Cassie jalo ke re a ntate seke wa nyagama gobane ga ba o tla gopola LCCI yona ga e bua e itse sekebeng la thetsa molao ono mme ga re bua ka LCCI jone re bua ka bagwebi ba tsebang gantle gore na molao ono o ba tshireletsa ka tsela efe o ba thusa ka tsela efe ba itse re kopa ka nnete Cassie a ko le boneng gore le batalatsa mabala moo batho bana ba lokelang go ba teng e seng ebe ka gare go naga ya Lesotho re bona re gateletswe ke melata gobaneng fele re shebile ntho e fosaetseng go na le gore re thuse Basotho gore ba iketsetse dikgwebo tsa bona ba kgona gore ba tshireletse go tsena tseo re buang ka tsone e na ya di-off sales e o buileng ka yone wa tseba kolotso e teng ka jeno ke gore di-license tsena tseo re ka rareng ke tsa ba rekisang di-bottle store di-license tseno ga jwale di ntse di wela ka mane ka lekaleng la tourism mme go lokela ge go kotlo ba le lenyalo pakeng tsa tourism le trade gore go bona lena di-license tsena di fana jwang ka nete melata re se ke ra fumana ba re rekisetsa ntho engwe le nngwe ka gare naga ya gona ka mona gobane ebile ba bang ba rekisa le majwala ao re tsebang gore ga se ona ga se ya nnete ke majwala a tswakuweng ga se quality ebile a ka beya Basotho tlokotsing ba lokela re bone gore na go lokiswa ka tsela efe mono gore ba tswe ka gara industryna ga o tloa sekeleng o ya ka ntlwane fela ke bua sebaka se le seng o ya gamatang line eno kao fela ke melata kore ba di butse phenyenye ba sebetsa go tsona phenyenye Basotho ba reka go tsona gobane ba di rekisa ka bochipi Basotho ga ba tsebe gore na ba reke o kae ba ntsha Basotho kgweboeng e nang ka tsela e makatsang mme ke re di-challenge ka nnete wa tsebang ka paramenteng ka mona ntate Matsaile ke gore batlhomphei ditho tsa paramente le ga ba bua ka maatla ga kana fela batlhomphei ga se bona ba ile kenya molao tshebetsong e tlhile mosebetsi wa batlhomphei ke go disa tshebediso ya ditšhelete tsa naga ke go disa go alosa tshebetso ya mmuso e le go se ba ka se buang ke gore mohlomphei letona le itseng tsamoetsa mosebetsi o itseng e tsa o itseng tlisa ditlaleo paramenteng fela o ke ke wa bona moparamente a tswile jwale a re o tebela motho kapa o leleka mang kapa mang kgwebo seo a ka se etsang fela ke o fana ka ditlaleo gore jwale go nne go be le lebidi leno le gore karareng le aneeletsana ke ka executive kapa le go tlala matona ba kenya ditaba tsena tse go buang ka tsona tshebetsong paramente e re molao teng paramente e molao teng jalo potso ke gore ga o sebetse molao ona molemong wa Basotho dintho dingata gampe tse re ka re sokodisang empa ena yona e ya re sokodisang ntate Motutsi mme ke re ntate Matsaile ka nnete le botlhe re utlwa ditaba tsena mme ke belaela gore batlhomphei ba ntse ba di utlwa moo motho o ka kgonang gore o buisane le bone goba jalo ke bona ba tshetshetang ditaba tsena ka paramenteng le ga wena o le setulo o ka bane maikutlo a gago fela o lokela o be balanced ka ntlong ka mane o seke wa kena dibeiti tsa setšhaba o tsamaise gore dibeiti tseo di be teng kore dintho tse kang gona jalo jena re na le betco setsisa betco seo wa tseba ntate Motutsi ke sona he se ka matsogong se lokelang gore se matlafatswe gaholo gore se thuse basotho gore ba kene ka gare dikgwebo. Bidco ga se lefapha fela kapa kgwebo ye nngwe e ore ka gareng e tla lokela e lwantshane le dikgwebo tse dingwe ka gare gonaga gore e fumane tšhelete. Bidco ke karolo ya mmuso e shebane le dikgwebo tse nnyane, ke gona mo re leng gona teng. Trade money re a tseba gore go ntshane le dikgwebo tse golo empa se di kopane kao fela ka gara lekala jwale mo gereng ntate minister e ke o ka wa bona gore o matlafatsa dikgwebo tsena tse nyane obane ke tsona tse jereng mokokotlo wa naga ya Lesotho. Basotho bano ga ba thuswe, Bidco ke setsi sa mmuso, ga se yore ka gareng e tlolwana le dikgwebo tse dingwe gore jwale ba thuse gore na ba matlafatsa Basotho ka tsela efeng.
1: Ntate Matsaile gore o utlwa e kare taba tsena bjalo ka ga o tlhalosa gore molao ke ona o fetile paramenteng empa phethagatso bona go ya ka bona ba utlwa e kare ba lokela gore ba ke ba etse mogwanto e le bo bahwebi go nyatsa ditaba tsena motlhomong ke gona di ka tsa tseba gore di sebetse mo wageng le sepolesa se tle se fane ka di-permiti ga ba etsa mekoloko ya kgotso.
0: O wa tsama go yo nka go go ena ke kopa ka boikokobetso motlhomong e tla ba se re nyagane ka pelenyana ge se re potlakile empa go na le motlhomong diphetogo tse qetang go ba teng. Ga ke na le tokelo ya gore nka laola mokoloko ka tsela efe kapa efe empa ke re ga re beya leitlho gore na diphetogo di tla ba teng motlhomong re ka nna ra di bona empa ga diphetogo di sa be teng Basotho ba na le tokelo yotlhe gore ba ka ipelaetsa ba iponagatsa jalo ka re le ga bona nako ya go feta ga ba ne ba lwana ka maatla tabeng ya boya. Dikgwebo tsa Basotho le tsone ke mokokotlo wa naga mme tsela yo ba ka e tlhophang ka teng e ke ba ka ya gantle le batlhomphei ba ye gantle le motlhomphei le tona ba bone gore na e tlile go a ganeya go ere taba e etsagale kapa e tlile go a loke go a kgonega na.
1: E re re ke renke mokgatlhalo o mongwe re sentse re gaba gore rete re phethele hem wa medi 21219956 kapa plus 266599956. Ntate Mthutsi, tsotso e nka sebaka se segolo gagolo diofisiri tse fanang ka mangolo a kgwebo ebile ke metswalle ya melata go feta Basotho. Namane ke lebitso la hae 21219956 kapa plus 266599956. A ko kene go yona mme Mosena yona e na ha ya namane fela he ke re ditabeng tsa gare ne re bua le lekala lena la trade le tourism ba ne ba bua ka taba ya gore go latela implementation ka mokgwa e ntse e etsagala ka teng ke gore ga gologolo go tsona tsena tse rekisang mothamagane tse rekisang dino tsena bao e bang bane ba ntse ba na le di-license ga di felelwa ke nako ba seka ba dintšhafaletswa fela bjale e be go se go fetisetswa kgwebo motlho mongwe o Mosotho ya ka ratang gore a bule kgwebo e jalo empa bona batlhe ba tloswe ka go feletseng jale ke tlatabeng ena ke mametse taba ena ya namane mo wageng tlwatlwale le yone enka sebaka tabeng eno ya mangolo gore e ka nna gre motho le ga ntse a bona gore o feleletswe kore kgwebo ya ga e feleletswe ke nako go na le gore e se ka ba ntšhafatswa ebe go ba le motho yo mongwe a fitlhang a e ntšhafatsa ka bobodu le bomenemene ga re ke reng ke e monke o kantone ya person 21219956 kapa plus 266599956 momamedi ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona 21219956 kapa plus 266599956 ga o romelela molaetsa go WhatsApp o sebedise 62009956 62009956. A koleke e nngwe o seka kena ka ena o koleke e nngwe ga ena e gaoa mmamedi o ko kene ka line e nngwe ga ena e gaoa ga ne re tswele pele memo seno
0: wa tseba e ya tsotso ntate Mthutsi kore ke mofetshe o mo bebebebebe ka go naga ya Lesotho kore ke mofetshe o re qetang mme o tla re qeta go fitlhela ga Basotho ba sena kutlwisiso ya gore ba isa naga ya bona mogolokotlong
1: o pele o kena go yona ka maatla ge ke re tlhaka mona pc dumela
4: kgotso mmelenda
1: kgotso nadi
4: ke gala batha motsamaya go be tswarang
1: ntate motsamaya
5: Hello, Kilin Date, Motsamai, ka go betswana ke ndate ga le batha Motsamai ka go betswana ke maikutlo a hai Mamedi 21219956 ka pa plus 2665995 6 ke tsona le mo go tso ka kenang ka tsona a the WhatsApp mo se bitse 62009956 please hit me
6: hello
5: Motsamai ndate
6: la ka ke tebo
5: ndate tebo
6: e ke go pa go o mpotsetse mo hlompeng ho rena ha hona ena go ka ha e bile e le motho ka office ya tsamo sho pa mente na ha hona di me kwa e nne ba tsang ile matla e ka etsang ho ke tse mo hlana ka nako tse dinga ka re le ka la tshe di le go fa di tshebele tso ba ga mente mona ntle go go mphana pa di
7: ho di di tshe ha ke go hantle
5: e o go pa pa misele ntse fela na le tebo o go pa pa misele ntse na fela ke tla ne ke
6: mo nna tsone ke ka hala na ba
5: e ya ndate
6: a ke ne ke re go ka mo fonte a le ka go ofisi ya tsamaiso pa ga nente na ka na go ya mo go ka se bo bebe ho re a ka re pa mente mo na re ke ga fa le ka la tsi tshebeletso ntle go ba ke ba re fe se tshware ya hore ba se ba tlhositse lotlo hore ba tsene mo la bona tshebetso ba ne ka kutlwisisa ya rona ga le ba go o ga ne re se bile re kopetse fela gore a go qaleng ka micro businesses ke le tsane ka a tsenya nya nya ke le bona gona ba sotlhiki ba di ke ba di ena ba ne re thula thara re fitla e trade trade e re e batla go bona go rena re le ba sotho ke je di haka e go tsena di khwebong tsene tsa mena thaeng se empa mola o ha o re re tsena di khwebong tsa tseno tsa mela o re ba fike ba etsa khwebo tseo mo le mo wa go bona ba sotho me ha ho nya rona papa mo ke tla di rise thara re ba sotho re tseba ke ke bona mo ke ke ntseng hore ka ka ntse ke para ka teng hore na ding ke yona e batla go bona e batla go bona semola o sa bueng ka sona ya le go
5: hello ke le nade ke le bula ha holo nda te e te bo ke ma ikutlo ha 2121 9956 kapa plus 2665995 6 mo ma me ke tsona di nomoro tse o ka wa kenang ka tsona re tle ke re utlwe maikutlo a gago a go tshola pele me mo sena ka wa ga ba yane ya bobodu le bomenemene
0: o jo le ndatsa man ibile kutla ka di a nyala nyalana le tsa ba mamedi ba keneng ka ofela gore ke ne ke re ha hona ntho re ka ga bona nye ka ke political will haiba ka jeno ha ke bua le wena ntate motutsi hona le me a ho entseng e runya hona le dikgwebo tse ntšha-tšha-tšha tse tswang ka lebokoseng ga o kena ka kgwebong ka mona ke wholesale ka ntlwena ka ntlwena ke supermarket mme o a bona gore kgwebo ena ke ya melata mme kgwebo ena ke e sebetsang ka jeno ke phela gobetswana mona ke a tseba ke boemo bo teng go na le supermarket mona e jesetsang basotlho kgwebileng ka tsela e kgethileng mme gona go bolela gore mo go fanang ka di-license ka jeno e seng maobane kapa selemong tse e fetileng kapa paramenteng e fetileng ka jeno leno go ntse go fuwa melata di-license go kena ka ga dikgwebo tse o re ka gareng di beetswe basotho paramente e etsa mosebetsi wa yona ya gore e eletse jale e gothaletse go hutsengwe molao tshebetsong empa ka bomadimabe e sitwa go jale ebe yona ile kwala dikgwebo tsena fela ntate motshepeta ba ya qetang go bua ka yona motlhomongye botlhokwa le yona gore na go thetsanwa ka mahetla jwang gore mosebetsi o phethale gantle ba tsamaiso e teng paramente ntate motutse e reng ga go na le taelo ya paramente e tswileng jaka engwe le tshebetsong ga se go botsa empa ga e ba motlhomphei le tona a na le ditaba tseo a reng ke sitwa go kenya taba ena tshebetsong gang-gang kapa ka boemo bona ka mabaka a na le ana paramente ga e mothibele gore a ye paramenteng a ilo tlalela batlhomphei a ba godisa ba ke lefere yano ka paramenteng ga tseba batlhomphei matume a le bona fogo ba ka etsa ntho ngwe le nngwe eo go thwenyetse paramenteng ka nako e le nngwe empa go itlhomphela taba ya go bua le paramente goba ke yona e abang ditšhelete taba e me botlhokwa gagolo ka gone ke re tsotso yona ka nnete e sentse naga ena ya lesotho gobane le gona mo lekaneng la trade ke a tseba nako ya go feta che ga se gona jwale ga ke ne ke tle ke etsa dipatlisiso ka taba ena go mo bonagala gore badiofisiri go bobebe gore ga ba fitlha dikgwebong tseo o qetang go letsa phala ka yona gore o lo tlhalosa gore e na le goeba ka thoko go molao e be batho bane ba ba fa tšhelete ke phetho bophelo bo itswelela pele mme nka se makale ga e ka ba motlhomong le ka jeno e ntse e tsagala ba matsogo a le manyane empa ge tshepo e golo ya gore basotho ba utlwisisa gore jelang re lokelang re pholose naga ya rona ntate motsamai o re re sitwa go ikgaisetsa dijo keng re sitwa go ikgaisetsa diphatlho ge basotho ba roka ntate motutse ge basotho ba tseba gore ba tlaise dijo re na le dibaka tseo re ka ga tsebang gore ke di-product tsa basotho feela di-product tsena re tlhoka gore re di reke empa basotho le bona o tla fumana di-price tsa bona di phaphagama go feta tsena tse re ka rareng ke tsa melata gobaneng gobane ba ntse ba soka ba le monyaka gore ba reke dintho ka tsela e fatshe ka ga ba di lata thoko kwana go na le gore be ba di reka nageng ena ya lesotho empa qetelong ya letsatsi re lokela re itlhaisetse jale le rona re tshetsaneng ntate motutse gobane ga re tshetsane ga re rate basotho ba bangwe kore ke bone le ntho e mmakatsa mo o ka bona mosotho e ka o thabela ga molata a rua go feta ga mosotho a rua ke re le yona eo ga ke re eleng tlhoko gore ka jeno le o rekile dijo tsa gago ka freezing ka moo dijo tse tsa gago di tswa kae di-fruits tse o tswa di reka mabenkeleng a o rekagareng ga se ya basotho kapa o nyololotse bana ba basotho ba sebetsang ka thata tlhagiso ba etsa go tswa kwa metse le metsane moo ba leng gona teng ntate motsamai o re o na le bothata ba mmasepala taba ena ko utlwa ka ke taba le yone mme ke mpe ke thusa fela ka gore ka paramenteng ka mane batlhompheng ba botsa dipotso ma botsa matlhomphei matona dipotso ba susumetsa tsela eo mmuso o sebetsang ka yona mokgetlho wa gago mo a leng teng e tlile o ka beya taba ena go yena gore e ise ka paramenteng o ko fumanena ke ka mabaka afe masepala a sitwang gore a thuse basotho gore mang kapa mang ya gwebang re bona gore ke tlhagiso eo rereng e tswa ka gare o naga kapa tlhagiso e netefaditsweng jelo ka ga re tseba gore ba le ba beisina tabeng tsa diphoofolo tabeng ya dijo go etswa jwang gore go netefatse gore motho o tlhaisa kapa o rekisa dintho tse re ka rareng ke tsa lesotho moo go tlhokagalang gore go be jwalo ntate motshepe ke ne se ke ile ka kena tabeng ya gae ke re fela go yena tabeng ena ya gore na go ka sebetsa jwang ka paramenteng e a utlwagala ke nka dikgothaletso tsena tse tlhagang ka mona di le maatla gagolo gore le rona mo re leng teng re ithutela ditholotso di go kae re ka etsa eng tsamaisong empa batlhomphei ka ga ke bona bana le boikarabelelo le bona ba ka etsa eng e le baemedi ba setšhaba nna ke a tsebang ntate motutse basotho ba teng basotho ba ready basotho ba batla go gweba ka gago naga ya lesotho basotho ba batla go rekisa ba iketsetse tšhelete basotho ba tlhoka mesebetsi basotho ba tlhoka go thusa gore go tshekwe melata moo basotho ba ka sebetsang teng melata ga e ye kwana mo e ka bang dikgwebong tse kgolo kore ena yona re lokela re e maatlafatse re ikise mme ga re bona go na le melata e gwebang ka gara dikarolo tsena tseo re reng ke tsa basotho go lokela go thuseya sepolesa se etsa eng ga e ba se lokela go kena lekala le etsa eng moe lokela nna ge tlhoka re be le company e private eo re reng ke ya basotho jwale motho yo mole mong ya reng nna ke kena ka gage gore ke batla go bona gore go na le inspection tse e tswang LCCI le re thusa jwang gore go be le ntho ena e molemo molemong wa setšhaba sa basotho dikgwebo tsa basotho di gole dikgwebo tsa melata di gole mo o bolokele gabo
5: e re re ke re rekise metla re gang ka mora thekiso re thetha ke bona ka re ke na le dipotso tse e seng kae tse mmalwa le maikutlo e tla re ka moga ho rekisa mona fela re a theta mamedi hantle ho di mahlo ho rakia bo rubedi o ntso mametse PCFM lenane o lona ke thahame so kwano PCFM your pulse our beat e re mo mamedi ha ho le tsena heke ke ketswe le mona fela ke tla khutla.

0: Mamedi o ri nele matsoho metseng fela he ge etswela pele ka ditaba sa rona ha metsotso e lena e tsheletseng. Ha re ke re tswele pele fela ke ne ke lakatsa gore ke gapelele le yena fela memo sena ha o di agaba jwale ka ofela ga tsona. Re tle ke re tle ka mona ka mo re mamelang molaetsa kuna o rumeletsweng.
1: Tade Mdutsi, ke kopa o kompotsetse mohlomphetsa mono gona ebe ke Brament ha iso ka e hlokomela gore dihlahiso tseo bana ba Basotho ba tlang gore ba dihlahise ka gare naga ka moo. Di-skin tsa kena ka gare naga, bana ba Basotho ba dihlahise, bana le dikhamphane, ba ile dikolong, ba dihlahise ka gare naga ka mona, ba di-tenderele di-hardware mona, ebe bona di-supplier tsa di-hardware, e seng gore ebe ntho dula di latuwa Durban, di latuwa ka ntle gona, empa re na le bokgoni ka gare naga ka mona. Nka etsa mohlala ka bo ditshepiso tse di ratelang. Di festere tsena tsa di-aluminium le tse ding. Ke dumela gore seo se ka hlahisa mesebetsi e mengata haholo ka gare naga ka mona. Ha thepa e jwalo le tse ding di ka thibela gore di kene ka gare naga, bana ba Basotho ba bona ba hlahisang ba rekisang di-hardware. Ke a leboha, ke ntate Ratlhomo ka Mazinyoto.
0: Ke lebohile haholo.

0: Rate ga dikgomo ke maikutlo a gago. Tse ding tsa tsona ke utlwa dinyalelana a ko kene go tsona me Mosena.
1: Kempe ke netefatse fela ntate ga dikgomo o na bua ka gore ga ka kgona go itlhaisetsa kore ga ke a motlwa gantle.
0: Ee, o na gere ka kgona go itlhaisetsa fela jale bothata e ntse e bata benyane ya gore na ga re na le bokgoni gobaneng dishopong tse ngata o tla fumana gore jale hose batho ba o e leng bagwebi bana ba bagolo ba reka thepa e kareng ya bo di-aluminium go etsa diterata le tse dingwe tse ntseng di ka tsaetswa ke bana ba basotho ka gona ba di lata ka ntle fela bokgoni ntse bo le teng ba gore di tlhagiswe ka gara na.
1: Okay, ke mona le ha mosomong e tlang pherekanya potso ena gobane go na le tlhagiso ya aluminium kapa di-product tsena tseo re karareng rona ga re na setlhagiswa seno ka gare go naga ya Lesotho. Ke mpa ke sešwa felana o bua ka gore re reke di-product tsena go bana ba basotho kapa o ne a re re ka kgona gore re itlhaisetse tsona ka gare go naga ya Lesotho ga ya ntlhakele. Empa qetelong ya letsatsi ntate ke gore ke lokela go tshehetsanang re le basotho ko rena we cannot overemphasize it. Ke ne ke le rona re seke re fana ka di-price kapa ra rekisa jalo kae ka ga re rekisetse bana ba bo rona moo motho a tla batla go rekisa jwale e be o sa go gola ditseo tsotlhe tsa gae tsa kgwedi ka thekiso e le nngwe. Kholotso e ba gona mone fela gore di-price tsa rona nengneng di na le go phama gagolo empa he ke se ke motshetsa mona mo rereng ga re tlhaiseng ka gare o naga ya Lesotho ga e ba go na le ke gopola puso ya dipuso tsa go feta go ne o bua le ka taba gore a tse ga re itlhaisetse fela le toothpick ntho eno le ga e ba re ka gare toothpick e ka naba motho a kanka e se ntho e kalo-kalo empa dintho dingata tse go lokelang go di tlhagisa ka gare o naga re di sebedise because we consume them every day bana ba Sotho ba etsa disepa ba etsa ditlolo ba etsa di-toilet pack kore dintho di ngata dijo ka mefuta ya tsona fela ga re bone di kgona gore di rekiswe ke a tseba le gona mona masego re na le mo rereng ke di-product tsa bana ba basotho fela tse entsweng ka gare o naga ya Lesotho fela o bona go le thata gore motlho mo mmuso o kare o ko tsepamise leitlho gona mono go thusa bona bana bana ba basotho ba kgone gore ditlhagiswa tsa bona di rekwe ka tsela e pharaletseng mmaga ka o thata o fumaneya basotho ba lela ka taba e na nako yotlhe empa dikgwebo tse e tswang ka ntle go tla botho di fitlhela di-standard tse itseng ba kgona gore ba rekisetse mang le mang ga bobebe basotho jo le bona ba thibela gore ba ka rekisa kapa le ditsona dikgwebo tsena tse golo tse tlileng ka go naya Lesotho e be di gana nka di-product tsa basotho mme taba e metlhe wa bonala go na le se go tswetsane se lokelang gore sekwalo basotho ba kgone gore ba rekise ka gare go naga ya Lesotho molemong wa bona ya pele ne ke sa utlwa gantle ntate motlotse ke utlwile fela gore motlhomphe ya keneng o ne a ganana le nna a re batlhomphei matona ke ditho tsa paramente jale e ka o ganana le taba engwe ke mane mo ke le ka gaoa ke dilaela jalo
0: seo a se tlhalosang ore o ganana le taba ya gore paramente yona ka bo yona ke yona e sa etseng mosebetsi wa gore jale e susumetse taba ya implementation ya ditaba tsena ka ofela gobane a re le tona ke karolo ya cabinete.
1: Okay, mona ke gola ntse le taba e botlhokwa gagolo gore basotho ba utlwisise ga gothwe paramente e ya ba ditšhelete e alosa tshebediso ya tsona ke moo e reng ga ba hlompheng matona ba tla ka meralo ya bona e be maparamente jale a ba tšhelete ba salang ditaba tsa paramente morago ba tla tseba gore go nagona ko bahlomphei ba e bare ge gana o fana ka tšhelete gobane ga o kenye one le two le three tshebetsong kapa ge gana o fana ka tšhelete tsa mo lokisa gona le gona empa ditaba tseno basotho ba gopole gore di etsagala ke tla re ga nngwe a selemong goba ke nako eo go kopiwang tšhelete empa boleleleng ba selemo jale e sebediswa ke bahlomphei ba tlo arabela ka morago gore na ba e sebeditse jwang e le go monyetla wa go gana ka tšhelete o itlhaela nako e kgutshwanyane fela empa gono ga o thibele gore bahlomphei ba nne ba bua le matona ka tsela e fapaneng gore kenyang taba itseng tshebetsong ba botse dipotso ka paramente ba tshwae ditaba gore le lela tshepisa gore le tlo etsa go na le gona empa ga le ya go etsa basotho ka nnete ba kgotsofala gore maparamente a etsa mosebetsi wa bona hobane ba tsunya tsunya ditaba tse tswang ke mmuso ba fana ka dikaleo mo go lokelegang jole ba qetella ba fane ka ditaelo tseo bona ba sa tshwareng tšhelete gore ba kare re sita gore jale motlhomphei mane le bathong ba itseng mo kgonong go lebeletse go lokenywa tsela ha sa e kenya empa na e tshepisitse jwale ke boparatetse ga etsa mosebetsi wa gae ehile ke basebetsi mmogo empa ye mongwe ke mosebetsi mmogo ya fuweng thomo ya go ya phethagatsa ga moparamente ena a fuwe thomo ya go susumetsa gore mosebetsi o etsagale ka ona ke tla re ka nnete ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona ke ka ona ba emeng ka maatla le ka jeno gore melao yeo re laetseng gore e sebetse paramenteng ga se ona fela ntate motutse e mmalwa ga e kene tshebetsong ba bitsa mafapha ba ba botsa dipotso mo ba bontshwang gore a ba tlhompheime le ba tlile go etsagale tsena empa ga go kgonagale ba kena dipuisanong ba bona gore ditaba tse jalo di a etsagale ge tla opola nako ya go feta motlhomphei checka setho se gabane seo se le motlhomphei letona la sepolisa ka jeno o la etsa setshinyo maobanyana mona mo ana kopa go kwallwe metsi ya naga ya lesotho kore ke le ka go bontsha basotho go kwallwe metsi a tswang ka ntle goba basotho ba tlhagisa metsi ka bongata batlhomphei mao ba nne ba bua ka ditapole kore ke dintho tse ngata tse fapaneng tseo ka nnete batlhomphei ba tshireletsang basotho empa jwale qetelong ya letsatsi re ka ba le ditebelelo tse phameo ba tšhelete mokotla le ona o mokana jwale le ditabatabelo tsa setšhaba nka re di pharaletse go feta ka tsela eo batlhomphei ba ka kgonang gore matsogo a tšhelete ya paramente kapa ya setšhaba e fitlhele ditabatabelo tseo tsa basotho mme e nngwe ke ena ya NSDP 2 potso e botlhokwa gagolo ke gore ga NSDP 2 e ne e ikemiseditse gore e tlo maatlafatsa gore basotho ba itlhaisetse we should be e be rona ba itlhaisetsang re seke ra fumana gore re tlisa ditlhaisa tse tswang ka ntle go naga taba e e feleletse go kae ke taba e botlhokwa gagolo o ile gwa ba le diphetogo ga puso ena e fitlhang e kena mo ba ile ba fetola tsela yeo go tlalegwang ka teng ditabeng tsa paramente mme meralo ga e ntse e fetoa jalo re lebeletse gore re bone phetoo ganyane ka ganyane ga basotho bontse ba re re beile leitlho gore na ditaba tsena di a etsagala batlhomphei le bona ba lokela ba bone ba ntse ba susumetsa gore etlhile di ya gona mo di lokelang go etsagala e le gore ke re ke gopotsa taba ena ya gore na NSDP 2 na e kena tshebetsong kapa ka metlha le metlha ga le etsa mosebetsi wa lona paramente moo le o etsa fela go sena ntho e le ipapiseng le yona makala ke a tseba gore a arabela a ipapise le yona batlhomphei ba lokela ba kenye dinala fatshe le go feta go thusa mmuso o etse mosebetsi e seng gore go na le ba lwantshang ba bangwe empa go maatlafatsana tshebetsong go ba e mo le mongwe lokela etse karolo ya gae
0: ke lebole puisano ya rona le wena gagolo mme mosena go seng gona ntle le heka bona le seo la ka tsang gore ga re phethela lenaneo lena o ke o thethe fela ka tsona ditaba tse bangwe ka thetha ka tsona
1: a e ntate motutse ka nnete le nna ke ntse ke re ke leboa gagolo puisano ena e entse gore basotho re ke re gopotsaneng gore na gana re ya go kae re ka qetelela motlho mongwe maikutlo a rona a se a kwaetswe ke dintho tse ngata tse fapaneng a theka go fela go batla naga ya rona e bole jalo re tsebe gore molao ona o ntse o le teng o lokela o kene tshebetsong basotho re thusaneng gore molao o jalo o sebetse mo ditsholotso di leng teng paramente e teng gore e tsebe ditaba tsena e tla susumetsa mo e kgonang gore e susumetse teng empa qetellong ya letsatsi moruwa wa naga ena kaofela o lokela o golele mosotho e mongwe le e mongwe botlhe bagwebi ba banyane ka gare o naga ya lesotho ga re thusaneng molaetsa o be maatla gagolo gore tshireletso yeo le ka e fumana ka ditsi tse kang bedco e le ya mmuso wa lesotho ka gore be re bona go na le di-park kapa di-shele tse e tswang molemong wa lona le le bagwebi ba basotho gore le gole ke bona le rekisetsana kapa le tlhagisa di-product tsa lesotho ka tsela e maatla gagolo re ka bona qetelong ya letsatsi moruo o tlokoma ga re rekeng di-product tsa basotho ntate mongwe o le a bua mona gona jale re ikgaba ka dintho tseo re sa ra ditlhaiseng le o di tlhaisa empa basotho ga tseba gore ba di tlhaisa ditaba tseno ke mpa ke re fela ntate motutse molao o teng ba paramente e ntse karolo ya yona empa e lokela e maatlafatse moo gape gore molao oo o sebetse jele ba sotho ba tsebe go thabela botsebeletsi bo teng ba go moruo o golela motho yo molemo ga se ga bona ile ba go ba fokolang fela ba o bona ba ntse ba hola empa jwale bana ba bang ba banyane bona ba ntse ba senyehelwa le o feta o thabajwang ha o le ka gare go naga wena o ntse o ruwa o feta motho yo molemo jele ba sotho ba lapile ka ntle ka mo ke a le bona ntate motlutsi
0: ke le bula ha holo mo mamedi mona gene re buisana go lo fela le me tshepantsita mo sena ke motlatsi wa motsa maisi wa dipuisano ka hare go le gotlala setshaba mo mamedi ha ke ge di kwale mona he ditaba tsena ke a ge tsisa ka mogathekiso fela ge fetele ditabeng seding le mogahlalo wa go qetela kwa lenane o lena me mamedi re tlo tshaba ditaba tsena tsa letsatsi la bahale e vele re shebile Afrika
2: tumela bo sibabe ke mo patile hantle mme be ke nge fetile
3: re sebeditse hantle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng hei manyeo lefu le ditjeo di boima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka gara mekoloto tjena ke kgotsofetse gobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
2: a e sebabatso sebadibadise tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa lona le rata go nka di-chance hle
3: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshediso ga a ka ba lekana ditlhoko tsotlhe tsa lepato ka ga e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse lesome kwa naga ke qala go sebetsa ke atlaile go reka leka se fela le dijwanyana ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela go etsa polane ngwanana ke tlatsetse
2: ao ngwana phephitlhe eke o ka bo o ile wa tseba ka booster cover ya alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya gago
4: Booster cover, o netefatsa gore ditlhoko tsotlhe tsa lepato di a kenella gore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke go tloga 100 maloti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, go tloga ka 4 maloti, o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemogolo le baphedisiwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
5: Ntle ntwe ya hawe ya hore nako e ka ofela shwala ne tshwara o dula o tlhuwa lape mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa ba lo batlana le ha o khutla o sena tshelete o tshonne o le
6: he ho go gaone le nna nna wa tsa wa kena mosadi le le jama ke izulan click
5: ku kwa bang haula mo khoki bana mo phelo ba ba boletsi etseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo ya ufeta tsa
6: lena ka pafe ke enraging too o sa tla gatlala ka ntho tse re sa ditsebeng
5: ke itsela ne ka pafe ke moriana o sebediswang ho thibela HIV ka mogwa wa ente o ente hang ka mogwa di tsetseletseng e hlile e thusa batho ba tlokotsing ya tshwaetso jwalo ka wena tje batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona e tla o thusa nthwene o tlameha ho etse
6: jwang hona ke thwako lwalo o bolela lwalo empa kwano wa bolela le go motho ka bojana e sana e sa banna go di tsetseletseng ka ofela yarr ana wa batla motho lo itse
7: lena ka pafe mogwa wa motho wa botibela HIV e sireletse tsebabo ya mabahao qala len ka jeno phediso ya HIV e kala ka thibelo molaitsa ona utlisetswa ke lekhala la bophelo

0: mamedi ge
1: re tle ge bona gona o tlo go tshintshe ka pa bona fetola nomoro eno o tsene ka line engwe ha o ka wa ukwa ena e ka nqena e tle ge sa utlwane le wena 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 ho feta mona he mohamedi ka tsena ka WhatsApp o sebedisa 6200 9956 6200 9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona he mohamedi o na le taba engwe ke ne ke batla gore pele ge e tswang mona ke tle ke o hopotse yona ya ha basotho ba ne ba bua ka ditaba tsona tsena tse amanang le tlhopho botjha ya naga gore ditaba di tle di gutlele setlwaeding ga ntse ke o nka he mohamedi ke tla nne ke o hopotse yona taba ena gore na ka sebe kore kapale basotho ba ne ba hopotse mohopolo wa bona e ne le ofe ga o tlwa ditabeng tsona tsena tse amanang le ditaba tsa tlhopho botjha 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona.
2: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agara e local lamono taba di senyele everything unravels. President Jacob Zuma matsatsiana, this is going to the heart ya the unraveling of the economic plan. Ditaba tsa rona utlwa ka bipuso fitlela ka 1998. Isa le dilimatle ke le ntwa tsa nang fela and there was very little investment ka nako yeno. Dzara di bana ka je ditjena. Di tloa mo vele hona le a perception of political stability. It is you are. That is a critical thing in a battle. You are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart. Yeah, who na react? I am running in a row. Never should you gale, copa gale, rape. Hari, it's a hard babble stability. Is an a hyena.
3: Put a howl and a hyena and a mouth. But I have a miss. I am a wish of that. Kuntso hona le bobodu ba tla na bobodu bona na ba re buang ka bona na bo haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le haye a bo ie go bona le ba amanang le bo bobodu mo go leng teng bojwa.
4: Attention.
3: O bona go tlobolana ha yena go tla bolana mme so go tla bolana party engwe le engwe tsa ntle le go mmuso ona wa gona o go so o be decisive ka hore
4: stop
3: ke tsibela taba bobodu ha bona ke
1: mamedi ere ha ke phethela fela he ke ne ke hopotse ditaba tsa morena pele le letswela kana go engwe ha ne a bua ka ditaba tsena tsa tlhopho botjha gore ke tsona tse ka thusana ha ena gore etle etswelelle ha o tlwa tabeng tsena tsa tlhopho botjha yana ha go tshwane fela he mamedi ha ke re utlwe morena pele le gore na o ile a be ha ditaba tsa hae jwang ha re ne re buisana le yena.
5: Andat ke
1: tse o e bang
5: ha ke le buenda ke o tlhisi ka nne ke le buya go le se yalo ma sa he no buya ta pelwa sona le se se to ka se yalo ma sa pisi e pe ha entat e re ka nne te se ke hlaka hala ne ke la ga tsa wa ke ka le mo ke tla ke na
6: go e tshaka fela o tubulele go yo
5: ke ka le mo ke tla re na hana ntlo ya tsnate ke eng go bana ga tseba go a tshe ka parlamente matlo a ma e a babedi ntlo ya tsnate ntate go latela ka mo ba kholo ba gona our founding fathers ba ile ba ithe ya ka ka teng ha re ya boipuso ke ntlo ya marena matlwana a mabedi ke yane ya bakgethwa ke ikware ke ntlo ya marena. Ntlo ya marena jwa ga o sheba sebopeo sa yone ka moo e gauyeng ka teng o tla bona gore e ntse ka ditho tse masome a marago a metse megago tse masome a mabedi a metse mmedi tsa ditho tseno ke marena a setlhogo e leng go bolela gore maatla a tshutshumetso ya ntlo ya senate amareng a sohlo ho ne tswa ka bo ho go so belwalo ho re ntlo ya ne ka tlase ke ya batho ba bagetso tswa le batho ba ho ho e hlahloba ha e tlo ba batho bana ba sa nka le hlako go dipolitiki e le marena a sohlo bana ba ba ba le shume le motsimo ke ba tlo thusa fa e le ng ho re ka tleo Lucia e hwan ku ya senate e bo khaki ha ba ya satle bo hudima magana a se so ha ba ya tleya kholo e o magana a se so so taba ena ya ka se soma di fusona sa lefu ke ma ikutlwa se sa hobane ka molao wa paramente wa number 6 wa 2019 ho ile gwa thewa komiti e bitswang NDPC e ilo kututsa le go batla maikutlo a Basotho gona mathateng ao re leng go na Basotho ba re mme ka morago go molao woo gwa tla kena o mong gape molao wa number 4 wa 2019 o neng o thea lekgotla la tlhophobotsa one wa ne ko itse o lo batla maikutlo ona wa tlhophobotsa gote ko phethagatse maikutlo a Basotho lona ko phethagatse maikutlo a Basotho
1: Mamedi he mona ine le morana peleleletswela ha ne a bua ka taba yeno ya hore go phethatswe maikutlo a Basotho. Mamedi ke mo re fihla mpheletsong hona teng ka lenane o lena la thameso ho seng hona. Ga tabela ga kopana hape na lwana nakong e tla. Mamedi ke tlo sia matsong a re le mo gabudi ha gana o ba le ditlho tsa ditaba ha jwale ka ha ke le tsatsi la phomola ya Mamedi. Tlo ka ha ke hlalosetse. Re mo Mamedi ke tswele mona. Na lwena ga tla boela re kopana hape nakong e tlang.

0: tenama se uko terana muni taban anda dai kuno bonze hui we
1: kuma
2: ya ku
1: se
2: ha
1: ni se
2: ha
1: a o ngani machoba ngani machoba
3: PCFM your pulse our beat.

0: Ya, mamedi, o na le taba e ke boneng e ntsitsintseng tjena. Ha ke tsebe bona so utlile ka yona fela ona le monne mong ka mane ka Umalanga. E le horeng o batlile a longwa ke tau mamedi. Jale batho ba ntse ba mmotsa o kgonne jwang ha ya o loma jwang o kgonne hore o phunywe boemo bo ka mogwalo ka mofuta ofe nnete ke gore o na le kotsi ya laetswa kapa e motswile mmona loto empa o bontshitse fela gore o ne le nakong e le goreng o tswa jalo mosebetsing o ntse a shebasheba dintho tsa hae a ntse a bona na o lokilokisa eng ke mona mo e le goreng he o nka diphoofolo tsa hae o lo etsa gore kapa o lo di fodisa mo mamedi. Ke mona mo elelong go gatse ka ga gome ile ngwe hleng ya metsi jole wa batla gore na e be ile kae ha re bona gore hey hai ka ga tau ye ntse ja gome ya ka je hai ka ga tau ye ntse ja gome ya ka je ke mona mo ile goreng tau ena ya mo elelo mo mamedi me ya tloela tau yena ya tloela khomo yena ya ba ya ho yena ha ya yena ke mona mo ile hore ntse ila o la qetella ile hore o le matsa jalo le utulena la high fella ya ba o wa ba le ya khono e ba le ya wotla mono ga ke shona ke khonne rang fela ihlile ke la ka iphumana ke na le matla ke sa tsebena ke yankile kae go ke la ka iphumana ke na le matla ke sa tsebena ke re yankile kae empa he ke la ka ile lori ba a hi moli ena mo mamedi bala ba batla yona ta u ena ba ilele kisa ba bulaya fela jere nthuma ka tsanki mona mo ile hore mba ba ija mo mamedi ke re e ba thuba mbedi ba ja tao empa ha ke tsedi ntse di taba tsentse di etsa hala tsedi ntse di taba tsentse di hlahella jwalo hi church na ke hopola motho mo nene mo na ntse a tshware ke a di bona tsohle fela ha ba hona le ntho ke lakatsang hore nke ke ile ke bo nama ya kwena a tsho jwalo ke tshake ga hi na mamedi o na ntse ngata tse batho ba di lekang fela o ntse ona le tsedi ntse ke reng ena yona nka se ile ke ho ha ho hang wena ke bona maya portfolio e finyo ring la o soka tena ya jwa fela ke sharp ke mnat ke sharp nna le batho ba gata ngwe experiment a utlwa di jong mo mamedi ba reng nang ga ija e mong ring kile ka ja ntsa e mong a reng kile ka ja noa e mong a reng kile ka ja mthetseng hobane ke rata fela gore ke utlwe di flavor tse fapaneng kapa taste tse fapaneng tsa di phoofolo motho se ka dula o ja go fela o ja nku fela o ja in fela o go tsebe o ke batla o tsebe wena mo mamedi gore na wena o mofuta o feng wa motho a ka jang mofuta o mo lomo wa nama how to ya chicken nama ke yena are you willing to experiment ba mba batho ba reng what's a real nice leke ke motho ka gatang ho tsiba o le ithuta mefuta e fapaneng ya dijwa kapo ya nama kapo ai nna tsa ke ditsebang ke ya ditseba ke sharp kapo mhlomo ntho yo reng ena yona nka se etse nka se etse Sekiri tsiba nka ditseba kapo a hle nna I'm open to experimenting. Morning.
1: Morning, good morning, hello. That was the most high. So long, young
0: fellow. Mona tjoza.
1: Ha ke na mahata.
2: Empa o ntate
1: la. Tswa ke le boela bophelo, ke tswa ke re hashtag born for greatness, you know. Kannete ga se la ga jeno. Ke re tsa ha se re tsatsi fela re ile se whole day fela ke whole day tse mona tse ile re tlameha re hopole bontata rona moholo ba ile ba re lwanela ntlo ya lefatshe re nne re ba hlomphe re ba celebrate ka nako tsohle ke motho ya nwa ka mana tla o etsa santsa ya meme ye mo re ile
0: ke le ba holo fela ka o mamela ke le ba holo ka o nkana kwa ya hao ho ba ka golo ya lelapa lena la 912 street ke a tshekere e tabe ne o bua nyi hle ke nnete a se letsatsi fela len o hang morning Rilo I'd like to say all the best to my daughter Bulani Kobile it's her birthday more blessings and money light and prosperity all from her mom. Machali ha matsebo. Happy birthday ho yena ho la bonetse dintsengata. Itula metsotsong ya mashema mabedi a metso mehlano pele ke flore nya le shumele metso e medi monna le wena re tlotla re arohana teng. Dimela rilo na ke jang thotse ke ditsebang. Tse ke sa ditsebentswana ho hang ke sharp ke kula ntse go sa tsebena ntse ge tsa eng. Mabedi wena o lokolohela ho le ka ntho tsentsha ha o tlua dijong ka potse o motho a ratang hore a je ntho tsa ditsebang ntho tso di tlwaetseng ke tshwatsena ho bana ka mane ka Africa borwa Mpumalanga ho bile le taba e semonate mo monemong a qetelang e le hore o batlile a jwa jwalo ke tau jela ha sa fumane jwalo thuso ke mona mo e le horeng ba ahi mono Mpumalanga ba fumana tau ena ba e bolaya ebe ba eja me ho ja tau a se ditho ya pele re utlwang batho ba eetsa go utlwa batho ba ja ditho tse ngata haholo tse fapaneng kapa mefuta e fapaneng ya diphoofolo ke batla o tseba wena o mofuta wa fengwa motho a lekang ntho e nngwe le nngwe ga utlwa dijong a enke ke experimente kapa a tlotswa se ke re ke ja botadi bane fela ke reng

0: Kopuka PCFM 92.8 visa 104.3 megahertz. Go bua ntse bonolo fela mo mamedi engwa ditaba tsentse di hlahella jwa lo marandra mona. Taba tsentse di etsa hala ke a monna ka mane ka Mpumalanga e o leng hore o batlile a longwa ke tsao. Batlile a longwa ke tsao batlile fela ke bophelo ba gae fela he. Ya ba o khone hore a phunyo he jwale ho bona etse batho ba dula mmotseng le yena. Ila re ha qeta o phonywa ya ba bona ba mathaka mora tawi ena ba ilelekisa ba ifumana ba ibolaya ya ba baija ke tshokela he ya no ha ima gatsi ho rona le batho ba jileng nama ya tawu mamedu bana ke hangata ha kae u ka batho ba ja dinama tse fapaneng tsa diphoofolo ne ne ba ja di eng hana ba ja bo di noa ba jabu ntshetsa ta fela mo mamedi le bitsona ho re fela ke nama ho ba neng o tlamile ho uitlwetse nama e tshwana ntse ba neng o tlamile ho ja go fela ho ba neng o tlamile ho ja nku fela ho ba neng o tlamile ho re o je kolobe fela ho le motho a jang kolobe a kwa le ke dintho tse dintsentsha jole ke batla ho tseba wena hore na wena o motho a lokolohelang ho le ka dintho tse ntsha ho tlwa di jong hona tjebe o ha o so jwa eng yona taure a kwa nge ke ikwena me ya tau o motho a ka etsang jwalo ke bo mogoditswane so ga a ko mphe mogoditswane mo nokeje ka po ga na re lo ntho tse ke ditsebang ntho tse ke ditsebang morning rilo ha ke je letho le o ke sa letsebeng ho ha jwele di phoofolo tsana heng ka patsa metsing ore a ke lebo 6200956 very rilo good morning now I have a limit yes I want to experiment ntse ke batla hore nke ke le ke ntla ke utlwa ga monate rilo e bile ha ona phapang pakeng tsa yona le gogo empa ta u yona a e ore nka se ileke nja haina mongo wa yona bani rilo ore yo nna ke khalla o ja di phoofolo tse tshwanang le tso ke tloetseng ho di ja mohlala gomo e hlaha fariki e hlaha le tse di ntse ngata tse hlaha ha fela e le tse tshwanang le tso re di ruhang tsena tse di ke a tsaba o di ja ke tla ja di ha ke tla di ja e ha ke sa tsebe hore ke tsona ho hang di built on mona motho ja o ja fela ene le katse monate fela nka seje ke tsena hore ke yona ke Joyce e monate gats nka ga in ya ba me di
1: hello
0: morning
1: ach what's ba u bua nnete that of the most high wa tsana ke u bua nnete hlane ke motho a ratang ho experimenta
0: yeah
1: bo di jo ka nnete ke bona ga le ntjang ka nna ka experience ha ke so enje tsela go tsweka ka experiment ha ka fumana motho a tseba ho iphea a iphang ha a tseba ho iphea le teng a mpha ona ke sa tsebe le la go ntse ka mo ga go ka ka nna ka ya ka enja ke rata ho experiment cause ho tsama ya go bona go tseba go ithuta kana go tsofi a ke so ja go la ngila ka ja maqepho wa tseba maqepho masonja ya ngila ka ja le tswa ya monate rilo we a ke motshiano wa kae kae mana ka o jetsa santsa e meme ye
0: le tlo ke ja lo na le tlo re ja one day wena mo mmedi o mo futa o fema motho ya experimentang ha o tlwa di jong ka pore a na rilo ke ja ntho tse ke ditsebang ya hore ne ke le ke ntho tse ntsha yona ho ha ho ha nga ke dikena ho le bona me mona ne neng so utlwa motho a go sadile nama ya phofolo e itseng nama ya ntho ya jua a na ke tsebe ne ke fela nge kutla hore na e jwang ke ke botse nke ke be le tasting cha ska motho a jwa fela ona ntse go go a jwa fela ntse go eng a e go le ke ntho tsentsha ka po we mongwa batho ba re nna hle rilo ke lokolohela hore hle nke ke ithutele mifute e metsha ya dijo ha holo dijo go bana re shebile hore ka mane ka Mpumalanga ho bile le monna ka po go bona le banna ba bang ba metseng mono ba jile njalo tau go fela mo mamedi ba re good morning rilo e kampa ba ke kwata nka seleke di jwa di feka pa di fitse ke sa ditsebeng rilo ha o seletse na motho so kula ho ha how again tsono tsela pelong tsetseng re bela moletsa wa ho bua medine re iqoqe re bua ho re nya le shumele metsi medi go tota re o sia jalo le tla di makutle le nane le bitswang midday live ke la ditaba o tla isa ho re nya ya pele tla rutlo fela re na tsentse di etsa le bena ke di thing funky all the funk master le ena na o hlopseditse eng who the fuse hem o mamedi tsa bona ba re house suti ke mantabe keng tsela pele no fumana di ntho le batho tse o di lebohelang ka popa o ba lebohelang ke sona se o re resetse manta o mollo o mong rilo khotsa hle ore na it depends rilo ha ke tseba nga se yetsa ke sa tsebe ke nahana I would be willing ho yetsa nke ku utlwa mefuta e fapaneng le teng ha o so tseba o so nyonya o so nahana so nahana portfolio eno le hore na mohlomong e ka o yetsa eng o tshwajalo idula ho ile shuma pele ga flooring ya le shimele metse e mmedi ke PCFM good morning.

kana ke yang se simi you try edula ho yetseletse mpele re fihla hore nya lshimele metsemedi sa qoqa mona le msebetsi mo wa tshwara hey a o tsiba ona le ba jang tshweni re ile ona le ba jang ga tse handle tsene ke wena o ka yetsa hore nna o tsebengile ka ja ka jantsa ke re ntsa a re ntsa handle ke re jang ha I'm not nama ba ha ke ona tabe ne re shebile ne re bua ka yona ba ke la ka bona thaba tibile hore a ri lo ha ke hane ke motho a ratang le ka ntho tse ntsha fela ona le tse ding tsona tse ke reng dimpete kiriken ke tsapa bile mona to ba le nna tlo re nyana ya borobo mo re qadile nteng o fhlala mona monna le wena re a rohana nteng tswala pele a monna ka letsatsi la hao le sohle sontso sietsa ka poso tlo bontso sietsa he mo mamedi o hopola re re re tshwere re ha ga ntho tse ngata e le nngwe fela re sa lokelang ho ile bala ke hore re bupue ka sepheo nna le wena mme sena se re nne re phele jwalo re phedisana le batho ba bang jwalo re bue jwalo ka e ka re a tseba re bupue ka sepheo bagabane boqhetse ke ntho tsohle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba shebile ba sa re sheba morning rilo ore hey e kampa ya ba ke kwata ko jetse ne ke bone mazulu a ja kwena le gale the like yana le mana tle tle lo fetse mo bameng le bitsola ka tshegela bohile rilo wa le pirates mo khabudi bye.

0: Mamedi wa PCFM ke metse le shemela metse mehlano re faraletse hora ena ya le shemela metse medi e re re tle re potela ka mona ka gore Matheola re tle go tlhona ba re tshwagetse difeng ke zeketse ke re tlotla re hokana jwa le Dr. Mahlatsi kwana.
1: Setsielehi, ha o hloka ditshebeletso tsa banka, sebedisa Cash Plus Lailai hohle mo o leng teng ka hare ho naha. Ka Cash Plus, o ka reka airtime, wa romela tjhelete mahala, wa ntsha tjhelete, wa ba wa reka le motlakase. Ho fumana Cash Plus agent e haufi le wena, romela Lailai ho 31014. FNB, thuso e fetola tsohle.
0: Le shumane metse e tsheletse mo mamedi, re faraletse hora ena ya... le shebana metse medi mo mamedi ha ke batsa go kahanyo e re ke tle ke bone ke ya bona ra tshika nete ke no ke keteletse ke mofumane Dr. Mahlatsi ka nete ntate ka bakala nako ge hlege ke nete tabeng dumedi sa mamedi wa PCFM
2: ke ya le bua ntate makutle ha ke dumedi se mo mamedi wa PCFM ho she mo a mameting a lo hona di
0: e ya
2: ke ya le bua ntate
0: ka jeno ntate ile ga bontsha kwano selelekeleng sa rona gore ge boetse re keteka jwalo letsatsi lena la matšhaba la Africa mo hara tse dingwe le gopolang jwalo go thewa go a African Union empa gona le wena ka jeno go tlo sheba rona ha re bua ka bagale ge bua ka eng letsatsing lona le
2: okay ntate ke ya le bua ntate wa ha ke se re sheben lentswe lena ho bona mohale ke eng ke a tseba hore bohle e mo le mong a ka ba le tlhaloso ya hore na mohale ke eng empa he o ntumelle moholo wa ka le mo mamedi hore ke fane ka hore na tlhaloso ya ka ya mohale ke efe ke yona eo ke tla sebetsa ka yona letsatsi la ka jeno mme bohle re amohela hore hle tlhaloso di ka bangata mme re ka fapana ntate mohale ke motho yeo e leng hore ke motho ya kenang ka hara bothata nka ba bothata ba mofuta ofeng kapa ofeng mme motho ya kenang ka hara bothata bo o lwana ntwa ya hore a hlole bothata bo ba setšhaba mme ntwa eo a kenang ka hara yona e tlameha e be bothata ba setšhaba mme e be motho ya tla kena a lwane a hlole bothata bono ba setšhaba mme ntwa eo a kenang ho yona e tlameha e be molemong wa setšhaba e seng ha kakang molemong wa eo ya hlolang ntwa eo ke yona tlhaloso ntate ya mohale e leng hore mohale re tlo tla sheba taba ya pele ore o kena ka hara ntwa ka hara bothata ba setšhaba mme a ba hlole bothata bono mme bothata bonono bo a bo hlotseng ba tshwanetseng hore ba imone menwana ke setšhaba mme ya bohlokwa ntate ke hore ka hara bothata bono bo a tlo kena ka hara bona bo a bo hlolang bophelo ba hae bo tlameha hore bo tlokotsing re tlameha hore re bone hore he motho enwa bophelo ba hae bo ile ba ba tlokotsing ntwa ena ile ya beya bophelo ba hae tlokotsing mme o ile a atleha hore a hlole bothata boo ba setšhaba mme ba tshwanetseng hore ba une molemo ntseng e lokela hore e be setšhaba e seng ena yena a se yena ya tshwanetseng ho una molemo tlholong eno ya bothata kapo ntwa enono eo a e lwanneng a bile a e hlotse eya ntate
0: Mamedi wa PCFM e re ha o le tjena jwalo ka ha re ntse re buisana le Dr. Mahlatsi kwano ge tle re potele ka nqena fela ka mabenkeleng ge tla boela re gutla hape.
3: Ana mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla gona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Le tsotso mashoma mabedi a motso o lomong re furaletse hora ya le shemela metso medi mo mamedi re shebile jwalo lentswe mohale hore na hantle ha re bua ka mohale ka bahale re bua ka boma me utlwile tlhaloso ya Dr. Mahlatsi hore na he ha re bua ka mohale re bua kama me lwena re tla lakatsa go retle go utlwa hore na wena go tlhisiwa ha o ke efe ka lentswe le mohale ke tla ba lakatsa hore lwena re tle go utlwa hore na o reng ditabeng tsena mo mamedi ya gabane. Dr. Mahlatsi, ke nnete he o bontshitse bohlokwa le seo mohale a leng sona le hore tebelelo ke hore yena ha entse ntho o beya bophelo ba hae tsietsing. Ha re sheba hore na dinaha tsa rona tsa Afrika ka lona letsatsi lena le ka matsatsi a mang, na re ela hloko bohlokwa ba bahale ba, re shebile hore jwale morao tjena dinaha tsa rona ka baka la ditshekamelo tsa dipolotiki, ho hloka lerato la naha, tsena le tse ding ha di ele hloko. Na re fela re fa re tsotella boleng ba bahale ba kapa botshebetso kapa tema eo bahale bana ba rona ba ileng ba e kgatha. Ha e ba ha o jwalo, se tshwanetseng re se etswe ke se feng, Doctor?
1: Ke a leboha ntate. Hantlentle ehlile re le setšhaba sa maAforika ntate, ha ho bonale ehlile re tsotella bahale ba rona. Ba o kwana ka nete re leng teng ka lebaka la menyabuketso ya bona. Mme motho a ke kebe a ema mona a re ehlile re rata naha ya rona, ha fela re sa tsotelle ba ileng ba tla pele ho rona, ba entseng hore re natefelwe ke bophelo ka mokgwa o re natefelang ka teng. Ka nete ha se taba e nepahetseng ena ya hore ebe ha re tsotelle bahale ba rona, mme hona ke sesupo sa hore ha re itsotelle, ha re tsotelle le naha ya rona, ha re laka kore naha ya rona kapa lefatshe la rona la Afrika, ha re le tsotelle ntate, ha re sa etse jwalo. Mme ho hong ho na le se tshwanetseng re se etse sa hore jwale bahale bana ba rona bao re ka rareng ke bahale ba Afrika, bana ba ka kareng ba lwanne dintwa tse molemong wa maAfrika. Ba ile ba leketlisa maphelo a bona molemong wa rona. Re tshwanetse hore jwale re ba keteke ka dinako tsohle, mme re tsosolose difika tsenono tse e leng bona. Re tsosolose mesebetsi eo ya bona, e le hore mesebetsi eno ya bona e se ka ba lefela la mafelang. Ba dule ba hopolwa ka dinako tsohle hore na seo ba se entseng ke se feng molemong wa rona. E le hore le rona re tsebe hore re ntshetse pele thuto eo ba re sietseng yona molemong wa ditšhaba tse ntseng di le teng le molemong wa ditšhaba tse e leng gona di tla ba teng. Eya ntate, fela ka gona go a tlhokagala gore re dule re keteka bahale bano, mme re dule re ba gopola ka dinako tsotlhe, ba dule ba le teng dikelellong le dipelong tsa rona. Eya ntate.
0: O tla hlokomela Dr. Mahlatsi hore hara tse ding re sheba jwalo baetapele bana ba Afrika bao boholo ba bona ba ileng ba lepa hore na Afrika e tla tjamelwa ke eng. Re ka etsa mohlala ka Moporesidente Kwame Nkrumah ya ileng a etsa mohlala hore ho na le ho bitswang ka hore ke new colonialism. Ke a tseba ho e qoqa haholo nna le wena kwano. Mme a bontsha hore lefatshe la Afrika le tšametswe ke tsona ditaba tseno. A bontsha hore ke nnete re bokoloning fela jwale e tla re ha batho bana ba se ba tswile dinaheng tsena tsa Afrika, bokoloni bona bo tla intshetsa pele, bo tla itshema ho ya pele. Ke a tseba re ile ra diqoa ka ditaba tsena. Na maAfrika a ela hloko ditaba tseo?
1: Atjhe ntate, maAfrika ha e le hloko ditaba tsena. Mme hona jwale re ka hara bothata ntate ba hore bo tswela pele fela ka sebopego se setšha se fapaneng le sane ne sa dintwa. Bokolone bo re seng re le ka gara bona gona jale ke ba diplomacy e phahameng haholo, mme magoa a ntse a tswela pele gore busa ka bona bokolone bona bo e se se ba ntwa fela ba diplomacy. Mme gona jale re lokela gore re be le bagale ba tla tseba gore ba lwantshe bokolone bona. Mme o se o supile ntate gore ntate Kwame Nkrumah ke e mong wa bagale ba Afrika yeo a ileng a lwanela Afrika gore e lokolowe kgatlhanong le bokolone kgatelelo ya magoa, mme a kgothaletsa gore Afrika e tshwanetse gore e kopane. Mme jwale ga e kopane ke gona re ka tseba gore re hlole ntwa. Jwale nakong ena ya rona ntate ga go bonagale e kakare thuto eo ya ntate Kwame Nkrumah le ba bangwe ba neng ba lwantsha bokolone e tlile ke thuto e re e tsotelelang eo, a se thuto eo re e nkang, a se ebile le go lebala ge lebetse ka batho bano. Mme ka gona ga re lebetse ka batho ba kareng bano ba ileng ba lwanela Afrika, go tla ba thata go rona gore nakong ya rona ge lwanele Afrika, re be le bagale ba tla lwanela Afrika. Mme gona jale ke nako ya gore re be le bagale ba tla tseba gore ba lwanele Afrika kgatlhanong le bokolone. Empa jwalo ka re ile ra supa nakong e fetileng bapolotiki ba rona ba Afrika ga go bonagale e tlile ba bona tlhokagalo ya gore re lwantshe bokolone, empa ba bona go le botlhokwa gore re ka ba kagolo yona yano ya bokolone. Jale ntate re mathateng a baetapele ba rona ba bapolotiki ba mme ke bomadimabe ka nnete gore ebe re maemong a na a jeng. Taba eo ke e batlang gore ke toboketse ke ya gore ka gara bapolotiki ba Afrika jwale re tlhoka bagale ba tla lwana ntwa ena go fitlhelela re e sole, ba tla ntshetsa ntwa ena pele e ya bo ntate Nkrumah ba e ntshetse pele go fitlhelela re e sotse.
0: Mohlomong ka nako e nngwe ha jwale ka o bontshitse gore mogale ke motho ya sebete, na go bobebe doctor gore ge be le batho ba jwalo ba ka reng retela bophelo ba rona bakeng sa setšhaba sa habo rona, na matsatsing a go bobebe ga kalo re shebile gara tse ding lerato la tšhelete ntate?
1: Ee ntate, e tlile batho ba sebete morago tjena re a ba tlhoka ntate, ga se ntho e bonolo ka nnete ya go ba sebete go lwantsha legoa, gobane le lona e sele le ya lwana ntate jale ga se ntho e bonolo. Empa ke bona go ntse go na le batho ba nka kareng ba lekaleka Afrika mona ba batlang gore ba lwantshe ba be sebete go lekana go lwantsha taba ena. Le go ja tšhelete e ntse e le ntho e teng jalo ka go supile fela ga kore re ke re supe moetapele e ka re malema Republic of South Africa, re ke re shebele moetapele yanene wa Burkina Faso ma ke batho bo o bonang gore e tlile ke batho ba sebete go lwantsha bokolone. E re ke tle ke etse motlhala wa moetapele eno wa Burkina Faso eo a ileng ya re ga a bitsetswa manene America manene ya ba o re atšhe nke kebe ka tla moo nono ka nnete ke sa sebetsana le ditaba tsa maAfrika, empa wena ga e ba o na le tlhoko ya gore go be le taba e re tlo tla e buisana le wena tlo o kwano go nna e sennake enono e bontsha sebete seo a ileng a ema ka pele go moporesidente wa America gore nke kebe ka nka ditaelo kapo ka etsa ditaba latelagana go batla jwang. Mme e se e kakare baetapele ba Afrika ba ka ba sebete go dumela ka bona go gaetsa dintho tse ba motlhomo magoa a batla gore re dietse, ba be sebete go dumela dintho tseo di le molemong wa maAfrika. e sentse molemong wa magolo sebete re se hloka mono gore dintho tsohle ko go motho o tshwanetse go ba sebete go emela dithaselelo tsa maAforika e seng go emela dithaselelo tsa magolo mme a sebetse dintho tse molemong wa magolo re hloka baetapele ba sebete se jwalo le ha e le taba e thata ka baka la tšhelete fela re lokela gore re be le baetapele ba tla ba sebete go emela dithaselelo tsa maAforika e yantate
0: kgotso ntate makutle ke ntate se ke se monageng ka gatikwe kutlwisiso ya ka ke gore paleng ya lesotho ke nka morena mohlomi e le mogale e mogolo e se gobane ke le mokwena empa ke qala ka gore ebile catalyst sebisa senyesemane a re catalyst philosopher le gona go bangaka e hahileng morena mosheshe le go mo rupela gore setšhaba ga se gawe ka ntwa seno se ile sa bebofaletsa morena mosheshe go thega setšhaba se bitswang basotho ka jemo doctor o ka reng ka ditaba tse etsang date monageng
1: go latela tlhaloso eo ke e faneng ya gona mogale na ke motho a nang e re tshwanetse go mošhaba jwang ke dumelelana le yena ntate gore morena mohlomi ebile mogale morena mofeshe le yena ebile mogale gobane gobane re ka bere le seo go ja a se ka di-philosopher ka tse pedi tseo mme o elelelwe ntate gore bogale ba bona bo tlhaile tabeng ya gore ka gara dintlwa tseno tsa difatlane jale ba ile ba kgona gore ba age setšhaba sena se rona sa basotho letsatsing la kajeno maphelo a bona ba ile ba leketlisa ba lwana dintwa molemong wa gore e be re teng letsatsing la kajeno ba ba sebete ntate ba ba sebete ba fekisa ditšhaba tse dingwe tse neng di batla gore di re timetse mme ba ba ba atlega gore e be ba tlotse ntwa eo molemong wa setšhaba ka gona ntate nna ke bona ka gotlhe-gotlhe morena mogomi morena mosheshe e le bao re kakareng e tlile ke bagale ba naga ena e seng bagale ba naga ena fela empa bagale ba Aforika
0: doctor a go e tshware tsena fela re etse tsena fela re rekisentse re le mmogo
1: ke a leboga ntate
2: nakong ya boimana kapa botswetse basadi ba bangata ba tobana le mathata a kang go lebala dipidisi letsatsi le letsatsi mokgathala le diphetogo tsa mmele tshaba kapa ditlhong tsa gore batho ba bone ditlhare tsa bona ke ka goo lena kapa fela e leng botlhokwa go thusa basadi go itshireletsa le go sireletsa masea a bona lena kapa fela ke mokgwa wa motšha wa go thibela HIV ka mokgwa wa ente ga nka mora dikgwedi tse tsheletseng itshireletse tseba boemo ba gago qala lena ka jeno phediso ya HIV qala ka thibelo
3: tlhola tsa ona o utlwisetswa ke lekala la bophelo
0: amari re boetse re gotlile ge bile re tlotla re phethela ditaba tsena mo re ntseng re qoqa jalo le Dr. Monaheng Mahlatsi ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba yena ke morupedi dithutong tsena tsa philosophy faculty ke yona ya humanities doctor
1: nna re makutle
0: a ntate ga re diphethele he
1: re ka diphethela gona monono ka gore re tshwanetse gore ale filosofi e re theileng re le setšhaba sa basotho filosofi e tlhagang go morena mohlomi e ka setana le wena morena mosheshe re tshwanetse gore ka dinako tsotlhe tseo re di etsang re le setšhaba re sehelele thebe goduma boinagano ba baetapele bao mme ka gona ke tshwanetse gore re ba keteke ka tio ntate e le bagale ba naga ena ka dinako tsotlhe re ba keteke ka tio e le gore thuto ya bona menyaboketso ya bona e seke ya fela ka gare go setšhaba sa basotho ke a leboa ntate
0: ke lebuile gagolo doctor e ba le ketekelo e monate ntate keteka gantle
1: ke a leboa ntate le wena ka mokgwa o tshwanang keteka gantle
0: ke lebuile ntate
1: ntate
0: mashome a mabedi a metso e mehlano a metsotso re habile gore nyana pele ke Dr. Monaheng Mahlatsi ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba mme o tlhaga mane faculty ya humanities re o le tshela mamedi ge tle ga tele pele me re tlotla re tsa tsena fela go bontsha gore ge fela re hatela pele ga neng ka lena go e kae fela ke lakatsa gore ge tle ge potepotele ka nkena fela ge tlotla reng ka ngweti wa rona wa ho qetela lenanong lena ke tle ke bontsha gore ke tlotla ke buisana jwalo le letona la khiro le bosebetsi yena ke monghadi tshidiso mogosi dula fatshe o tlo rena ebe ge tshwere difeng le yena bakeng sa gago
4: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: mamiri wa PCFM FM ka metsotswana fela se me kae fela e le gore ndate mogosi a tla itukise ka nkane fela ke tle ke o fe monyetla gore re tle re ketele taba ena ya bagale ke mo fa fela metsotswana e se me kae fela e le gore re tle re tse gore re tswele pele go ya ka wena mo mamedi wa PCFM puisanong ya rona kwano le Dr. Mahlatsi wena ga ko re duetse gore na ke utlwisiso ya gago ke efe ka letsatsi le na o bona e ka bagale ba rona ba ntse ba ketekwa le go gopolwa gantle le gore na ba tlang ka morago e le babusi ba tlile o bona ba na le matshwao ano a gore e fela e le bagale kapa tšhe na ba sebetsa ka tsela yeo ba nang le boitelo jwale ka bagale ba ileng ba ba teng pele kapa bao mohlomong wena go ya ka wena o kankang e le bagale a goreng ke kutlwe maikutlo a gago ka metsotsonyana ena fela ke tlotla ke go kana jalo le ntate mogosi kwano nempa e le gobane jwale chair a tshwanetse gore a lokilokise go fokofokolang fela e le gore re tle re tsebe gore re tswele pele mo mamedi wa PCFM ke o fa monyetla one 2121 9956 kapa 59956 ga e ba kwala ka tsa gore o kobele maikutlo ditabeng tsona tsena tse amang letsatsi lena le gore nagana mogale wa gago wena ke ma gobaneng gore ke mogale wa gago ke o fa monyetla o jalo momamedi ga ntse ke lokisetsa gore fela getle re tswele pele kwano ntate mo nageng kapa seke se mo nageng o utlwile gore na ena kutlwiso ga ke efe ka letsatsi lena e re tle ko nke mamedi dumele kgotso kwena Hey, and
1: that. Ke le mo hale. Ha di tsanka.
0: Kadi.
1: Ke kadi.
0: Onda.
1: Tswa. Ga le ke kadi. Ha ile se ka yena. Ga le re sna di pila ga tsena tsenne. Bana bo mo se tsweng. Ke monyane ntatam. Mo gana mo tsweng. Ke bo mantso. Jale, haile mona ke tika tsa Afrika. Ke tsa tsa kopina na ile, ke nna nna ga ba tswa tsa tsa ona mono ba ne. Bana ba bang o mo gana mo tsweng. Ya sa ha mane ha mo tswang le mo kuti. Go ba le tsiba ba ba ba nya nya ntina go na le tswa. Ne re tsame a re kitike mahali ino. Mo tsone, bueno, e o tsala ha le mo go ka le. Go kwe. Jala jala ke tsone ya ho yona mo go bana jala go na le ba sotho se re pe di ne lata na re ya rona mo ke ra le ma di tsa ka lo ke tsa fela tswa ne jala bana ba ba nka o fela go bua ka bona ba ho bana ba tsi a ke ntla na ka nna isa mo no monte ke mo ga jo no tsana ba ke ya nana ba tsa ke ba ha ile bana ba ba o mo ga na ntse se go ntse ke tsabana le bana ba tsi ba la shidi le kwetse le ha ntse ya bana ba ha ya le bona
0: ke le buila nda tentai ke le buila ho lo ka monka ka qeme ka le bona tentai o re a e ka nete ke ka mo yena o ku samba ha le ka teng mo mamedi wa PCFM ke tle ke utlwe gore na wena o reng 2121 9956 ka pa 59956 me o beile gore na yena o bone ka mogale wa gae ke mang le ga o le jwale moamedi ke bone ka ntate mogosi ditaba tsa gona di nepaetse ka kwano e re re tle re gokane le yena ka kotlologo kgotso ntate mogosi
2: dumela ntate waka le ga o sanjetsa lebitso maena ke ntate makutle kapa ke mang
0: ee go fela go le jalo ke ntate makutle ntate
2: ke a leboga ntate makutle
0: ke le buile haholo ntate mogosi a ko dumedise moamedi wa PCFM
2: ke qala ka gore ntate ke dumedise haholo bookamedi ba sealemoya seng sa PCFM mme ke dumedise bamamedi ba PCFM gotlhe mo ba leng gara teng ke sealemoya se nang le histori ga le se le teng mme se a tsejwana ka bophara ntate ka nnete ke a ba dumedisa ka letsatsi le legolo letsatsi la bagale mme le PCFM e wela ka gara bagale ntate ga nnete re a leboga ntate agolo modimo a boloke bamamedi gotlhe mo baleng teng
0: wa go hopotsa gore go tlwa ka selemo sa 1998 mme he lo re ge bahale
2: le bahale ntate
0: a ntate ge le buile haholo ntate mkhosi
2: ya le wanda twak
0: ha re ke re utlwe he ntate ka 2024 le kala la heno le bahlanka ba heno ba ile ba tla kwano hona PCFM ena we supileng gore ke mohale ba tla teka leano la muso lena la giro ya tsa machabe e ka ba fukela ha jwale le ha ka ntate
2: ka ne ntate ke ya le bua ha holo me ke ga tawa ke ke go ba mamedi di taba tsa machabe se se bona ra ke se ga makwa a tsa migrant workers ke ba sebetse ba sebetsa dina hentse e seng tsa ha ha bo bona ba sanka bo jaki ba mono ba iketse mo sebetseng ana kwa ha fela e khutlela ha ha bo me ke swipe wa le kala lena la khigo le bile le taba tseno kana go etele le ba sotho ba tsa go pola gore na go ntse fitileng bo ntate le bo abuti ba ne ba hle ba ya South Africa haholo merafo nyimpa he ba ba ba ne ba ya le bo family sebetseng e fapakaneng e mengata e ne e le leano le neng le sebetsa le phela ka nako eo mme ka nnete ga nako e ntse di ya merafo ya e felelwa ke nako basotho ba fokotsedile gagolo ka nako tseno ba ne ba ka feta 200 basotho ba neng ba le merafong empa ka keno ke belaela go ba se ba le ka tlase go 30 a dikete ga ba ne ba feta 200,000 me ke engwa ntho tse e tsang ge e be ka keno taba tsa tlhokalo ya mesebetsi le sethomana e bonagala ka matla a magolo ga ke fitla lekaleng leno ka 2024 jalo ka ga o tlhalosantate bahlanka ba ne ba mpontshe taba tseno tsa gore e meng ya mesebetsi ya lekala le nantate ko o batlela basotho dinageng tse ka ntle moo naga tseno tsona di haelwang ke basebetsi go na le dinaga tseo ke etse motlhala jalo ka naga tse kampo china ga basotho ke motlhala china wa dinaga tse ileng tsa ba le leano la gore ntho e neng bare ke one child policy gore motho a be le ngwana a le mongwe mme naga tse ngata tsena tsa europe naga tse tswetseng pele tsa ba bana etlhile di a ba ntho ileng ba e fokotse gagolo motho a be le ngwana ba bangwe malapa a mangwe e be a be le bana fela ke lelapa jale naga tseno gana tsena di atetswe ke batho ba bagolo go feta ba batšha jale empa e le gore moruo a tswana le ona o godile e leng gore ba tlhoka basebetsi jale ga ke fitlha mona ga ke bolelelwa ka nnete ne ke tiisetse bahlanka gore e ka nnete ke tlwema ka maoto ke tshwarana ka matsoo le lona ge batle mesebetsi ka ntle bakeng sa basotho mme ka nnete ntate ke nnete ne ke fumane ba ena le naga tseo ba nentse ba sebetsa le tsone empa motho o ne wa bona gore e ne ntse le naga tseo le tsona re ntse dikitlela gobane ga re ka sa ga ba le tema e kalo-kalo le tsone empa ke qeteletse modimo a bile le gona ntate o bantle ba di etswa ke modimo naga e ke bile le naga tseo jale tsona e le naga tse ditlheng di gogang naga tsane tsa oli tseo tsona di gogang ka nnete ke bile le kopana le tsona ga buisana ga dumelelana ga qalelela go etswa ditumelelano tsa molao mme ka nnete ditumelelano tse jalo di teng ga e ne bake sa le moyeng ke ne ke tla tle ko bontsho kae ntate e shebe ke ena ena ke naga e bitswang ka tha tumelelano ya rona ke ena le bona jale ke boela ko bontshe naga e bitswang United Arab Emirates le bona tumelelano ya rona ke ena jale e le gore naga a ka tha tumelelano e fedile ga modimo a re solofaditse etlhe kgweding e tlang ge a saena le naga ya ka tha tumelelano eno ga e qeta go saenwa lesotho mona kana le batho ba ngwedisitseng le lekala la bosebetsi e le ntumelele ke e bitsa ka sekgoa ke so e nagane agolo ka sesotho ka sekgoa go thuke di-recruiting agents ke dikgwebo tse sebetsana le go batlela batho mesebetsi so se re e na le tse jalo tse ngwedisitseng le rona ge le lekala jale gang ga re qeta go saena naga yane ya ka tha le yona e tla refa ba ngwedisitseng le yona hobane ge tlamea re tlotla re ba se ba supervise gore re ba bea leitlho gore ba etse mosebetsi ono ka tsela nepaetse o se ka fumana ba se ba traffica batho o se ka fumana ba ja batho ditšhelete e leng gore jale naga ya katha le yona ka go tshwara hendate e tla refa ba yona ke re ko goding agente tsa yona tseo e rentse e tshepalang tsa tse re sebetsang le tsona jale re kopanye bano ba bona le bana ba rona ba basotho ba le ba katha katha re jo sena e jo fika e re lesotho ga le fa khouta mme le ka tlisa dikete tse kana tsa basotho yona e felela mono ga qeta go tshobang jale recruiting agent ya bona yona e ipapisitse le gore na katha re file mothamo o mokae yena o kena difemeng mabenkeleng dihoteleng makaleng a mmuso gotlhe o a kena o lo batla dikgeo tsa mefuta yotlhe tse teng ga a qeta go di thola o di fa recruiting agent ena yeo re nang le yona lesotho mone jale yona e etsa kgwedi etse le yona go basotho tlogong empa ntho re tlo etsa kgwedi e tlang ke ya gore re tlabe re na le lebota le re reng basotho botlhe ka tebota bona tse fapaneng ba ngodise lekale mono jale recruiting agent o sa fitlha kena ka sesiung a sheba bana ba ngodisitseng gobane ba na le difono ba na le jale a tseba go ba letsetsa ela nyeo tlogo re tlo buisana ga a fitlha ikgodisa gore motho ena itlhile mangwalo a keana motho ena o nepaetse o phetse gantle o boye moo jale ga a qeta go fumana mabitso ano o a romelela recruiting agent yane e kwana recruiting agent yane e kwana e gotlela go be ba mosebetsi ke se ke le tholetse batho ke bana ba etsetseng dikonteraka ba ba etsetsa dikonteraka ka konteraka tseo jale o ya lekaleng leo tsa lehae lekaleng la lehae mono a o ba batlela visa a ba batlele work permit jale a qeta go etsa taba tseno jale o ba batlela difofane o ba batlela tekete tsa sefofane ba kena sefofaneng ga ba fitlha nagenyane a katha o sa ba lokiseditse a fitlha ba gatlhametsa airporteng jale a ba isa mo yena a ile ba fa bodulo bane le bodulo monga mosebetsi ke yena a tla fana ka bodulo monga mosebetsi ke yena a tla bona gore na motho o jeleng goseng o jeleng motsheyago o jeleng mantsiboya monga mosebetsi ke yena a tla isa motho yona mosebetsing a ba mo gotlisa letsatsi le letsatsi jale naga a katha re bolemong bona bone gentate mme re dumelelane itlhe ke kopane le bona maqalo ona a na a kgwedi yona ena ke ne ke kopane le bona re dumelelana gore ga e ba maemo a re dumelela go kopana kgwedi ena e tlang maqalong a yona go sa ena jale e be re tswela pele jale ya bobedi ke naga ya ena ya katha tumelelano eo e se e fetile cabineteng ya katha e fetile cabineteng ya lesotho e fetile methati yotlhe e setshaletse go saena ono fela jale ya United Arab Emirates le yona e teng ke jalo ka ga ke tshwa kere ga e ne baopelaka empa tshepisa bamamedi gore ntate go sane ka tho ka tla ofising ya ka mono ka one ya wa dibala o tseba go ba jetsa gore ntho eno e neng re bua ka yona ke bone ka maso a ka ya phela jale eno ya arab united ya united arab emirates le yona ka go tshwana ge e ntse re dumelelane bona matlhakore a mabedi jale gore ge go tsofetse ke yona e le jena go setseng jale ke ore e be ke a enka le nna mona ke e fa cabinete ya lesotho cabinete e shebe e bone gore go tsofetse kapa re belabelalela mona empa ka nnete ka go latela tsela e leng ka yona ga ke dumele gore cabinete e na le ntho e ka bang ya belaela kore ga o di sheba ka bobedi o tla gatshe ntho tsena na batho ba le ba katha ba kentse le tsona kapa ntse di iketsetswa ke wena ntate mokgosi le ba tlhang ka moo ke botle bo tshabeyang ba
0: tsonaena
2: ya kathage
0: o hlakile ditabeng tsena mme o fane ka kgatelopele go na le se le le ga kae fela se batlang se makatsa gagolo ke gore ditaba tsena ntate nakong eo le neng le tla kwano le le lekala di ne di utlwala e ka le seleqetile empa ke a utlwa gore getlong lena e ka re go hona jwale o neng o phethela ditaba tsena fela di qadile ka 2024 ke enye ileng ya diaisa gore e be di kena tshebetsong ya bobedi ntate mogosi ntse re le mmo ntate le ile la re bana ba basotho ba kenye mabitso jwale o re getlong lena gape ba nne ba tswele pele ba ngodise a go tlhalose gona lethathamo lela la pele leo ba ileng baya jwale ba kenya mabitso interneteng kapa ka marangrang lona le kae kapa go kentshetso ee a go tlhakise batla ba seke ba fereka
2: ke a lewantate le teng empa ya re ko fa mohlala
0: ee ntate
2: charge mohlala go fa ngwana le mose ka 2025 ka 2025 ha na ha ya Kenya e saena le ka tha ile ga go bona ha seng batho ba 50,000 e leng hore ka nnete ha re ya lenaneng le la rona ha e ba ha saena ha la jena ba ka re 50 e tla be le siko ke ntho ka tlamehang re hweletse mme ba bang batho ka baka la mohlomolla ba bang ha ba utlwa ba bang ha ba ntse ba gatshe ba na ntho e ke entseng tsa sebetsa mme e ka ba hantle go tle ke di bale gona tseo re di buileng ke difeng gaholo jale o ne ore na go jo ga etsagalang ga e ba o tla gopola ka nako eno ne re bua kapa bahlankane ba bua ka naga ya Mauritius le naga ya Seychelles ka nnete wa utlwa gana tseo ga ke sa bua le o bua ka tsone
0: ee ke utlwa o se sa bue ka tsone
2: go jalo ntate ke gobane ya Mauritius ne ke kopane le yona ka bonna ka morago go ba bue
0: ee ntate
2: mme ga re kopana ya ba letona gore ntate ga ya dikgethong ga re tsebe na puso e tlang letshetse taba ena ya gore ge nne re tswela pele ke gore re emiseng re emele gore na sephetho se reng mme tle ga ba gotla dikgethong e ne be phetoa diteng go tlameya go qalwa fatshe gape di a sokodisa mo nako gore ntho ena bana e nkgopotsa ntle le jagamane Germany ke kopane le yona le bose fetileng ga ke kopana le bona Germany e nka batho ba fetang 400,000 every year fela ga ke kopana le bona mono ba rentate ge ya dikgethong jale ntho ena ya migration ya di-migrant workers e fetile topic ya dikgetho ba bantse ba re bana jale ba tlisa di-migrant workers ka ga naga rona ka jale a re ka nnete re kopa re eme ge tle re bone ga re gotla dikgethong gore na boemo ke bofeng mme le bona nnetetlhe ke kopane le bona kgwedi e fetileng empa ga ke ya kopana le letona la bosebetsi eo ke kopane le ena o di a go tla fetisa ditaba tsaka e le gore tabe eno ya mona nageng tsena tse buang dikgethong e a sokodisa gathe tsena tse ke buang le ka tsona tsona democracy ya bona ga ke ga se e tshwanang le ya rona gantle so bona ga ba sokodisa ga o buile wa tseba gore ntho eno ya lona e tswela pele ga ena mo e tla ema teng e leng gore ka nnete ka jeno basotho jwang kapa jwang tate ga re tswa saena ba tlile go qala go bona ga ba hweletsa mme re kaba ga e bua ga re le mono ba re na le na le batho ba mofuta ofeng mme ba re go rona batho ba gannang dilori bona ne ba re ke dilori ke a kgola ga dilori ke diteraka le dibese jale ba re batho ba tourism wa tseba re na le bana ba bangata pele ne ba ya South Africa go etsa degree tsena tsa tourism empa ka jeno lemcokinkir ba re ga itlo batla batho ba tourism ga itlo batla batho ba artificial intelligence ga itlo batla batho ba IT ga itlo batla di-engineere ga itlo batla batho ba ma-security mme ke ile ka e thabela ma-security ape gobane ka re ke a kgola go a botlhokwa e tla ba gore na ge tla etsa jwang gore batho ba rona ba ma-security ka di-experience tse telele ebe ba ka ba le di-certificate
0: a ko e tshware jale ntate mogosi re etse tsena fela re rekise ntse re le mmogo
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $76.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, 1 kg for $39.99.
0: Mabri wa PCFM, re rebuele re hatele pele. Impalo ena haeba o kalakatsa hore o be le potso ditabeng tsena kapa puisanong ena ya rona le tona. Mogosi o na le monyetla o jwalo wa gore o ka kena fela ka motsotso ona fela haeba o ka lakatsa go fana ka maikutlo a gago. Empa ntate ke gola e nngwe ya ditaba tse hlaelang ke gore na ditaba tsena ga e le ile la dikoka di nka nako e kae gore di phethagale. Gobane o tla le o tla fumana gore batho ba ditonetse matlho le tlile kwano PCFM e sa le ba lebelela, empa ke wena enwa o tlhaka gore kgetlong lena jale ke tlo bona le tekenetse. Wa tsaya ntate mogosi, ke bona ka nako ya rona ga e sa leyo, ke kopa fela re tlabe re phethele ntate.
2: Ntate ke ne ke re ka gatšha ke buile ka nyeo tse dingwe. Batho ba botlhokwa gape ntate ke di-craftsman, bana ba entse mesebetsi ya matsogo, batho ba di-hai, ba mapolanka, ba ditshepe, ke batho ba botlhokwa golo ntate, ba ile go fumana mesebetsi e mentle bano gagolo. Eya ntate.
0: Ah ntate re lebuile gagolo, re tla dikoka nakong e tlang he ditaba tsena, empa gosane ke tlatla ke tlotla ke bona ke batla go bona ditokomane tseno ka matlho aka
2: ka nnete tloo ka tho ntate go sale ke tlatla go bontsha tsona
0: ditumelano tse
2: tloo ka tho ntate waka
0: ke lebuile ntate molemong wa mosotho ke a leboa ntate mogosi ke teka ga monate ke lebuile ntate mmamedi wa PCFM re felela gona mona kosia jwale matsong a Funky L lebitso la ka ke tla dimakutle ga re kopane go sane ke tla otlela ditaba tsena
4: tlhokomediso go bamamedi ba se a lemo re le sea le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go asa manane wa fanang ka ditaba tsa nnete go asa manane wa ditaba a sankeng lehlakore go fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko go hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa o tlotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlotlontsheng ditsebe haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Go ngolla kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
5: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
6: PCFM, your pulse, our beat.
4: Ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. na moga wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka ka golo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go agolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your power.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang na mogha wa ha o itukiseditse wa hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka potloho le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your pulse

Ke a leboga fang Kiel, mobedi wa PC ke o dumedisa. Letona la ditaba tsa matšhabeng le dikamano tsa ka ntle, Dimpho Tau, e bile karolo ya kopano ya matona a dinaga tsa mokgatlho wa ntlafatso ya moruo Aforika Borwa SADC e mabapi le diqholotso tse hulelang ntlafatso ya tsona morao. Ka setlhogong kopano ena e ne e qholotsa ditho tsa SADC go tla ka ditharollo tsa mathata ka bakwang ke diphetogo moruong wa lefatshe, dikamanong tsa dinaga e ka sitana le diqholotso tse ka bakwang ke dintwa le dikgotlhano dipakeng tsa tsona. Letona Tau le tshwaetse botlhokwa ba gore dinaga tsa SADC di sebedisane mmogo go arabela mathata a ditobileng le bile le tiisa boitlamo ba Lesotho ba go buella kgotso, botsitso le ntlafatso ya moshwelela dinaheng tsa mokgatlhona. Go buya kopano e bile bongwe ba dinaga tsa SADC nakong eo di buellang ntlafatso ya tsona dipuisanong tsa matšhaba. Moemedi wa America Lesotho Thomas Hines o leboga mmuso wa Lesotho ka tshebedisano mmogo le boemedi ba America. Go tloga bo thehilwe kwano Lesotho dilemong tse 60 tse fetileng. Sena e bile karolo ya molaetsa wa hae ketekelong ya dilemo tse 250 tsa boipuso ba America tse matahanang le tse 60 tsa dikamano tsa dinaga tsena tse pedi dilemo tse 60. Hines o re dilemong tsena boemedi ba America Lesotho bo supa dikatleho tse kengeletsang ho thusa Lesotho ho ntlafatsa ditshebeletso tsa lona tsa bophelo ka lenaneo la PEPFA, ho tshehetsa thuto ka mananeo a dithuso, tshehetso ya mekgatlo e meng e sebetsang ka hare ho naha ena, mananeo a American Corner le ho fihla ha ente e tlo thibela ditshwaetso tse ntjha tsa HIV ya lenacapavir. O phethetse ka ho tiisa boitlamo ba America ba ho tswela pele ho tshehetsa Lesotho ntlafatsong le o netefatsa gore dikamano tsa dinaga tsena tse pedi di tswela setšhaba sa Basotho molemo. Ka jano ke letsatsi la Afrika le tshwayang dilemo tse 63 mokgatlho wa dinaga tsa Afrika AU o thehilwe. Selemong sena letsatsi lena le ketekwa tlasa mogo o reng dilemo tse 63 tsa kopano le ntlafatso ketekelo ya ditho tsotlhe tsa mokgatlho. AU e qadile go tshwaya letsatsi lena go tloga ka moqebelo motsemogolo Addis Ababa, Ethiopia. Molaetseng wa hae wa letsatsi lena ka jeno, modulasetulo wa AU Mahmoud Ali Youssef o itse AU e ntse e tsitlaletse go imatahanya le dipehelo tsa ntlafatso le go kgothaletsa bongwe dithong tsa yona. O re letsatsi lena le keteka nalane ya Afrika le metheo eo dinaga tsa yona e di arolelanang. A boela a qholotsa mebuso ya yona go sebedisana mmogo molemong wa ntlafatso ya Afrika. Youssef o phethetse ka o ipiletsa go dinaga tsa AU go tswela pele go buella bongwe, kgotso le botsitso le go boloka dikamano tse ntle dipakeng tsa tsona. Mekete ya go tshwaya letsatsi lena e tswela pele dinageng ka o fapana. Ditabeng tse ding, moporesidente wa Senegal Bassirou Diomaye Faye o qadile paramente le go leleka tonakgolo ya naga eo Ousmane Sonko. Tlaleho ke gore e sale go ena le dikgotlhano dipakeng tsa bobedi bona bo ka 2024 mokga wa bona o ileng wa kena pusong ka ditshepiso tsa go lwantsha bobodu ka re mmuso. Baagi ba naga eo ba bile le maikutlo a fapaneng ka qeto ena ya Faye mo ba bang ba reng naga e tlhoka ditharollo mathateng a yona e seng dikgotlhano tsa dipolotiki. Go sa le jalo go lela kwa ga Sonko go tlile mo fa monyetla wa go iketela dikgetho ka 2029 ka morago thibelwa go tloga ka 2024. Ditaba tsena di felela mona, mamela ditlhogo tsa ditaba ka hora ya boraro.

tsa tsa ditaba o di balwa ke thabelang tao mo mama di tumela. Ditsebi tsa dipolitiki di re go tlhokolwa ga matona go tlisa ngongorego ka botsitso ba puso le gore go ka gulela dintlafatso tsa naga morago. Ofisiri ya phepo Qacha Snake nyaka lo pokotsho o eleliswa setšhaba ka kotsi ya go ja nama ya phoofolo e šweleng nakong yana yeo naga e ntseng e lwantshana le mafu a sewa le pele e ka fumana diente. Mokgatlho wa sefapano se sefubedu o tiisa boitlamo ba ona ba o tswela pele o tshetsa malapa a kojona di magetleng le gara maemo a renang a moruo. Go tsamatšhaba ra kgwebo wa Aforika Borwa Brown Mogotsi o ipolela semolato tlosong ya go thetsa sepolesa ka teko ya polao ya gae ya ka pudungwana ngwagola. Ditaba ka botlalo metsotsong e 30 ka morago gore ya botshelela.

the mention after new drive. Let's go home.

0: Mamelo PCFM mona ke DJ Bramatic SA e botsa fela botshelo ke eng PCFM 92.8 ya jalo 104.3 MHz.
1: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

indaba yase Dubai. 365 days. Na hana fela o sina mosebetsi o sina plan. Selema o pota. Are bophelo ka la go ngo bothata mane bo buima. Lo bana o sa re ha o gone bo mamedi o le ka mane re wa batla. Fela e be le go ka nnete bophelo. Hey, bo batla bothata fetse. O sina plan in jena 365 days o sina plan mamedi ka re ke o bona bile o le motho a monna tlame o supporta bana o tlame o bona gore lapala ha o le hantle ke ngwa dipina tse matla tsena tse hem tsa indaba ya se Dubai.

0: di tsama ka mogofi di papa di tsantsa a Betway Premiership le tsona di fitlile pheletso di papa di tsantsa Betway Premiership di fitlile pheletso jwale how sheba se tlo batsana sa Orlando Pirates ke sona bompudi Betway Premiership highly kamane ka Careful Championship stopa sana sa Mamelodi Sundowns bafana ba style ke bona bompudi ibile ba kentse star sa bobedi ba itse ha ba ka o thola o ntse o tsama ka jersey ya bona e nang le star se le seng ka nnete ba tla o isa ho commissioning e ikemetseng e le o qoswe gobane jwale o tla bo sa etse ho ya ka mokgwa o ditaba di tlamang di tsamaye ka teng e ba re ha re ka o bona e le gore jwale star sa hao se seng jerseng ya gago e apereng ka nnete e tlabe le misconduct ka re lebolelang jwale ba re ekete jwalo ee ha re ka o bona rona jerseng ya rona ya Mamelodi Sundowns o na le star se le seng ba re ba o isa commissioning e le go tlotla o di arabela ne le motaong shapuzet ne le motaong bane ba Mamelodi Sundowns ba itse ha ba ka kopana le wena o apere skipper se senang star se seng e ba ke star se le seng fela ka nnete o isa commissioning ya phomapi ka lesotho zondo teng ka aforika borwa le tse dintsi tsa di-commission tse teng ka aforika borwa ka nnete wa tshwarwa jale batho bale ke ba star tse pedi
1: ebele ba kganyela tla e fumananeng bana star tse pedi
0: ao lona le batla ikwala ka di-star tse e ndale motaong ga ke re le ka fa batho ba mmapa FC
1: ba romona bana star se ndate ba jona ba thabetse fela gore rengile kapo tse pedi e seng 110,000 e se bantho ba itsisa se bile relebetse gore ba rue wa noto maoba
0: temo papadi ya bola motho monate wa yone go tswang ngwaneso I'm going to go to the rugby. Kontraka ke a le motse kae o tlo tla tlisa expertise e feng ka go rugby le Sotho kwano ebile o kile a sebetsa le dinaga di feng
1: ai e re bon wa lokela gore ebe dilemo tsa go feta mothomong le wena e be ra o beya magaga mona re na le batho be kang bo motlatsi ga tite yaka gare go rugby e le gore ba bone gore rugby le Sotho ya gore motho o tlo nkennete ola ka ba teng ka gona ka mona ya a ke ka thomo go tswana e nyane ya weng ke ena go re ntse re tsama ha tsona papa di a ga gire sotho a ile nga ke nya ro so re e be mana mo ete o be stika man ka we empa ke mo ba tswana le tavel o bona go re se di ba tswa se tsile pe na le metsi a hanto bane ha ba we ntse re so bona go papa di a ga di a rola o batla go bona gona a dikolo tsa 2019 jale ila ga re ntse re etsa di-interview batho ba fokolang ga bona gore mep ke mongwe wa batho ba tlhwatlhwa gore ba ka etsa seo re se batlang o na le ditsebo tse pharaletseng gago le tabenyana ya administration e ka sena le boemong bo technical gobane ke motho wa ba tsetseng rugby go tloa dilemong tse tsa bo primary tswanang setsetsa go apara boemong bo professional jale jaaka bona gore le gona re ntse re gona re le mogang ga bona go tlhoka gore re tsitse batho ba tsentse ba na le ditse gore re se ra nka malebela fela go tswa go bona ba ene performa bonyane re tlotla ga nka malebela ba re tsentse ga go mogang ee anda
0: hai ke taba tse ntle haholo o tla ba le go nna nako e kae

0: re mo tle kontraka ne re leng ke performance day e re re re mo batletseng tsona re bona gona rona go dina mo le mo mo kae go bane nna go nna tata ba ka man ka go ile ke se bila gore tabenya marketing go re ha o tsaka ne ne na e ne tsena pa e ke ha o bua ka re tlo ga di o botse ba gona o bua ka e ba ba tlo ga ke ntweng ne fa ke mo rena empa ka ha go na ka mona o tla nna be teng wa ne lo ha nna go le mo tsoka jolo ka mo tsara go eng ke gone a mane le di brand di blue fountain e le in go go ye ke ke tsara re ka ga bona ka pa advisor ke lo gona go le mo tsoka o ba teng ka go na empa tse re tloga se ntse re mo tsara o ntse di tsebetsa a le ka ntlha
1: empa he ndale mta ung o tlotla re thusa ga hololo ka eng ha beng ke sentse ke buitseletsa le mosotho e lo gatla ukwe o tlotla re thusa eng ga hololo ka eng e bile a tla ba le whale simane a ntse a tla mona le mana
0: ba ke go opela e lo bone whale si ya kwala ta top 4 le fatim papa dinga na ga ke lo ha ba ke mo tlhaida ka ba pala mo o tsana le ditsimo tse ba tsa hona ba ga ke bile tama ya rwana rena le ba kwetsi ba ke nyele tsana mona ba ntse ba hola papa dinga na ga o tlo go ba bona lo ga ba ke expecting ke sa yang ka ntona ba ke re sutu mona ba ne le ba tla ba re ka be yimo ya bubidi ke tabe nya marketing ka ntona ke e mwana di se go tseno tsa go a lo re thusa ka kwa ga se na le tsa administration
1: ah o hlakile ndale mtamo ka nete ke taba tse mnate ke a tshepa o tsela hangata ke a tshepa go lona rugby federation le soto pele le etsa decision le be le ithutile taba le tsebile gore na e tla ile thusa o le o kae mhlomong disadvantage tsa teng ke difeng advantage tsa teng ke difeng jwale la hlokomelo ga ya ka nete disadvantage mhlomong dipedinyana di nnenyana ha ile di advantage mhlomong di 70
0: o lwalo e robone pa ke ba o pora re kana le di mo se kae kana le pa ja ga di yo tso empa ha o se ba ke se re fitile dinga ha tsenga ta ha gore go rebe gona ga se le team members tsa world rugby ke se re fitile dinga ha tsenga ta ha gore go rebe kana go rena le yona ke se ri ya ga ga ba pa di pa di ya ntla di le olympic qualifier o no bontsha go ba ne di tsile kana ya South Africa e le yona ntse re number 1 le fasting ha rwala e lo ga ga se rena le Wales hape Wales e hlaka go top 4 go tshireletsa ka pa go tshireletsa ka nna tse ntse pele e re na tsa tse ntse tsa re fihlile pele o tsona ka pa le fihlile pele go bona ka go ga di e ka nna ba go tla di feta tse di
1: a ke taba tse ntle ntle mteng empa ya se re ketela fela ho etsa itseng weekend e ho bile le letho ha ba ba le letho re ka lebella di feng
0: weekend e nana e lo bone e khona track di dikine tla mebetse tse pele empa ya ba ho bona mo be ke tsa ho feta ke dira e postpone e le go bane re tlotla re etsa selection ya rona ya under 19 yaneng ya kingdom select o polaa kingdom select ke mane mo e leng feeder ya national team mo re neng re kgatha batho ba dapadisa under 19 ke lo re etsamedi ka kotloo bane re ne re na le motho a mokalo kana david tielo mabitle le yena a ntseng a lositse bana ba development re ebile re na le baeti ba sayang aforika borwa jolo ka ga dibapadi tseo tsa bona tsetsetla di kgethogapae ke kgethiwe maobane wane o kgethiwe dibapadi tse sete ka opela tsa under 19 tse ile wa pala le team ya Free State e le gore mohlang ba sebeditseng gantle motlho mo re ka bona ka gare go tlhopha sa gona sa naga kapa sa kingdom select go na le ba lo representa Free State di-province tse dingwe ke yona tsebe o rugbyseto e ntseng e gola ka yona ya gore re sebetse mmo le Free State rugby union kapa yona staro ka kotlolo e leng South African Rugby Union.
1: Ha ke se bona ntate, ha re sentse re qetela fela o ba tshwere list ye o itshwere o fe ba sotho e le gore kotlo bo tloela ngwana mme o phumule.
0: Ha mona na ka ka le di kwa na ke tata ke ba rona ya ha ba re mba be ke tla ofana ngwana ke ba seng ba no ba ndana ntse ba khetwe mo dire tsa halwa.
1: Ah ke taba tse mnate di ka tola e kana neng?
0: Di ka tola na di ntse e tlala ka kampo ya yona. Di go tlo se ba be di weekend e re ntse ba bitsa baba le ntate e khobelo ga pepe o buseletse yena a ka ba ba etsa fana selection ya hae ya ne e re ba para di white cup qualifier se go di nyane na dula
1: a ke taba tse mna thana re e ba palo kae
0: se kupu e rena ha ya ne ya Eswatini le Mauritius ilore e nngwe ya tsona e tla go tsa le gona nene go hosto ba di go go thita ba le tla ba go tla tlele la bini
1: a nda le mtang ka nete ka itebela ngwana mme le ka moso e hantse ke hla ke a tsiba go tla no mfe tsona empa ile go ba sotho e sa le ba di emetse o fika e o tlwa mane e beginya ne fitileng empa ke a thabela ha sele mona se re ba file ditaba tsena ka ofe
0: a yo lo bunga nete ke le ba o se mona ka ke le ba le TCF
1: ke itebela ngwana mme
0: thank you
1: Mabela PCFM kena ntate motaung o hlakamana ka rugby federation Lesotho ha o le tjena a go etswa ge ketra pita motho a toti ke tswa ge masego ka letswa ke tsebo gutla
2: streets are shaking with KFC's new bucket for one dunked with one piece small chips and two dunked wings all original recipe from $39.90 the new streetwise bucket for one dunked are you shaking yet it's finger licking good T's and C's apply.
1: Yeah. Re ke tsena ke go lokela ke mathe ka ntsena hape le o bana jwa le ke a bona o se di bukellane mushimana wa toti.
3: Ana mo ga wa ha di politiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla. Na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

mamela PCFM ke mentsotso ya ka bang e mashuma mabedi a metsi mihlano ka mora hora yane ya botshelela PCFM hanta ta ikuno pontse khubedu ke re ke a lukisa ke tshware birthday ne ka nqina e re ke bona gona ha ke sa mofumane ke mathajwang ka potlako ke qetelele mothwane wa Aston Flats ya fatense dilile ke Themba Talani ke re bona gona yena ri tsa jwang tele mono ke tla boela hape ke lutipa tipe ke ka tlobensane sa ke ya ka tlobensane sa Bantu Football Club le ka mana ka tlobensane sa diwodi ke kene ke bona gona taba tsa ka ditsamaya ka mogofi he ke rapid ha go etse tshina moshimano wa ka e le gore taba tsa hao ditse bo tsa mahantle etsa tshina e le gore taba tsa hao ditse bo tsa mahantle ke tla batla ke tla tshwara ba then ha re khutla go nyane ya botshelela ha utlile ka metsi ya mashima mararo ka moga ditaba etsa tla motshwara ba then re kire go homo homo lena re bona gona taba tsa gona di se tsa jwang ye Themba okay all right e go ke molate ka ntina e le go re tsebologa me bala PCFM di papadi tsa no rona tsa vora comprimer le di fitlile pheletso jwale ke na go yana transfer window ke na go yana le go tlatla ukwa ho thu mang a ya kae mang a ya kae mang kontraka e fedile ke tlatla go fa tsona hona jwale ka mo ga ditaba tsene tsa half past six ha re qeta ho fumana ditaba tsene tsa half past six re tlatla go fa tsona e le go tlotseba gona tsentseng di etsala ke difeng haholo ha re shebile mona di-transfer window he tlatla go fa tsona re tle re shebe gona ditaba tsa gona di tsamaya ka mogaufi jwale ke a ipotsa gona gobane gotlela gona Modimba all right a re ke etse tsena mokgotsi wa ka e le go taba tsa ka ditsebo go tsamaya member ya PCFM ha o sheba ke itse ke nako yana transfer window ha e le nako yana transfer window dibapadi ha e beng ha lena dikontraka matsohong le na le mathata ke tshwa jwalo gobane ditlhopha tse ding di tla o ekeleletsa kontraka o sa tsebe e tloga go gutla o tseba kontraka e feleletswe ke nako ba o jwetsitse verbal ga re signe kontraka ke a le motse selemo fela ga o gutla ba o tlhabe ka kontraka e le ge le motse thago ba se ba bone gore o na le potential ebile o ka kgona go ba etsetsa tšhelete ke bohlale gore ga season e qala lekola kontraka ya gago ga o sena yona e batle ke tokelo ya gago ha o sena yona e batle ke tokelo ya gago e bang o sa etse jwalo tseba go o mathateng jale ke ya ka ditlhopheng o are iketlela ka mona ga dibapadi ga o na le kontraka wena o le sebapadi tlhompha kontraka gago ga e beng dingangele se o batla o bapalela difofela FC tlhompha kontraka gago le dingangele ga e beng o ntse o na le kontraka e reng dilemo tse pedi tse setseng e hlomphe gobane ga e beng ba ka o thola o santse o jima le difofela o sa re letho go bona so bile o ba se ba bona ntho ane bitswang request ka go FIFA connect o na le mathata ba na le matla godima gago gobane o na le kontraka le bona mohlomong e ne e ka nkena itse re tla go patala dikitikiti tse kana mashomeshome ba fika ba re mashomeshome jale la ga utlwa mashomeshome wa re ke tlotla ke bridge contract e ne e ke nang le yone e tlhompe otherwise o na le mathata ee pekepeke ke eno jale ga a kena tjena ebe o bapalela dinganyele FC o na le contract o tlameile pekepeke o tlameile a tlhompe contract le dinganyele FC o tlameile ke nako yane e le gore ke ebitse advocate tlebere a fitlhe a bue le lona le dibapadi ke tshepa go sane ke tla bona gona ke mo tshwara jwang jale re se nne re kalelele kapotlhe nne re kalelele mosebetsi wa rona wa o lokisa dibapadi ka tlhong wa o bua le bona wa o tseba ditokelo tsa bona mo ba ditokelo tsa bona le mo ba felelang gona teng ska tla mona o se ore ke na le kontraka le diphakwe mpa jale ke se ke batla ya membersy dipako ya e tlaya mone ga motho e re na le kontraka e le ene jale re ipotsa gona o batla o ya thiming e nngwe jwang o na le kontraka le nngwe bua le bana bo o nang le ko kontraka le bona
mamela PCFM how le tsena ere ke mathela ka mana ga ditabeng tsona ke tsa 6:30 peke peke ke thabelang tau o santse a emepela ka o tlotla ke balla ditaba tsa 6:30 ke tsa segolo.

Ke a leboga Head Rapita, moamedi wa PC, ke o dumedisa. Ofisiri ya phepo Qacha Snack, Mofumahadi, Nyakallo, Pokotsho, e le leswa setšhaba ka kotsi ya go ja nama ya diphoofolo tse shweleng ka lebaka la mafu a sewa nakong ena eo naga e ntseng e lwantshana le ona. Seno se tlhagisitse nakong ya letsholo la temoso ka lefu la tlhako le molomo le mafu a mang a tlasetseng naga ga jwale, mo a itseng ke boikarabelo ba botlhe go bona gore ba bolokegile go fitlhela mmuso o fumana ente ya mafuana. Ore dihwai le baagi ba bang metseng ka o fapana ba tshwaragane mmogo go qoba go adama ga mafu a sewa. A bontsha gore go ja kapa go rekisa nama nakong ena yeo diphoofolo di ntseng di tlhaselwa ke mafuana go kotsi setšhabeng, a bile a ipiletsa go dihwai tsa Qacha go ikobela methati e begilweng bakeng sa polokego ya botlhe le gore di sebetse mmogo le dingaka tsa diphoofolo nakong eo di etsang diteko diphoofolong tsa tsona. Lekala la temo le ntse le potologa le naga go anetsa temoso ka mafuana. Go sale jalo re ntse re le gona go sewa sa tlhako le molomo. Maobane letlola la temo Aforika Borwa John Steinhausen le phatlaladitse gore mogatlhelo wa pele wa ente ya tlhako le molomo o fitlhile. Ke diente tse dimilione tse 3.5 tsa ente ya Biogenesis Bago tse fitlhileng go tswa Argentina, mme tse saletseng di lebeletswe go fitlha gona bekeng ena. O itse matsholo a kentelo ya diphoofolo a tla qala hang-hang. Lefulena le ile la tswela pele go ama diphoofolo dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Mogatlo wa sefapano se sefubedu o tiisa boitlamo ba ona ba o tshetsa malapa a kojwana di magetleng go tlhola tlala le gara maemo a renang a moruo. Mogatlo o bile mpharane le kgalong bekeng e fetileng kotulong ya dijothollo tseo o reng o tlilo di abela malapa a tlhokang ga tse ding di tla rekiswa go nyolola mokotla wa ona go tswela pele go tlatsetsa dithusong tsa ona. Mongodi wa lekala la mogatlo sefapanong se sefubedu Mofumahadi Matshidiso Thahanyane o re mogatlo ntse o tswela pele go anetsa dithuso ka tataiso ya ditlalego tsa mafapha a ditereke ka o fapana e le mokgwa wa o netefatsa gore dithuso di fua ba di tlhokang. O re mogatlo o ile wa sebedisa temo e le mokgwa o mongwe wa go eketsa dithuso tsa ona. Go sale jalo Morena Maneo Magage o ile a adima mogatlo masimo e le tsela ya gae ya go gotlisetsa setšhabeng. O ipileditseo setšhaba se sa sebediseng masimo a sona go adima megatlo e kang ona gore e tla ikenye letsogo go thusetsa malapa a tlhokang go pharalela le naga. Ditsebi tsa bophelo go tswa ditrekeng ka o fapana di ipiletsa go ba bogolong le balekane ba bona go matlafatsa boiteko ba go fedisa ditshwaetso tsa HIV, mokaola le hepatitis B go tloga go mma go ya go lesea. Tlhogo ya thuto ya bophelo Monghadi Barwane Phafudi o re segeo se teng mo mehato ya thibelo e sa lekaneng ditrekeng ka o fapana, mme seo se hulela tswelopele ya naga morago. Banka karolo kopanong ya ditsebi tsena ba tse matsholo a thuto ka ditaba tsa bophelo le mafu a kang ana a fokola diterekeng tse kang Qacha Snack, moo ka nako e nngwe bakudi ba fuang kalafo e fosahetseng ka lebaka la go tlhoka tsebo ka mafu. Go feta mona dipuisano dipakeng tsa bona di kgothaleditse gore go eketswe mehato ya thibelo bakeng sa mafuana a ka setlhogong. Go sale jalo Komisi ya Naga ya AIDS NAC e sa tswa moela tokomane e tla tataisa mmuso le balekane ba ona go fedisa ditshwaetso tse ntšha tsa HIV o ipapisitse le dipegelo tsa bophelo tsa 2030. Ha re diphetlhela ka tsa matšhaba, rakgwebo wa Aforika Borwa Brown Mogotsi o ipoletse ya semolato qosong ya go thetsa sepolesa ka teko ya polao ya hae ya ka pudungwana wa hola. Sena se hlaile nakong ya kopo ya beili ya hae ka pela lekgotla la Maserata la Johannesburg ka jeno. O tobane le diqoso tse 5 tse akgang ho sitisa kabo ya toka le ho bua leshano tlasa kano. O ile a tshwarwa ka la 15 kgweding ena mabapi le ho ba le seabo
nakong ya polao ya hae e le o lahlisa sepolesa mohlala diqosong tse kgatlhanong le ena. Pejana o ne a ile a re ka latharo pudungwanang wa hola o ile a salwa morago ke batho ba sa tsejweng bao a reng ba ile ba thunyetsa koloing ya hae ga nngwe ba leka go mmolaya a re o ile a baleya le o sia koloi go qoba lefu. O re ka moramo o ile a bula nyewe ya teko ya polao sepoleseng. A ipolela ke gona a semolato le gore diqoso kgatlhanong le ena ga dina motheo. Botšhotšhisi ngeweng ena bo itse bopaki ba mogosi ga bona nnete ka ga bafuputsi ba setilwe go netefatsa tse dingwe tsa dintlha tse wa faneng ka tsona sepoleseng. Sepolesa se boetse se amaganya sethunya se fumanweng ketsagalong eo le ditlolo tse dingwe tsa molao. Kopo ya gae ya beile e tšhetšheseditswe ka labone lena mme o tla tswa a le ditlamong. Hare le kola boemo ba le godimo bosiu mbona le hosane go ka lebellwa gore le hlake boholo ba dibaka bosiu go bate go isa go bata golo le serame se lale dibakeng tse ka maloting. Moya ona o foka o le bobebe go tlhaya le boya bophirima. Hosane go ka lebellwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka gagolo-golo ka maru a melatsitsi go be magareng go isa go phola empa go bata dibakeng tse dintse ka maloting. Moya hosane o tla lebellwa go foka o le bobebe go isa boe ba magareng go tlhaya bophirima. Ditaba tsena di felela mona mantsiboeng ana mamela tse tlang go latela go sane go seng metsotsong e 30 ka morago gore ya botshelela.

0: Etsware moshimane wa ka, etsware ka moshimane wa ka, reporte ka nqena re tsebo khutla fela.
1: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: mabra PCFM re ke moele bo motho a bitswang thabelang tau ka tiba tseno sa bia dileng ha monate tsa half past 6 ne le tsa sesotho ne ke ke dumela hore ke tsa segoa empire e jwa le ka o bane wa tse wa ke holiday ka jeno o na bala tsa sesotho e bile le tsa o qetela ke a tshepa sa tla kopana le rona ho sane he sa tla kopana le rona ho sane dina go ntsane tsa bona ho tlwa ho rentsane tsa botshelela ho ya kwa ke ntse ke re ke o tla nthotsa ka nqena ke thole bus then ho bana jwa le ke a tseba go santsa e memeemo o nkemetse Godman a nthole jole re tlotla re bua ka yena le yena ka setlhoba sena sa hae sa di Jabato Football Club re ke etse tsena ka pele ga phutla go fela ke bona gona nthotsa ka ditsamajwa jole ne ntse ke itshwa kere lona dibapadi ha o tseba go na le kontraka le team 18 hlompha kontraka e koba hore e re o na le kontraka le team 18 e be jwale sentse ba o bona o sentse o ikwetlisa le team 18 o sa re letho go bona e bitswa breach of contract ha o sentse o etsa jwang bana le matla a hore ba ka wisa mane disciplinary hearing e be ba o mula ka di-suspension jwalo jwalo ke sa tsebeng gore na tsena tsa rona tsa bo tsa bo mimosa na ba ka otla ka suspension kapo go ka etsala jwang empa se ke se bolelang ke gore ga e ka go bapala bantu e be jale ka mmanta a sentse o bona o jima le dipakwe kapo diodi kapo makama empa o na le kontraka ka nkala ga re tlhompheng dikontraka tsa rona taba engwe ke batlang go bua ka yona ke gore go tlhokomeleile re le baphatlhatsi ba ditaba tsa dipapadi gore ba bang ba batsamaisi ba ditlhopha ga re tloleng go cheat-a dibapadi ba feng dikontraka tseno tsa bona di dule o bona ba tsebe gona ditokelo tsa bona di tloa go kae di felela go kae gobane ga o qeta go mo cheat-a jale e ba bothata gona go tlo tla go sebetsa jwang gobane ke mane mo e leng go tla bona dibapadi sentse di mathisa di isa di-team ka mane ka status committee jalo re bona go tshwarwa dinyewe tse ngata tse e le gore ke tshepa gore basotho ba tseba gore ga di tlhokagale jale ntse ke tshwa kere ga re tlhompheng ga re ba feng privilege ya gore ba na le dikontraka le rona ke ntse ke tshwa ke re ntate tlabe ere o tla tla re thusa mone mo e le gore jole setlhopha se seng ke tloetsa motlhala o e le gore o tlakile gagolo fela ditlhopha tse dingwe ke tse sa pataleng dibapadi ditlhopha tse dingwe ke tse sa pataleng dibapadi jwale e ba ga kontraka nka tlhaga ga season e fela sebapadi sena se tsenang se se kgatlha setlhopha se itseng se bileng se reng se tlo mo patala e ba jwale mane matlwang teng go thwe icon ga o tsamaye monna kapo wa tsamaya o tsamaya ka boleng bo tsene kapo a bare ga o lokolla jalo re utlwa gona molao o reng boemong bo bo jwalo doja ke tshukere ke nako yana ya re tlo re tla re rutanang ke tshukere ka mane ka B and C division ga o nka sebapadi gona o thimi e kgolo gona o thimi e nyane setlhopha seno se e le gore sebapadi seno se tloa teng se na le monyetla gore se claime ntho ane e bitswang compensation ga ba morekisi ba re ncompensate la e le ka bolo tse pedi e le gore ke batla le tle le utlwise gantle lona ba thimi tsena tse ntseng di le nyane ga re bua ka thimi tse nyane re bua ka thimi tsane tse B and C division tse e le go jwale matlama ke ene e se re tshosane kelisi mphe motheo mono mphe mamunu no jwale molao o reng molao o re mane B and C division ha ona di kontraka ba saena ntho e bitswang consent form. Consent form e binda sebapadi seno le team yenu for season e le nngwe fela. Empa ena ke ya bohlokwa. Empa ha e bolele gore wena o le sehlopha sa C kapo A kapo Premier League o ka fitlha wa nka sebapadi seno jwalo fela. Sebapadi seno ha se free agent. He can join a team of his choice. But ho tlotla ho ba le compensation e tla tswa ho ya ka melao e tsamaisang rules and regulations tsa Lesotho Football Association. Ke tla diphetla ho sane e le go Basotho ba tle ba tsebe ga ntse ke bua ka melao eno ke be ke shebile go kae. Jwale ke tlotla ke etsa scenario mo. Lona di-team tse nyane le tlameha le hlokomele gore dibapadi tsa lona di tla tsamaya fela ga le hana ka tsona. Wena o le sebapadi ha ebeng setlhopha se itseng se se re re gatlhiwe monna e setlo o tlo o tla o re bapalela re fera batho bano ba reng ba gatlhiwe ko wena go team yane o e bapalelang o ba jetse go ke nnete ke consent form ya ka e re season e le nngwe empa ga jwale ke ntse ke le under registered to that team le ga e sobe registration kapo season e qala tsamayang le kopaneng le bone. E lo ga ba fitla mane timing yane o long ho yona because o ho yona o ntso hlakaga FIFA Connect ya bona o ho yona ba fitla ba bua le bona ge kopa le go lokolle le nyewe ke tse ke timing yane le egolo e golo e batla se bapadi we nyane e re kutlo bona mamedi o reng radio PC Dumela
1: hello
0: e amme
1: o tlhante
0: ke tena ga me
1: ke
0: e
1: o bua le nna Mabasia ntate.
0: Ee, ya Mabasia.
1: Ee, ntate ke kopa thuso ke na le bothata ba bophelo ba ka ba semoya le bana.
0: E re ke etse tjena mme wa ka o tlo sie dinomoro bane jwale kwano re lenaneo la dipapadi le e le gore le tla fela goreng ena botshelela jwale ke tle ke bona gore na ke dinka kae ke tshepa gore ke tla fitlhisetsa ditaba tsena go ba ikarabelelang ba tle ba bona gore na ba o tshwara jwang. Ke kopa nomoro ya gago mme wa ka.
1: 58
0: Okay, re ke tshena fela o tlomphe yona. Re ke tshena fela o tlomphe yona.
1: 58 5881 81 3181 3181.
0: Ke tla etsa gore ba tle ba o founela mme wa ka. Ho bana jwale sentse re qetela. Re setse fela ka metsotso e ka bang e le 15 pele re qeta lenane la rona la dipapadi.
1: Okay.
0: Ke tebela mme wa ka. Ke nentse ke tshwa ke re jwale team yenyane ke ena e qeta ho e se batla se bapadi. Kapo team e kgolo e batla sebapadi ho team e nyane. Team e nyane ha le na matla a ho hana ka sebapadi seno. Empa se le lokelang le setse ke hore le kene dipuisanong le sehlopha seno. Buang le bona le ba jwetse go okay. Ha ebe mohlankana le a mo bitsa le mohlankana ona le team e itseng e re kgahlwe ke wena na o batla ho ya moo na ba kile ba bua le wena. Hobane nako engwe re na le ho etsa diphoso tsena tse tjena. Timi e setswa mona Hoseng e fitla ya mane tshenona e re ntate Kontsi re batla sebapadi se itseng. Ntate Kontsi o sa lokolela sebapadi seno timi eno e re ntate Kontsi ha kgutlela sebapadi sae sebapadi sae se be se re nna ke itsebile ho itseba timi eno. Ya bohlokwa ke hore ha ona le timi e hlokang sebapadi le bitsa sebapadi le a mo botsa gona o tseba taba tseng. Lorona yena o reng ha ke tla dumela le taba e le kena di negotiation le team yenu ha le hane because ha le hane ha le na kontraka ka le yena ha le mopatlane therefore le nego le a negotiate le team yenu e mo hlokang le a bolela ga ka nnete le ka mothola re kopa le re compensate ka mhlomong ke etsa mhlala fela ka jeresi ka bobolo tse pedi ka potse tharo ho latela boleng ba sebapadi seno ha o se sheba e ba jwale sehlopha seno sa seholo se tlare le batla dibolo tse 10 ka nnete re ka kgona tse 5 ya bohlokwa ke hore sebapadi sena se batla ho hola se batla ho tswela pele ha le hana ka sona you negotiate o fitheletse le dumellana empa mme lo go le ka fitlalage ge hana ga sona ke a bolela ka modimo ba tlomong ka fela o bona ke re ba tla mong ka fela because ha ona contract ka le bona ke mane me ile go batlage ba tlongwala difa ka status committee ba fitle ba re difa ke ile go se hlopa sena ga fitla gagwe se hlopa se itseng ge batla se bapadi senang ge dumelane le yena ebile o dumetse jwale ga re kopana le se hlopa sa gae se re se a hana therefore ge kopa le kena dipaking difa e tlotla ere ga bana contract le motho sene mmalokela go ba se itse ke gore ba negotiate ba dumelane ga ba qeta go dumelane ile neng mošanyana kapo se bapadi seno se jalo se a tsamaya ke mogwa o lekololokelang le sebetse ka ona ga le sa sebetse jalo ke a lebolela le tloba le mathata ke ne sentse ke advicea ditlhopha tsane tse nnyane tse ke tsebang gantle gore ka nnete di tshwere ka thata go bona gore leke ya rona ya lesothokwano e ya gola empa jale ke a botlhokwa gore le bone ba tlame ba tsebe gore maatla a bona a felela kae a tloa kae jale ke etsa scenario ya bobedi LNPS ke ena e se gatlhiwa ke sebapadi sa e kgona ba se banka sebapadi seno ba se babile ba se jimisa ka ncena ba se ba re ba mongodisa ga bana go kgona go mongodisa sebapadi seno se jalo se sa clear-wa ka ga FIFA Connect ya e kgona e leng gore e ba tlama gore ba lokela go ba ye go e kgona ba lo kopa sebapadi seno e ba tlama gore ba ye setlhopha seno sa e kgona ba lo kopa sebapadi seno jale e kgona e ba lokolele sebapadi seno ka di-terms tsa bona jale LNPS e negotiate he gona ba ka sebetsang jwang ya gore e golo e tla fitlheng ka sebapadi fela ga eseyo ntho eo e tloele o cheato ga baka la ba etsa jalo o tlo ntshware ka mana ka leboteng la gona la PC FM Sports o se ntse o etsa ndarecat jale setlhopha se itseng ka nnete se nkile sebapadi sa ka ntle o na na le case e neng e le teng pakeng tsa setlhopha sane sa ke madimo kapo ke dikulo ae se madimo ke dikulo kapo sekamaneng Young Stars ke tla gopola gona ke case efeng pakeng tsa yona le setlhopha sane sa Matshoga Football Club ile ka founela ntatenteso ka mmotsa ka ntatenteso ke tshwere tokomane ke tsena di bontsha gore lona le le Matshoga le la tekina sebabadi se itseng la bala tshepisa go le tla fana ka thepa e itseng empa o fitlheletse ga jalo sebapadi seno sentse se le go lona ga le soka le molefa o le a bolela ga kgethe ka nnete taba eno re ntse re e sebetsa ngwana mme re tlhokometse re sentse re e sebetsa ga ke re di tla solvua ke nna empa ke re mo e le gore wena o fitlha o ba o otlelela ntho letlapeng jola ga o sa tseba gona o etse jwang a ke ena ka leboteng la gona la PC FM Sports DJ Boots o teng mycheka thetela phumo o teng le nna ke le kgetha peter ke teng jola ke tla o eletsa ke re ga o le tsena tsamaya o ye status committee kapo e ya Lesotho Football Association o le o tlaleya taba ena ditlhopha tse nnyane ga di a lokela gore di cheatwe ke ditlhopha tse kgolo ditlhopha ga di a lokela gore di cheate dibapadi ka dikontraka dibapadi ga di a lokela gore ebe di breacha dikontraka tsa bona kapo ditumelwana tsa bona le ditlhopha tse e le go bana dikontraka le bona tlhomphang dikontraka tsa lona ke yona ke tsho kere jale ke mane mo e le gore ntate mogaisi mo happy le yena re tla mo etsa engaged e le gore a tla nna tlae a jetse basotho gore na boemong bo tsena go etsala jwang ga o etsale jwang e re ke o fe tsane tsa Netbank 8 mafelong ana beke ore na tsona di ditsang kana jwang mabelo ya PC FM basden ke a mo sokola ka ntlena ke re ke a mo tshwara ke a mo sokola basden ka nnete ke a o sokola ngwana mme re se re tla bona gona ko o tshwara jwang go sane e le gore re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaofeng se ke tla bona go sane ke bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaofeng gobane jale ka nnena e tlile ke a o sokola ngwana mme ga ke o fumane go hang ke lekile gore ke o batle jole ke a bona gore icon e tlile a ko o thole huha e basden mabelo ya PC FM o tla gopola gore papadi tse neng di bapala mafelong ana beke ke tsane tsa Netbank 8 mo e le go tla gopola go setlhopha sane sa FC Summit sile ba sa bapala sa sa bua sona United mwelo di le tsa bapala malaika a noto noto ya ba di amane town ya mekoko bua sona United ile a hlola papadi eno ka di ntlatse nne ho tse thao dilimela ile angana tsa ba sana samzamane aka 7 stars mwelo go papadi eno ile a fela ile ntlatse thago se tlo ba ga se jole ke mane mwelo re mzamane ile a hlola papadi eno mane town ya mekoko ke a tseba o nkemetse le yena morako koropo ka setlobeng sane sa Mzamane Football Club ne ke itse ke tla qetela le yena ke bone gona ge o tla o tla jwang gagolo ebile ba tseye ka bosweu o itse ba tlo tseye ka bosweu jale ge bone gona taba tsa gona di tsamaya ka mokgwa ofeng ba ile ba nkana mane final le setlhopha sane sa ba ile ba nkana le setlhopha sane sa bua sona United mwelo yena bua sona United ile a mohlola jwale ne ke batla ebe yena a tla bolela gona e mohlotse kana ka bokae gore na bua sona e mohlotse ka bokae e le go taba tsa gona ge tsebe o ditheta ge diqete ge bona gona ge tswa kae mo re keneng gona teng o tla tlhokomela meelo ya PCFM dipapadi tsena ke tsane sentseng di bapala tsane tsa Netbank 8 tseneng di bapalwa ka mona ka Bambatha Theatre Sports Arena mo e le go tla tlhokomela go gana jale go tla bosetse tsane tsa Champ of Champ tse e le go di tsona di tlatla di bapalwa re ke etse tsena fela re ke etse tsena okay alright re ke etse tsena fela e le gore ke tsebe o bona gona re qetele le yena morako koropo jwang kapele ka batla go fela re tsebe go tsamaya re ye gaego toting gobane jale ke a bona gore e ntho tsa ka ga di a tsamaya gantle gobane jale ke itse ka re ke tshwara basdene ka ncane ke a mo sokola empa ge re a tshepa gore gosane taba tsa gona di tlabe di tsamaya gantle bua sona United ga ke bua le wena tsena ke bona bompudi ba Netbank 8 ka morago ba tlhole setlhopha sane sa Mzamane Football Club mo e le gore morako koropo o tlatla diqetela ne ke itse ke tlatla ke lefa tsona empa jale ke batla yena a tla o jwetse gona ba mo tlegile bokae mogotsi wa ka a tsho gona ba mo tlegile bokae ebile ke a tseba gore jale ka se batlo tla ba apala ntho yane bitswang Champ of Champ le setlhopha sane sa Kick for Life Juventud ela mogotsi wa ka papa hei ne ke tshwere ka thata ngwana mme ka ga motse ka mona go na le ditaba tse ngata tse e le gone di tlhoka banna jale ba ga moshimane wa ka ga ona mo yang tlo ge tshware ka thata mo ne ke le ka ga motse ntate kokogopo ngwana mme ke tshwere ditaba gobane jale ga ke motho fela e tlile ke motho wa ditaba setlhopha sane sane sa Mzamane se ile sa tlhola papadi ya bone ya pele jale ba se ba ya mane se ka magaolakgang mo e le go ba le ba tswela pele jale ba se ba kopana magaolakgang gape maikutlo ke a feng setlhopha se kgotsofetse bo le go kae management jalo jalo le ba tshetse
2: ba se se bo sa se le mona e o go nela wena go tswa ka ona go ke tsere sa le bela o go ka ketelle tso se tsara ga go ba sa ka ba la tsapi ba e se go ya bo khatlelo go ba ba sa ra ga ha se ke bo bere ba re so fa tsena ha di go be tswa ke se ke di khope tse tsa ye ba o se se se se se ba ta ba ba sa ra ga ke ba ke bo bo go ba ba le tsela go ke se ba pete pa pa le ba khora ga botsa pa tsa bua so ke ke le tsho tshile ka tere ke ke ke le go ba go tsabale le tsho tshile ke pa le so ro ro ha le se ka hoe ka tete go lo se la se go ka hafetsa mm le tabe re ka te ya go se tshile go ga se lo mo ka nete ke le tabe e kgolo o mo tsile ka la ya o ke so pa tsela sa bua so we mo pa sona ba tsile ka bo ga da go ka go ka o tsire e
0: morako gropo a sentse re qetela fela ngwana mme le kena ka go vora kwa Premier League na re ka lebella go bona le etsa nthwane ya o kena phumangena kapo le monse re tla bona e hle e o itukisitse o ba nlale hey
2: o botsa potse e golo a golo ba le gwane ka ba ena papa ye na ba o bane e bo etse a go batho ba bang e ka bo ga o lebe tla ga tswa ke bua sodo ka ba gwane go ba di tsela tsa o tsetse ka tsa ga ke go sabale
0: taba tse monate ne ntse ke re ke tlotla ke o botsa yona empae ga e se le mona o tleleletse ngwana mme ka itewela re re bona gona re tla ditlhopha jwang re lokela gore ke bue le motsamaisi wa setlhopha seno sa Mzamani president ya setlhopha ga mona nako e telele jela a re efe gona meralo ke efeng selemong sena se tlang sa dipapadi ga e le mona ba kena ka go overcom Premier League lokisetse tsona ngwana mme ke itebela ngwana mme mme bona PCFM ka lebitso ke motlatsi Catra Peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 go ya mana 104.3 megahertz ke ikela ga e se toting ke tlotla ke sheba gona nkebe ka fumana presidente ya diphakwe jwale a tle go ano gantla tae ge tlo motlhoma dipotso gona go etsala jwang ga e le mongwe setlhopha se se se ka diphakwe se ile mane A division jwale a tlotla a di araba go utlwa gona mathata ebile a feng ditlholotso ebile di feng go etsa etse jwang go ile wa senyaka. Okay, hi, so to tea.

Ni batho mamelo ya Peace FM. Hai ga ntwe ya ga inzelela ka se one nji. Mo mamelo ntsa sa iutlwa hantle tshe. Ebe o itsa hala jwang he. La o le jalo he ke itse ke a dumedisa ke tebo so to ke sudi. Motho a tupa ku mana mathlo ana he motseng o bitswang a gotlwa se le kunutu ke ha iso mono. La tsela e ka ba mpe jwang le jwang. Ha intse ile ha iso. Ba ntse ba kgetha mehla le mehla. Empa ke ke re mission ke sebaka se hlompheang haholo. Ke sebaka se hlokang tsela ebe ke ne mohla re tla bona tsela e ke ena mo ha mathulwana hantle mishunong wa bethane e ke ne mohla re tla bona e hle ke ena hantle wena mo medie motlo wa PC FM e wan jale ke baka se seholo a holo ke sebaka se hlomphe ya ngwana mo medie motlo wa PC FM seno sa Jesu seno a re tshepe go kana go engwe re tla ke re bone tsela e loka ebe tlwe ka mona ifite bane moeding ha kopano yo fite ha makopu mo ha maboyane mane ibi o fihla ka mane ka hanta bijane bo fihla ka mane ka sifike nye kopanya ditaba dibakatsena hantle be o fihla ha isukwana e droponya eso tiwai ibi jwale rena le tsepo ya hore ho na le nako ditaba ditla hledoloke mo medi re bona idi ya di bile di o fihla mo no wa tsa mabo ha kwa di mane mo medi wa bo kwali ga koto bane e yo kenela ditabane nkwana e kenele etsile tsile nyane yang ha majojo wa bona ka bona tsela e no se le ntle le tswana mo mo medi ha re tla tshoge re ka le bona ka bona ka bere ya re shebuwe he mme o tlwe mona o tsoka le khalo how you speak in tsela e no mpe ha holo mo medi e motle ye ya mevuizwa mkhetho ka mo o kopanela ditaba tseno le mokgetho wa tshwana magulo banna ke ntumedisetse mokgetho wa tshwana magulo banna ile ena a dumele a golo ye motho ke a mo rata eno ke a mo rata ele motho eno he wena mo mamedi e motlo wa Peace FM ska ba nkopanya le taba tsa dipolotiki tsona go ham fela ke re motho eno ele motho he o na le mo o tla bona gore motho eno o maatla eno empa e re tloele re se ke be ra bua haholo jwale ha re tshepe go di tla loka ka nako eo le na batho antse mbanka lunga majwe ka mono ka Yesu a gotlwa ka mono ka nnete le lukisetsela eno e bentle e go ga so go tsa makara mo tse ka mono o tlofumana go tsela tsena dimpe ho hang e go re dimpe ho na hona hona dikoloi ke mathata o tsa ma he wena mo mabidi mo tla pula ene le hantle she gona ka re tloetse o ithuela mane go gong hantshila he o be motho a tatamana ka maoto taba e o ka e siela beng ba dikoloi fela he e lokela o e loke e obane dikoloi tsena la ka ba gare ga re di batle re a dikgoshela fela ga re se re na le mathata ke wa o hlapanyetsa mo mamedi ga o tlo iswa ngakeng ke selei o tlo iswa ngakeng ke yona koloi e ne o ntseng o sa etse o telele jale gona batho ba magaeng ge bo e le re shebe le taba ena o sebedisa delay haholo he gore di senya tsela dintho tseo patsi hule fela go ya motho a hule a patsi ba ha ke le patsi mo nntse e senya tsela ka mo ga o re alla e tsela tsela empe so di walla tsela empe fela o pana di khomo hule patsi la o le jalo ha di rena le tsepo re tlalo di bakentse ngata motho nkile ka ya ka mane ka bo ka bo abutimjelwa ka mane ka odimo ka mane ka matsegeng he kana go ngabutisise he te motho a tambolo a golo tsene he ile ga ka mono bana ga o kgelwa o re o tsama ka bakentse di tsela tseno mono o so kenela ka ga masimo tsa ha di ntle yo le ha re lukiseng ditaba tseno he bimbaka bimbaka di luke le go ya bo pitseng kwana ngile ka ha se gale a golo a o fumana ga o kgelwa mona mahobo mana o re hai fumana go go be mo la haudi jalo he ga a tshepa go ditlaloka ha ke mo politiki ha ke tlo buela setjaba fela lukisang ditaba tseno he lona batho ba kgethuweng o seka nka dilemo tse hlano o thotse ka moo le paramenteng o sa ukwale e itlege le monsane sa ha re ya paramente se tla kgala o tla ukwa he kgang ya bona ka moo ka paramente mabedi dumela tle gotlhe mo mametseng se yalemo sena o le teng ka jeno ke letsatsi la phomolo jalo ka kile ka bontsha mme kgwedi ena ya motsheanong e na le matsatsi a mashobedi a metso e mehlano ke molemo mo tlase ga Peter Cat ka nna nna dipapadi botlhe ba bileng kwano pele go nna le ena ge thakgole lena le o lena ka o bontsha gore ka jeno jalo ka keketa otso ke letsatsi le legolo le tsebalang ka gore ke Africa Day e re pele re le ba kae kapa kae he
ke o hopotse di etsa hala tse bileng letsatsing lena dilemong tse fetileng momedi ka semo sa sekete makgolo a robong mashome a tsheletseng a metso meraro 1963 tumellano ya mokgatlo wa kopano ya Afrika e ile ya tekenwa ke dinaga tse mashome a mararo a metso medi tsa Afrika mane Addis Ababa, Ethiopia. Mme seo e bile mohato o mogolo wa go fedisa kgatelelo colonization ana bareng ba etsa decolonize le go iketsa ngatana nngwe jale ba ikopanya e leng dinaga tsa Afrika. A te yaka semo sane sa sekete makgolo a robong mashome a supileng a metso robong 1979 tonakgolo ya pele e neng e kgethuwe ke setšhaba.

mashome a robedi ke naha eno ile a fumana boipuso ba yona independence. Mme he ke ne ke le ka fela gore it marks a brief transition period before the country's full independence in 1980. Ke naha yane ya Rhodesia ka nako eno ena e seng e bitswa Zimbabwe. Athe ka selemo sa 1997 president e neng e kgethuwe mo naheng yane ya Sierra Leone e leng Ahmad Jan Kaba o ile a ketolwa ke sesole se neng se eteletswe pele kikireng ka tsela o tla ikusa o ile a ketolwa ke sesole moferefereng o bile mono mme e ne bitswa AFRC len the Armed Forces Revolutionary Council le ha o le jwalo selemong se hlahlamang seo o ile a kgutlisetswa setulong sa hae sa bo president. He was later restored to power. Re ntse re hatela pele mamedi motho wa Peace FM ka selemo sa 2001 ke ditse pedi le motso ke mona moo jwale AU e leng gona o bitswang African Union e ileng ya thewa e nka sebaka sa OAU mme goreng ya borobedi re tla ga ikoka taba tseo o tla gopola gore na hana the main objective of the formation of Organization of African Unity na e ne le efe mme AU le yona ga e fitlha ya fetoga ya ba jwale e setlo shebana ka kotlolo le taba tsa moruo wa hlwahlwa ena eya ya Afrika dipolotiki kore le goreng ya ba jwale ba kopana e le dinaga tsena tsa Afrika ke ka 2001 wana mamedi motlo wa People's Choice FM re feta re ntse re lona mono ditabeng tsa nalane e leng ditaba tse etsaetseng letsatsing lena dilemong tse fetileng selemong sa 2020 ke mana mo ileng ha bolawa George Floyd money US meta ba yo ka bo yona ile ya aba le fatse ka kakaretso me ya ba yetsa go jale batho ba batsho le bona ba papame aye ba ke se bitsa letso le ne pa itse mbaema ka maoto from that time ye le ba batla go bontsha bohlokwa le boteng le matla a Afrika ke mpa ga ntse re tsiba go ka o dimodimo ke na go nyane he ye o di ngwathe wa OAU which marks 63 years now when I'm with the PCF ke o file ditaba tsana lane e ri he ke tsola pele ke ntse ke le hona mono mo medi ho tla hopola ho Afrika e fitile mathateng a mangata ho lo dilemong tse fitile mo ba bang ba bileng ba bolawa mo ba neng ba tseka boikemelo ba yona Afrika le hore e tlohetla sa kgatello ya dinaha tsa bophirima mo ba neng ba ga ihle re hloka decolonization ka ole leng re bolellwa hore ha re bua ka bahale the heroes re bua ka batho ba bohlokwa ba itetseng ho atlisa ba bang ka ba ke ba senyehetswe molemong wa ba bang batho ba neng ba sa itshebe bo bona le malapa a bona re ne re bua ka

0: madi le dula mona haufinyane mona la hore yalo ba medikaje no cat in sise patalatso mabapi le letsatsi lena ebe polelo ya bona e fupere dintlha dife o mano la tsena he ke bontse hore lena lo la sotlolo mona sentse rena le mo ka mediwa mogato wo e le monghadi Mothibedi Ramosweu dala ga maso wa moetsi kwa no PFM mwaka
1: Ikomze ndade ka bantso tsitsibana.
0: Ka nnete ke phetse, mme ke a taba go kwa gore wena o ntse o phetse hantle.
1: Ntse re phetse hantle nakong ena ya dirame tsena mpa ya ditšhaga tshwaretse moraong tjena.
0: Ee ndate.
1: Ee ndate, ke dumedise bamamedi ba gago ntate gore ke boke dikgomo Basotho botlhe le batho ba mamelang re diena le beseng Basotho fela ba kwang Sesotho.
0: Ee ndate.
1: Ha ke tsebe kuka go na le echo ga ke tsena ebe e go wena mo
0: nna taba tsa ka ditlhakile mona jale ga ke tsebe na ebe ke ga e batlaga go kae ke ga e ba e tlaga go kae echo eno mongaka empa he e re e jwang o ntse o utlwa le gona jwale
1: empa ha go tswela pele ka tona la motho a buletseng re di wa pela ka
0: ja ke bilaela jalo nna mona taba tsa ka dihlakile ha go ke tlo go metse go lentsitse polelo ka jeno empa pele ke kena ho yona gona le motho ya qalang ho mamela se ya le moya ka jeno e bile a sa tsebe letho ka cat nna ke buile ka yona ka bokutsonyana a go hlalosetse mo wa medi hore na cat ina ke eng e theuwe neng mme ka kotlolo e sebetsana le eng ntate Ramosweu
1: ke a leboa ntate mogatlo ona o bitsang cat ka bolelele ke Call for Africa Development ka bokhutshwanyane ke yona CAD ke mogatlo wa setšhaba kapo ke NGO ka mokgwa go tlwaeletseng gore nne re di bitse ka teng jale mogatlo ona o theuwe ka selemo sa 2011 ka Phato e ne le ha o qala go register o be teng jale tšheo re qala go iponagatsa re ka ile go sebetsa ka bo 2012 re sebetsana gagolo le ditaba tsena tse ntseng re di sebetsa tse amanang le motsamao wa batho ba sebetsang gagolo motlhomong ka ntle go naga e leng taba tsena tsa migration batho ba ka tsamayang ka taba tsa tshebetso ba tsamaya ka taba tsa dikolo ba ya dinaheng ka go fapakana jalo e be re sheba taba tsa ditokelo tsa bona tsa mantlha gona ke karolo ya setšhaba e ba nna e ntse ela tlhoko ke gola mogatlo wa eso ula wa itula kapa ba thegola ka ditaba tseno mpa golo ne re shebile taba tsa human trafficking ka nako eng eya ntate jale empa ya ja re sebetsane le taba tsa migration fela ehlile mogatlo wa eso ntse o sebetsana le ditaba tse mmalwa jale ka ditaba tsa tikologo ka ditaba tsa tshireletso e leng peace and security jale kakaretso o tlo o fumana gore batho ba sebetsana le taba tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho mo re shebileng gagolo ditshebeletso le dintlafatso gona di ama ditokelo tsa mantlha tsa botho jang mo re shebang moelelo wa ntlafatso le moelelo wa ditshebeletso tsa setšhaba jale re shebile di-sectora tseno e leng migration re shebile environment re shebile taba ya health che ka health nka mona teng le ditšheletse gagolo taba tsa health advocacy jale be re shebile le tseno tsa peace and security e leng taba tsa kgotso le tshireletso ya setšhaba eya ntate ke tsona ditaba tseo mogatlo wa eso o sebetsanang le tsona jale ga re tla tabeng ya ka jeno
0: pepele re kena mono moamedi o boetse o abele thasello ka go di NGO tsena kapa megatlo ena e teng go latelana lane e seng e bonagale is this NGO affiliated to any political party in Lesotho or the government of Lesotho?
1: Ke re le di NGO re affiliated to mmuso empa ke le ka re bitsang non-governmental organization e leng yona NGO e le go le bitswa ka bolona fela se ntse le tlhalosa gore ha rena ho ba file jet ka ba rena ho ba le dikamano tsa tshebetso le mmuso ka kotlogo e ya ntate le ho le ka mogotswana le private sector le yona ha hona moo ka ga ba le dikamano le yona ka kotlogo ntle le moo re tla nne re amane hona ha o bua taba tsa tshebetso ya setjhaba fela empa re sa atamele ditaba tsa setjhaba ka tsela e tshwanang le mmuso kapo ka tsela e tshwanang le bahwebi e le gore ka mantswe a mang re ka re re na le di-sector tse tharo tse tsamaisang ditshebeletso kapo dintlafatso tsa setjhaba e leng public sector mo re buang ka mmuso jale re ba le private sector mo re buang ka taba tsa kgwebo jale re ba le NGO sector kapa civil society sector moo e leng rona bommesamohlwane kapo ba ihlwe ba setjhaba ditabeng tsona tsa tsamaiso ya puiso tabeng tsona tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho tse amanang tšheka kakaretso fela mokgatlho wa sona o ikgethela go sebetsana le tse amanang le dintlafatso le ditshebeletso go feta tsa batho ka bomong e yanta
0: ntate Ramoso ke mona le lecat le ntshitse polelo a ko re efe gore na polele eo ka bo yona e phuthetse dintlha dife tseo mamedi a ka lakatsang go tseba a bolwanyane ka tsone
1: e ya ntate re entse molaetsa re le Call for Africa Development molaetsa ona ke molaetsa wa letsatsi la kajeno e leng Africa Day Celebration ke molaetsa o tobaneng le taba ya ketikelo ya letsatsi lena la Africa lena le o seng o hlalositse ke senao ya ditabeng tse o seng o dilokodisitse gore nalane ya letsatsi lena e tloa go kae ke a gola ntho empang ka e tlatseletsang mono ke go fela jele ka o se o hlalositse go ile wa kgethwa gore dinaga tsa Aforika ke tsa ikopanya tsa etsa mogatlho o bitsang Organization of African Unity ka nako eno ya 1963 ya ba ha morago le a fetoa lebitso le o se ba African Union jale athe ka 2008 yona African Union eno kapo Organization of African Union African Unity le a thea ke tla reng letsoo la yona la tshebetso le e bitswang Economic, Social and Cultural Council ka bokhutshwane go thwe ke ECOSOC. ECOSOC jale ECOSOC ke ena ke ka re ke amwing kapa advisory body ya African Union e emelang taba tsa mekgatlho ya setšhaba ka gare go African Union e leng go rona re le mekgatlho ya setšhaba ga re tlhoka go kena ka gare African Union re tla tlameya go kene tlasa umbrella eno kapa segometso seno jele ka ga mmuso o na le sethala kapo platform ya bona le bona gona ba kena ba ntlasa African Union jele ka ga yona a ke go kaganya dinaga kapa mebuso e ya ntate ke a gola nalaneng mono ke yona e ne neng ka tlatseletsa ka yona jale letsatsi le nang le gopolwa selemo le selemo ka di-25 May selemo se seng le se seng jele ka ga ile a ba tswalo ya African Union ka date ena jale molaetsa wa rona re le CAD ke gore re etsa kgoeletso go maAforika otlhe go ele maAforika ga re mpe re sebetseng ditaba tsa rona ka gore re llelane letsetse re le bana ba Aforika taba ena ya o nenana re le maAforika gantle e tla fela neng gobane jale e ama taba ya phedisano ya rona ka dinaga phedisano ya rona re le merabe ka gago dinaga tseno tse tlabe re le sediketseng sa tsona ka medi ena ya di-nation a ke re re na le ntho ya nation boundaries e leng yona medi e ya dinaga e e leng ya tlisiwang ke nalana ena yo sengwe e tlhalositse ya dikoloni kapa ya bokoloni gore dinaga tse ngata tsa Aforika di ile tsa bonala di ne di hapuwe kapo di laolwa ke dinaga tsena tsa magoa kapa tseno tsa bophirima jale e be dinaga tseo tsa magoa tse neng di re hapile ke moo go neng go bonala re phela go latela ditakatso le ditabatabelo tsa bona gore re phele ditlwaelo tsa bona go feta tsa naga ka nngwe empa bele ga se re fumana boipuso re le dinaga ka bomong ke mona moo Aforika Dinono re ela phapamang maAforika ha re bone mongwe re sebetsa ditaba tsa rona re le ma Afrika ha mmoho hore dintwa tse bang di ba teng ka rona tsa rona re le ma Afrika ha di fele empa re re bona di sa fele ntse di tswela pele ka hore re ntse re khiselana ka tsela tsona tse ntse fapaneng tse o bonang hore na tse ding jwale ka bo Sudane jwale ka bo DRC re ntse re utlwa fela ke dintwa ke tseno tse sa ye moriting tsa dilemo tse telele jale molaetsa wa rona kona ono wa gore hela maAforika gobaneng re ka hlogisanang fela re le bana ba thari e ntsho kaofela ee jale ke ntho e hanang gore re sebetse mmogo ke ntho e hanang gore taba tsa moruo ge di kopanele bakeng sa gore re ntlafatsa dinaga tsa rona bakeng sa kgwebisano ya Aforika gobane go ba bonala kele dilana ebale re tlo tlameya gore ka baka la moruo ono o buileng lefatshe ka bophara e be se re lokela gore ge bone gore dinaga tsa Aforika e se di ikopanya in practical terms di ikopanya e le ka nnete o feta ka dipolelo kapo ka mokgatlho ono o ba kopantseng empa fela o le tabeng tsa moruo re bona moruo ntse o laolwa ke dinaga tsa magoang ka tshobatso in indirect way gobane ga e ba wa bona gore mago a kona ntsha tshwere moruo ka dicompany tsa bona gona ka gare Aforika ka bona ee bogolo ntse le bona ba tshwereng ditaba tseno jale kgweletso ya rona re le Aforika re le Call of Africa Development ke yona eno ya gore o e le ma Aforika ga ke re boneng gore re a thusanang ka gore re gase molaetsa o bontshang gore ebo go lekane ka di-xenophobia attacks tsena tse re di bonang Aforika Borwa mona di etsetswa Basotho di etsetswa ma-Nigeria di etsetswa ma-Ghana di etsetswa bo Mozambikane di etsetswa ma-Aforika a mangata ka go fapa kana ona ebile ka a le mangata ka Aforika Borwa ka moo jele molaetsa wa rona o mogolo o bileng ka kotlo go tobang South Africa ke ona o ne o reng hela South Africa re a ipiletsa gore a ko emise ditaba tseo tsa ditlhokofatso tsa batho ba o thweng ke undocumented migrant kapo ba re ke illegal migrant empa fela ga o shebiletse thelebišene o mabela di-radio o fumana gore ga e sa le taba ya gore ke ba undocumented kapo ke ba illegal e leng bano bo o thweng ga bana ditokomane tse loketseng gore be ba beka moo o fumana gore jale o se o phaladiswa motho e mongwe le motho ba ba qetela mosebetsi jale e nngwe ke ena ya go thwe dishopong tsa bona go bonagala jale ba rekisa dihlaisa tse ka gage motlho o mongwe ke chefo ga ba e le dijo go bana ba bona jale ntle le bone ke dithetefatse ke tsona ntho tse gore ga o shebelela thelebišene go mamela di-radio utlwa gore ba lela ka tsona ba kosiwa ka tsona empa bale tseno re kare ke tsa botlokotsebe tse tshwanetseng ebe batho be bang ke ditlokotsebe ba etsa ditaba tse jalo ba ka tshwarwa ba isiwa magotleng ba tloso empa ena ya batho ba nang le ditokomane ba ntse ba sebetsa bo malapeng ba sebetsa majareteng ba sebetsa mapolasing ba sebetsa kae jale ebe ba ntse ba na le ditokomane ba se ba phaladiswa gobane otho ke di-foreinara gobane otho ke melata e leng gore ke yona taba e re e tshwelang ka matheno e re kopang gore South Africa bele ke ga yona ebile re le bagaisane go feta dinaga tsotlhe kgweletso ya rona ka letsatsi lena la Aforika direre tonakgolo ya rona mo na e leng prime minister Matekane ka mokgwa o tshwanang le president Ramaphosa bele ke ga e le bona ba eteletseng pele dinaga tsena re ba kopa gore ka mebuso ena e mmedi ka matona a bona ba ke ba bone gore ba sebetsa ditaba tsena gobane jele ke tsena ntse di kekela letsatsi le letsatsi ga o ntse o mamela radio ntse o shebelela thelebišene gore ke bano ba gobetse ka ntle mono Basotho ba gobetse ka ntle ma-Ghana ba gobetse ka ntle jalo jalo ka go fapakana ga bona mo bareng ba lo kopa tshireletso seponesa le bona go bona se ba qhalela matsogo jele ditaba tseo ka go fela rere re se re itebetse na gore re ma-Aforika letsatsi lena la Aforika di ga le re gopotse gore South Africa yona ena ebile mona mo e teng mo Basotho ba e leng ba e tshireletsa ka nako ya yona ya apartheid mo Basotho ba ka mono kapo batho ba South Africa ba e leng ba ga ba ala sa mona ka boga ba ala ma mona kana kwini ya ba bana ba bogong empa bona ke bana ba se ba geleletse ba hlogisa bana ba bogona ka mona be se ditlukutse yele ke yona kgoletse ya gona e kgolo eno gore o ile ba etapele ba gona se ba kopa gore ba ke ba nke kgato ka mogomatla go bona go ditaba tsena di laolwa ke bona gobane wa utlwa gore di ntse di tswela pelong tse o tlhokofatsa bathoa empa ga go kupolelo ya tona kgolo ya rona e ba teng ga go kupolelo ya president Ramaphosa e ba teng go nyatsa le go thibela ditaba tseno di ne di tswele pele ke yona mona mo re re nna gantle boitshwaro bona ke ba sepo sefeng gore ebe jele ga o ntse o etsela ditaba tseno babusi ba eta pele ba thotse na banna ke ga go nepaetse na tsentle le moo mpaeng ka re e nkgothaditse matsatsing ona ana ka jeno le ke gola le maobane le maoba ga ke ntse ke mamela ke shelela ke fumane gore former president ya South Africa Ntate Thabo Mbeki o nyatsitse ditaba tsena ka mokgwa o maatla tseno tsa tlhogiso ya batho ba o thweng ke undocumented migrants ka moo o bontshitse puong ya gae ya sa tswa etsa bekeng ena go hela taba ya gonne le letlhokwa la mosebetsi mona e bakwa ke batho bana ba tswa ka ntle go utlwa go iputsa gona le kopana ka e le taba e jalo gobane ga o sheba nalane ya taba tsa tlhoka la mosebetsi ga ntse e phama mona South Africa ila nna phama go ntse o sena batho bana ba elelelang ka bona ka palo e bang le kare ba se ba le bangata e ntse e phama le ana jale mme wa bona gore sectara tse bang di ka creata tsa ba mosebetsi kapo di ka tlhagisa mosebetsi ga se tse amanang le tseo bona e bang ke mesebetsi e ba etsang ga ba tile ka mona fela bele lona le re ba le qetela mosebetsi ga se nnete ntho eno ee jale ula ba a lwantsha tsabeno ka nnete ka maatla puong eno ya gae monong go ba etsa puo ya manang le kitikelo e na letsatsi le a e ga bantse ke le nepa jale le letuna lena la foreign affairs la matšhabeng la South Africa le ena ka nnete rango le boa gore kule le ena ntse a le ka go galemela taba tseno go hela taba tseno ga dienise di tla tsamaya go sebetsa ke mmuso e seng ka bolona le lesaba leng ke molao matsong ka mokgwa o tshwanang le letuna lena le letja la sponens e ke sa tshwara le metso la e gantle mpa ya ke eno a fitlhang wa legoa ke utlwile gore le ena o boetse ntsa a galema go hela butleng taba tsena di tla sebetsiwa ke gona gorena batho bana ba ka mona ka molao kapatšha e seng lona le lesaba e bentse le bae kisametseng moo e nkgothaditse taba eo he kapa e re kgothaditse re le call for Africa development gore bonyane matona ke ao a sa bontshitse a tlaola taba eno le motho e mogolo president ya mehleng Thabo Mbeki le yena ke eo o entse polelo e nyatsang ditaba tseno fela ge ka kgothala ka ga ka ga utlwa baetapele ba ka pelepele e leng prime minister ka le president e ba ke bona ba keteletseng le bona ba ba ka pele tabeng eno jele ka ga e se e bonala go jale e ntse ja sepi batho ba ntse ba le matswa ba bike ba bitse nthong ba bitse diterateng maria jena ke tsona ditaba tseo ntate re nkareng ga e se ke di akaretsae ke tsona tse rereng ke molaetsa wa rona o mogolo re le call for Africa development o e yanda
0: a ke re boele re shebe ntate Ramoseu re khutlele kapa re shebe ka rona ha ena ya bona le Sotho ha o mo politiki empa ke batla nke ke o botse gore na ha re bue ka ideology ya ba politiki ba rona re na le ma-congress re na le manase ga nta ke mefuta e mmedi eno fela ka gona ga ene ya Lesotho gobane ba bangwe o tla bona ke bana fela ba tswa ka bona ba bangwe ke bana ba tswan kae kae se ba kopana jale ke batla gore thuse gore na boemong bona ba ditaba tsena tse o ketang go bua ka tsona gore ke kgatelelo kapa tlhekefetso e tsetswang baagi ba naga ena Aforika Borwa ga o sheba tsela eo ba naganang kapa ba tshwarang ditaba tsa bona ka yona e reng ka ditaba tse tse o ketang go di bua motlho mongwe wa tamela ba ne ba eteletseng puso pele ba eteletseng puso mane Aforika Borwa wa tseba ke phoso go nno gore a eteletseng pele o sa ntse a eteletse go etelela ho hlakile banna pele le yona jwale ke re na ha o bone ka ideology ya bona bobedi mohlomong ba ne ba bona bana le seo ba neng ba se shebile o fapana le sena tseo reng jwale ke ngongoreo ya lona le lesetšhaba
1: ko bapolotiki ka dinaeng tse di le pedi
0: o jalong data katamelong ya bona ditabeng tsena tsa botlokotsebe bo etswang mona mo sa ukweng le e se fela ka botlokotsebe bono obane o tla gopola gore President Ramaphosa o la re o tla lokolola sesole le sepolisa ka moga mono o bona go etsala dintho tse fetang ka nako yane ya Operation Dudula ntate
1: ee ntate bonnete mohlomong ka re taba ya ideology ya bona o le ka ga o tsho kapa tumelo ya bona tabeng tsa dipolotiki e bonala e sena moelelo ona o rona re buang ka ona wa boAfrika kapa wa Pan-Africanism ideology kapa Africa Renaissance obane ga re bua ka Pan-Africanism ideology re bua ka gore na hantle re bo mang re le maAfrika ka yona taba yona yo ya thome ya rona re le maAfrika jwale le yona taba ya go phela ka gona ge mehlobo kapo ge merabe e feng mme na re ne re phedisana jwang ka boAfrika boo ba rona ka re tsona ditlwaelo le meetlo ya rona jwale ditaba tsena di re ga re bua ka African Renaissance ke mane mo re reng jwale meralo e re kenyang tshebetsong re le maAfrika gore e re ntlafatse re ntse re ipapisitse ka morethito ona o wa gore re maAfrika kapo maAfrika pele na ke dintho di feng tse ka ga di etsang re di kopanela re le dinaga tsa ntsho gore re bona gore jale ga re bue ditaba tsena tsa Pan-African seme ka molomo fela empa re di kenya tshebetsong ee e leng moo re reng tera ya fara ya rona e tsamayang jale ebile e laeta lebone lena la Africanism tsa Pan-Africanism ke yona African union jale re le dinaga ka bomong le rona ke re na le yona obligation eo kapo re na le yona tukelo kapo tlameho eo ya gore re bone gore le rona re tshireletsa Bosotho ba rona re tshireletsa boAfrika ba rona gore bo seke ba timela empa taba eno e ba bonolo ga re bona baetapele ba rona e leng bana ba tlisiwang ke dipolotiki fela bele ga e se a re eteletse pele a sa tlameha go retelela pele le re se re sa mosheba ka lefi leng la bopolotiki fela re mosheba bjale se le moetapele wa naga ba tshwanetse gore lona le bone leo ba le laete le tswele pele le na Pan-Africanism gore wele le gona setšhaba tsa semona ge tle re tsee go utlwa gore re a bona go baetapele ba gannelela kapo ba sebetsa ditaba tsa bona tsa tsamaiso ya puso ka tsela e bonalang e nna le moelelo ona ono wa gore re utlwelane botlhoko re le maAfrika jale ga o sheba South Africa ga jena e lebetse ditaba tsee gobane ga e ba ke yona e neng e alamue kapo e alafuwe ke basotho go feta naga efe kapa efe gorane jale re le bagaisane ba bagolo go feta naga tse dingwe empa ke ena ke yona e ka pele tlhokofatsang bona basotho tšhe ga re tshetse basotho ba na le bona ba re ba jisang teame kapo bana bao ba etsang gore bjale le teng South Africa e retelele ka gore ebe ba etsa ditlolo tsa molao ka mono e ka ba ba tla utswa e ka ba e tla ba tsona taba tsena tsa disamazama e ka ba ke taba tsona tsa dipolao jele dintho tseo ke tsona tse etsang gore ba nke monyetla ka tsona gore bjale be go tla tho basotho ba tume ka go bolaya ka mono ba bolaya ka disamazama mono ke makgomoša jale ebe fetelelong ya letsatsi ditaba tseo ge se re tlo ahlolwa re le naga go ahlolwa le ena mosadi eno kapo ngwanana eno e e leng mosebeletsi wa malapeng ka mone domestic worker ye le go ahlolwa le ena motho yane a mane segese nyeti mong bane jale fela e se se tlodisa molao e le gore ditaba tsena di re naga tsena tse pedi ga o sheba babusi ba tsona Mufo mo mba pele le bona bana jwale. Ah. Itle taba ye me ya hore. Ke le ka handa dembe ke ya sa I bile ka bona a nda e bua taba ya Pan African tsimi di foga montha etsa weather bill dingata. How bona le bana le tshiso ye tshwana le tshiso ye yena nana le yona ka taba ya bo Africa. E ya nda de le ngore ge ka re ba lahlile ideology e me he ya mo Africa pele. E
0: yanta. Mabura pisa fa mutuma metsela na nehola sehlohlolo mona ge buisana le monghadi mothibedi Ramoseu ho hlamana cat. Ke le batla ho kwa gore na bona ba ge ma ba pele polelo ena e o ba ba ntsitse. Le ha o le jalo ha re khutlele mora o nyana hanyenyane. A o sheba nalane jalo ka we lokolutsitse. O ka re na ha e ya rona le Sotho hona le batho ba ka ba supang jalo ga bana bona ke bahale ba rona batho ba o ge ka ge ba etseditse na ha ena 1 le 2 le 3 me botim ba bona bo bile bo hlokwa ho bona ga le tsapa tsapa Sotho me ke ba fe e ba ngoka bopolo
1: ke ga le wanda dore wele go hopotsa hana holiday ena rona ge da botse ka bo re ngile habedi e wa no rona e habedi ke Africa Day ile holiday e boetse ke Heroes Day ile holiday e yanda jwale a dina enze di nishile ha ba e kitiki ile holiday Africa Day ntse ba e observe o Africa Day ba ba yetse holiday a di le rona ho phumotsa ke holiday. E andate bahale ba rona ba bangata ntate empa mohale wa rona e moholo ya hailing Africa hailing Lesotho ya tsijwa le matshabeng ke mogana moshosho wa rona wa pele ke e mongwe wa bahale ba rona be e leng gore re ka ba supa nalaneng ya rona ya bo Africa ba rona. E andate ke a gola nka tshwaela ka ena haholo jale ka ha o bapisa thuto ya hae ya tsela e leng a etelela setšhaba pele ka teng a le a tshwara ditaba ka teng yona eo e neng e bontsha gore re seke ra nnang ra bolaganang re le maAforika ga a tla ba reke madimo ka dikgomo gore ba tlolelela go ja batho ba tlo go ja diphoofolo e le ga ne ba bolaile ntatamolo ga e pete jale nenneng ha na tolwana le tshaka ebe ditaba tseo tsa ntwa ena o di laola ka mokgwa kelelo o feta ka mokgwa diphaka e le gore ditaba tsena ke tsona tse neng tse di re ge bana ba motho ge bana ba thagi e ntshwe ga ka lokela gore ge shebaneng re le dira ga ka lokela go tlhogisana ee yantate le go ke yane nka mokotsang kere ke monyalaganya le gore leadership style sa gae hanze ke sona se sa Pan Africanism philosophy.
0: Ndale Ramoso.
1: Ee yanda.
0: Ke le buile ha ho lo monga ka gore re buisana le wena ka jeno me di taba tsena di felle. E lokela le selmo sena o fela re ntse re etsa le tsatsi lena la Africa.
1: Ee yanda de handle e ke ya le bua. Ha o tlo wa tsore hande tlamele. Ke ntwe re dulang. Ke tshela ho feta hore ebe ka etsiwa ha nngwe fela selemo.
0: Ke lebile nda.
1: Thank you
0: nda. Mamidi wa pise wa pise fa meo ke mong hadi motibedi ga monsweu ho hlamane ho cat. Hlalose di tsona cat keng ka bo khutshanya ka bo lelele jwale. Metso tsona e re kene ka mane ka bo Metropolitan Lesotho. Tlalo senya nako. E re ke bi ke mmitse. Metropolitan Lesotho.

0: mamele wa Peace FM ka modimo ke a tia ke a hlapanya ha le kodile le yone le se le gabotse jwa lo he le re ke nako ya ne ya Metropolitan Lesotho ke yona e tsheditseng nako ena lenano lena ya mane mo go tlabege ge be a khutlwe le bona ba ne tsheditse empa bona ba tlo bua nako eno e kalofela ba ke tsheditse wena o nno tswele pele o ntsetse le nana o pele jwa lo he mamele wa Peace FM ke bontsha go sentse ke ena le mfumari ma Thabiso Thekiso ke mme Masthabi hantle o tla ofisi nyane ya dithekiso ye Metropolitan Lesotho mme o tla hopola go bekenya o feta he re ne re tshwere sehlaiswa se bitswang boiketlo live cover ke be ke fitile mme bekenyane o re se ka gopotsa bekenyane le ha o le jwalo re tlo utlwa gore na ka jano ke dife empa tshwara pen fono ya hao o mamele ka hloko re tla o botsa dipotso ha o nnepile dipotso ba tla ngwe le pa dipotso arabe ke ba tla fumana dimpho tsa bona hona le ba seng ba ile ba fumana dimpho tsa bona wena moamedi ke motho wa Peace FM e re hepele o tla kena go botsa dipotso mme Masthabi ya boela ke la mme Masthabi
1: hela sodi ka mohau wa tseba ngwaneso
0: ka nnete ke thabile
1: ka nnete kgaitsedi yaka ko go wa tseba ha o so ka ema le gara maemo a tsena e le holiday go bata ko re ene e bontsha lerato le le kaka
0: lerato le na ke le jwa
1: wa utlwa
0: le tlotsemba e jwa lo tabaile
1: hantle ka re nke ke ka ba ka e qeta bekena ke sa bua le ba mamedi ho ha ko re tabena e tibile ho ke le dumedise hohle mo le leng hona teng letsatsi lena la phomolo ba mamedi ba latedi go re ke sitwa le ho e be hantle ke a kgolwa ka mantswe a utlwahalang gore na ke le ka gore eng hobane ke tabe kgolo yena a gore be le ya re mamela jwa letsatsi le e hlile re tlo botsa dipotso sothi mme ke tlo kopa gore ko o fe dipotso tsena tsaka tle ke tsebe o mamela gore na ba nepa motho e mong le mong ya tla nepa ka nnete o tla iphumanela mpho ya hae ke nnete nna ga ke a e tshwara gona tsena fela go tloga go sassa ga a ntshwere mogaleng wa ka kapa a ile mosebetsing o tla fumana mpho ya hae o ka qala sotsi
0: wa tseba dinomoro ke 2121-99956 le plus 266-59956 jwale ebe re o botsa ke o botsa dipotso e ke tlo botsa dipotso wena ga o nepile karabo e ka nnete ntho ya ga o tla e fumana fela ke tle ke tlakise gore motho a sebetsang Metropolitan Lesotho a se ka ba letsa ngwana gae a se ka ba letsa molekano wa gae a se ka ba a letsa ya manang le motho a sebetsang Metropolitan Lesotho a se ka ba a letsa ya manang le sodi a se ka ba a
1: letsale
0: a manang le Masthabi a se ka ba a letsa oha gobane yena ga kala a letsa fela o tloetsa ke o fa potso mona o letse o ye gape kapa ke fe mongwamedina potso tse pedi ketsewa
1: a ko di etse ka mogo ka di etse bane metsotso ya rona ga o sheba mona sodi
0: mamedi ga o letsa mona o 2121-99956 kapa plus 266-59956 o arabe potso tsena ya pele ke gore na ke mang managing director mo le Metropolitan Lesotho ke potso ya pele ya bobedi Metropolitan Lesotho e na le setlaiswa se setšha ga o letsa mona o re fe gore na lebitso la setlaiswa seo se setšha ke lefe dinomoro ke 2121-99956 kapa plus 266-59956 re utlwa gore na wena o reng ga o araba o tsebe gore o fumane o kibakibe e mong a re seo dipotso tsena dithata ke a gana rona orena managing director ke mang Metropolitan Lesotho ya bobedi Metropolitan e na le setlaiswa se setšha o re fe gore na lebitso la setlaiswa seo ke lefe 2121-99956 ke tsona dinomoro tseo o ka diletsetsang goba molaetsa o tlo di ya o fihla empa ho ka wa ba le hlono no no ke 6200 9956 me a o etsa mono o bolele le bitso la hao hantle o mphe ka gabo bo bolele a mona se di ka gabo ke fa paneng me wa stabi Mohammed wa gona ke enwa Mohammed Khotso
2: hello
0: ke me mangwe kae
2: ke men tsheuwa selo ambassa
0: men tsheuwa selo
2: selo selo
0: o selo
2: ke yanda
0: a holukile me refe dikagabo
2: e mo ka ne dikere thanda ke ne thabile mo tsha hai
0: e o re kagaba ke mang
2: ntate ke thabile mo tsha hai ke na mo ka ne
0: a tire thabile mo tsha hai
2: e
0: ke le go buitsa tepe
2: e a ntate ke a ka ba hole
0: le le ngolukile
2: Eh ho tlo ke di le mme. Ne ke mo ke di a ka ba di le teng
0: o Oh ba tamo o ba tamo mo putso o fetang.
2: Nka nna ka o nka ka o fe.
0: Oh tsela pele mme.
2: Oh ke di ketlo.
0: Mme.
2: Ke di ketlo.
0: Ai
2: like tsama
0: mo no mme o tlo bolele dinomoro tsa hao o di bolele hantle fela o di bulela hantle le lebitso la hao le phete re tsebe go bana jwa le nako ane o le bulela o no sa ukwa ukwa le hantle o phete lebitso la hao le fane o re fe le dinomoro tsa hao
2: so ke kopa go teletela lona ba le ha o tlo tswa o le ngwala ke go letsa ntle go ke le se ke se tswana o
0: go
2: connect NTSH
0: me
2: N T S H D U W A
0: AM
2: Kaneki S E L O
0: Le re batla S E L O ha hona taba di nomoro
2: 58
0: Kala
2: 58
0: 5 8 5 0 5 8 5 0 5 8 5 4 0 5 7 4 5 8 5 0 5 8 5 4 0 5 7 4 ale ba mo gatu ha
2: thank you
0: mamelo wa peace for men se wa selo he o se a fitile ka ka moputso wa hae mamelo wa peace fm re na le dipotso tse ding hape ke o hlaba ka tsepedi ntle ha mme a ka re re shebile nako ntle ha mme master bi a ka re e re ke dipotse di lepedi ye nngwe ke ena melemo ya sehlaiswa se ke fe sena seo mmentshe wa ketang go se bolela melemo ya sona ke fe ya e tlatlhamanyege o re thuse mamedi gore o sireletse wena le baratuwa ba gago ka sehlaiswa se methati e o lokelang go e sala morago kapa go e latela ke fe 2121 9956 le plus 2665 9956 melemo ya sehlaiswa se seo mmentshe wa ketang go se bolela kefe 2 gore o sireletse wena le baratuwa ba gago ka sehlaiswa sena methati e o lokelang gore o e latele kefe 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke dinomoro tse o ka kenang ka tsona e be re ya utlwa mongaka e re bana ko gona o kena molaetsa wa gago fela modimong date ke batla o refe o refe ena gobane jwa le yane mmentshe wa o sa yagabile and ba yagabile ba le mangata mona o refe gona ka moka molaetseng o refe gore na melemo ya setlhaiswa se ke fe ko fa eno melemo ya setlhaiswa se ke fe ya bobedi go sireletse wena le baratuwa ba gago ka sehlaiswa sena ke methati efe e o lokelang go e latela kapa go e sala morago araba potso eo 6200-9956. Kapa o kena 2121-9956 kapa plus 2665-9956 isi. Bana mo lokelang go kene mamedi re tsebe ho utlwa hore na o reng wena ha o le mpalo hona mono nthom. Batho bana ba di mbaga bile yane le ho jalo se fitile he. Ha ba bolela mabitso a bona ha o aga ba mono bolela le bitso la hao re tsebe o tsebe hore na
1: kimang
0: e lo re mo e thata e re ke ke etse hore o ka boela wa kena wa gethaina ha o kena mona o ke o roke se hlaiswa sena me o roke ka bokhutshwanyane fela se hlaiswa sena buiketlo nomoro ya fapana a dia fetwa ke 2121-9956 kheta ye nngwe ya dipotso tseno wa medi o seng jwalo meputso ena yona nna ke tloya lapeng ka yona nna ke tla ke sa ga ba dipotso tsena lapeng ka yona ke tla lapeng e re go dithata potso tse tsa ka tse mme masthabi na dithata ga e ka ke bona
1: kona ne bile re re etsa ntwe kana kana ile holiday
0: e le holiday re ba
1: fela ke
0: bona ho ntso kena dikagabo tsa handi seng re fitile o e seng ya gape re ba tla yena mamedi wa bona nena go haisa le o se gena le motsotso e mmedi fela e re thuse potso ke sa mmedi ba sa itswa se kefe kgetha engwe ya tsena o ka go ka sa itswa sana ka bokhutshwanyane fela ka bokhutshwanyane fela itso ke le tsatsi la phomolo le la go naga go fe and thotsa ma o kiba kiba e le go e jwale o bo re fe hore na go o sireletse wena le bagatuwa ba hao e leng ka selekwa sena se re ketang go bua ka sona ona jwale tsena methati o tlamang e o lukelang ho elatela ke
1: ke fe
0: o wa thoma dimo le ke bona o ntse e le le ba kona o ntse ke na ka dikagabo tsa yane ya pele mona ntho mona ah ke tsama ka tsona mmamedi mme ha di kena dikagabo mme masthabi ya sa tswile ka mona ha ke sa di nka 2121-9956-266-597 mme masthabi e ka ga jwale e ne e thata wa bona ke ho ntse ke na yane fela e fetileng ke ena ho ntse ke nela yane fela potso tse re di arabe tse re butseng pele ke tsena ke tsona tse empa e re ke bone
1: ha re tsebe na re sa tla ba le monyetla wa tsona happening
0: hoti re ke shebe una fela hore buiketo life cover ke sehlaiswa se etseditsweng ho sireletsa maphelo a basotho le ho ba thusa ho boloka lefa bakeng sa baratuwa ba bona mme melemo ya buiketo life cover e kenyeletsa tshireletso ya ditjhelete financial protection re ka fumana tjhelete le ho tshehetsa baratuwa ba rona nakong ya lefu la hao a ba bua ka a re collateral benefit o ka beha policy ya hao paneng ho fumana mokitlane wa ntlo cashback bonus re kgutlisa 5% ya diabo tse bokeleditsweng ka mora dilemo tse hlano ha eba o sa etsa claim seabo se susumetswa ke tse latelang dilemo botona kapa botsheadi thuto le tse ding tse amehang Ach, o re mme.
1: Ah, ke a mo fantat.
0: Ehe.
1: O re bile o sa ile le mo.
0: O ile le
1: ko wa ruta.
0: O bana ka ntlo. Yena ke motsopa.
1: Okay.
0: E ke motsopa mme. Dinomoro ke 5785.
1: Ehe.
0: 2667.
1: Jole na go se ile so di re ke be re ke re utlwe ba go ka.
0: Ehe.
1: Eh, jole na go se ile empa. Ke tsheba hore ho tla ba le nako engwe hape yeo ke tlatla ke hlahisa mona hore khikere qetele ditaba tsena tsa rona hobane intse le hona ho hlahloba hore na boithuto bontso bo kena na re a mamelwa na ehe ke thabile haholo sodi ke a gola ka bogutshwanyane fela ke hore nomoro ya ka yeo nka ka fumana eng ho yona ho ba hlodi bana ba babedi ke 58 777 222 ho yana mono o ka nletsetsa o ka ba kena le WhatsAppong ha o ka utla ke sa ya gabe e ka nna ba ke phuthehong la ha o ka wa dropa fela o ithlalose ke ne ke kenetse competition ke mamma mamma nna ke tla khutlela ho yona eh mona ke tabenya dimpho eh ho tloa ho sasa ke a gola ho yelela nakong ya bo di hora tsa bo lunch ho ya kwana ke tlebe ke fumaneya tshela boga go teng ha hona le thole le kalokala
0: mmense wa lena no mo tsa di motsa ke
1: e ya ntate tse ding tlatla ke ding ka ho wena ka ofela e ya ntate ho re nnete fatse
0: okay
1: e ya ntate
0: mamelo wa Peace FM o bile jwalo ke Metropolitan Lesotho together
1: we care
0: re kopana manta wa beke e tlang hape ka go itshwana phomola ha monate me must have
1: hantla ho lo so di
0: medi tsa ba sebetse mo le nna ka Metropolitan
1: ba tla dumela
0: e nna ka thabile dumela monga ka hle o monga ka monga ka o se ka ba le bala o dumedisa tsetlana yane
1: a nke ka etsa phoso
0: ne kwe
1: ke ke ka ba ka etsa phoso
0: ke a ke ba ke ba le nna wa mpona Metropolitan ke a ke ba ke ba ke motle ka mona ka studio ka mona
1: Metropolitan
0: le so
1: mampu o jalo
0: ke yena isa e bile e hlakisa ntwe ne re buang ka yona
1: hantle Metropolitan so
0: ka ka hola.

0: kopana le tsa Afrika o ile wa thehwa. Jolo ka selemo le selemo ho tshwauwa letsatsi lena ha kgwedi ya motsheanong ena le matsatsi a 25 le monongwaha ho ntse ho bile jwalo. Le ha o le jwalo moho wa o teng ba e ba reke theme assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. Ibe mohuo wo o bolela eng? Hona molemo wa o tshwaya letsatsi le ke ofe? Re le naha Lesotho ke bafe batho bao re ka ba bitsang bahale ba rona le hore na ba fela ba tlotlwa e le hore nalane ya rona e se fele boyeng jwalo ka mofufutsi wa ntja. A ke tlo pata hore o tla elellwa ga o sheba ka mane ka seleng sa Lesotho hae ba hopola batho ba bona mo maobane mona maoba ka sonta ho ne o bolokwa setho sa mehleng sa sesole ntwenyane ya bobedi ya lefatshe mme ba se ba fokola ntate le tswela hana o setse ba bakae mongaka ba ntseng ba le teng ntate le kola hana o setse ba bakae bathong bao ba ntwa ya bobedi ya lefatshe ba ntseng ba le teng ha e le moo ho ne o bolokwa setho sele maobane maoba ka moqebelo mokamole ka leqela seo setse ba bakae beng baka kore nka thaba gore la leka la ntsubilela fela mono gore ke tsebe gore na ba bakae ba seng ba setse ke gopola ntle gore ntate wa ka le ena ke e mongwe wa batho ba neng ba ile ba e ba ntweng eno ke mongwe wa batho ba bile mono wena moamedi motle wa PCFM fela o na itlhoka legale kwa ne ka nna ba kile motse mashome a mane a metso close to 50 years now a ne a tlhokagale empa taba ne ne ka leqele ke la ka kwa ke kgaletse ke re ka re nkabe ke ne ke bone ne ke sa ke bona ka gone o itsala ga ke a bona ga ne ya boloko ga ke a bona o gantshebeletso eno ya solo o ne a sa le mogolo le ena ka nako eno dilemong tse close to 50 tse fetileng moamedi motle wa PCFM mme he le ga o le jalo ga re tlo o tsekisa gore na gobaneng ga go sa ka gwa e tsala jalo jalo moamedi wa PCFM go manola ditaba tsena gobane ke nempa ke taba eno ne ke buisa mona ke gore o sheba sesole sa Lesotho se gopola batho ba sona bagale ba sona bagale ba bileng ka mono ba ba gopola o tlwa se fikeng o bewa dikgage mekgaka ka metlha ba ntse ba gopola batho ba le ha o le jalo ya manola tsena ke itse ka jeno nke ke late mohlompeng re tsemeng ya lotsa eo ke qoqang le yena tjena gobane e le e mongwe wa diqhoku tseo ne ga Lesotho e nang le tsona ebile a kile a ba lekgotleng la setšhaba paramenteng yane ya bosupa jale re a sheba re tloka ditaba gona ditaba tsena re tlo ditloka le bomang tse itseng re ditloka le mang tse itseng o ditloka le mang ga se taba engwe le ngwe o tlokang le motho emong le mongwe wena moamedi motho wa PCFM ntate monyalosi o amotse kwano PCFM
1: ntate sotho ke a le wantate ga re sengwe ka le moe dumelele ka wena ntate ke dumedise mookamedi wa PC ntate ke dumedise nka serama obamamedi
0: ee ntate
1: ntate
0: ntate monyalosa Africa Day hantle letsatsi le qadile go ketekwaneng mme mabaka a lona ke a feng kapa ke go na le bolelang le lona ka bolona ntate wa kwa ke potso se thago
1: ja ke kele wa ntate sotho ga go kale pele gona le Africa Day ga e tla ketekwa go ya ka ebiwang pele ntate
0: ee ntate
1: ka di 25 tsa kgwedi ya botlhano 1965 dinaga tse masomeamararo a metsemomedi tse leng di itisa di-frontline state ba ile ba kopana mane ya disa ba bantate ba thea nthene di-organization of action unity OAU yeo modula setuana ka nako e ne le motho yane a bitswa His Majesty Haile Selassie mme re pioneer kapa motho eo le re reng nthena ile a ba mogopolo wa hae mo o be le mokgatlho o jalo ke dire tsana a bitsa go sa jefo kwaneng ke duma wa kana kana e ne o fumane boipuso ka 1967 ntate sotho le bamamedi

0: dula ho emashume a mabedi a metsi mine ka morao ho raena ya borobong back to your roots PCFM lalena lele malaitse o mongore ke ntse kuma metsi ke ntate molo mohama ka mona ka Pretoria ke leba ka mona ka Pretoria mabedi a PCFM ka shere ke letsa sila phumulo ke letsa sila phumulo ke hlokometse go batho ba bangata ba ile ba phumula mmomedi ba sa mesebetsing ke letsa sila bahale kwano Afrika kana le batho ba bangata mmomedi ba go ba ketekang hlomo ye ke ba hlanalaneng nako nngwe ke ba ba ga phelang le bona bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi wena mmomedi ba o leng batho ba bohlokwa haholo batho ba etsa mosebetsi o motle ka ga go bophelo ba rona le ba ka go bophelo ba batho ba bang ba pela rona le ba thoko go rona mmamedi hona le nako yo tla bona le wena o kae motho itseng ke titšhere o mo shebile tsela eo a sebetsang ditaba ka yona sekolong mono le bana ba sekolo e mong ka go motse ka mona ke motho fela a ke ke motho fela a ke ga hana bohlokwa fela ke le ka gore ga hana mohlomong title le ga kagang motho yona mosetse ya go itse fela o etsa mosebetsi wa bohlokwa batho ba fapane e mong o tla bona o hlokomela dikhutsana e mong o thusetsa le maemong a mammomedi moo wena o ne o keke wa etsa jalo mme wa bona o etsa phapang bophelong ba batho ba bang wena mabedi PCFM ha e se gagolo le ga e se ganyane fela o bona gore motho enwa o etsa mosebetsi o motle ka tsela e kgethegileng motho yo molemo mmomedi he ya etsam phapang bophelong ba motho e mong ka tsela e nepaetseng ka tsela e ntle le yena e ka ba mogale wena mmamedi jalo wa tseba ngwena e ka ba ke mang motho yo ore ena wa tseba nna mme a itseng kapa ntate a itseng ga tsebe gore na o kile a etsang bophelong ba ka o ka mo celebrate le a le tsatsinyana le a bona mmamedi o ka moketeka le yena ga ke tsebe go mo etsetsa eng e ka bang kgolo kapa e ka bang nyenyane ga kakang fela e le go bontsha tebogo hei wa tseba wena mme ma bathepu ka letsatsi le leng yaba le ga o sa gopole o kile wa nketsetsa tjena le tjena le tjena ka nnete ka lebaka la ketso eo ya gago bophelo ba ka bo ile ba fetoga ka tsela e itseng mme ke a leboga ne ke go tshware kofi kena kopi kena e ngotsweng you are my hero seketsa mohlala fela wena mowamedi seketsa mohlala fela gore go bontsha appreciation ga kere go bontsha tebogo bagale ga se bane ba bagale fela bo morena moshweshwe bo shaka zulu ba bantsi bona bana ba ntse re phela le bona mona mmamedi bophelong ba letsatsi a mong ke molekane wa gago ka tlong ka mono wetse o tshwara ka thata o ebe lelapa la gago ke lelapa le nang le sekiti jalo ka lena le sekiti jalo motseng mono bana ke bano ke bana ba etsang lelapa le tlhomphege mmamedi mme nako nngwe o lokela o moshebe ene eno dutseng pele gago mono mo jetse ore hei wa tseba mogatsaka nako nngwe ke na le o nagana gore na go jane ke sena le wena nka be ke le go kae wa bana ke mme jalo PCFM mo yeng dumela
1: lai
0: hello
1: hola
0: nna nna ke hantle wa ntle
1: a ke na pai
0: oh ho ne ku tla ka ma ya fa se ka ba ke tabela bo shai
1: le le ke mba fela ke ke mo mane ke hantle ba ka ka tla tsena ke ntse ba ka tsona tsa go motho kana go mo go iphumane ona le motho a re bi o ya hai ka le ba ka la go leboga tsela ka tselo la ka mothusa ka yona kapo ena o ikotla sefua ka gore ke la ka ka etsang tsentseng go tšhentšha bophelo ba motho ebe motho eno wa appreciate kobaneneng ke ntse ke gopola gore nna jelo ka ke leshae ke batsa impashe go na le abtimo mona a natle go nna a ja a ntshwaa ka letsogo ke le motho na ke motsebi lai ke ne ke bona ke sa motsebi aba go na le ntho e kileng ka tse ka di bua go yena ke balekane ba le bangwatshwantse ke bua motlhongono so taba tsena go na dinke tsa qeteletse di fetse bophele ba phelo ba in a positive way ebile ke bona ebile a nrekela seno maphodisi ba bangwe ke ne ke sanagana lona a re ka nnete o kopa ke ya moele wa ntsele ke yona fela ntla ka gona mo itse yona ka nako eo
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ejalo mmomedi ke PCFM, your pulse, our beat. Ke tla ke tla qoqa ke tla bala maletsa wa ha wena mmomedi ya senga ngwelletse ka mono ka WhatsApp ke tla obala wena don't worry lwena mmomedi wa ha ontso saletse mo ga o gomele ke bala ke bala ke nkala mehala hape ne ke hloka ke ditebeng tsa rona wena mmomedi ke ka bua ka gender roles ke qoqi ka ene taba ene ya hore na khale baba tuna le baba tshiadi gena le mesebetsi ya rona yeo re phethang go latela bong ba rona kapa yeo go neng go tlwaelegile gore ge ya e phetha go latela ona ge wela letlhakogeng lefeng go latela ona ga ba batona kapa ga ba ba tsheadi ga kega ke batla ge enke matlhakogeng a ona mabedi fela ke tsa momedi di-conversation se di le ngata mogao tsena ka taba ena go na le matlhakog a maa katlhang aga go lebetse rona ke batla ge enke matlhakogeng a ona mabedi fela a tlwaeleileng wena mo mamedi taba ena ya mesebetsi gender roles kapa boikarabelelo go latela gona wena o wela ka nqena kapa o wela ka nqe go na le taba ke batlang ke re shebo babedi gore na ga re sheba diphetophetoo tse re e bui ka tsone ga e bui ka tsone taba tsena tsa di-gender roles mmobedi kapa ge qoqile taba ena mananeong a fetileng ke batlang ke re shebe mmobedi gona phetoo e etsagalang ya gore mohlomong nna ke le laelae ntate thabo ga ile mosebetsing kutlwa lesanke ka godima ntlo ke sa utlwe gantle gona le etsang nkanka lege ka felela ka o kokotela ka gamoge ya ba bophelo bo tswela pele ntate thabo ya ka ga bona gore ge imogatsa ka o kgathetse a nka wa shene a tswela ka ntle ga sua bet ga teng diphetoo tse mowamedi ke motlhomong re kare ga re sa di utlwisise ge tsa shy away mmomedi kore go taba ya phetogo na ga ka re ge a gola re le batho mmomedi taba ke nang na ga ka re a gola ge le setšhaba mmomedi kapa we are just shying away mmomedi boikarabelelong ba rona ba moraotse go bona le motho makare hey hey ke 50-50 ke 50-50 ha hlatswe ntate thabo ha hlatswe le ntate thabo ka qena ga ile ba itse ba batla 50-50 e ga ha so otlele pe ke re se ha di pune di fatetse ha ke o mo me di putse ke na ha ka pa se hlosa gona ke tsona sena sa gona di phetopheto tse ha ntse di ba temo ba medi ge ka gere ya gola ke kgolo go bona ga le setšhaba e se sa basotho fela sa lefatshe ka kakaretso mmamedi nna ga kare re a evolve re a gola kapa mmamedi ga le ka go iphapanyetsa seo re se tsebang taba ya o ka enka e le golo o ka e ka nnete ga batho re a gola re etsa ditho ka tsela e fapane fela ntse di isa pele ga tshwarisane ga mmogo kapa re iphapanyetsa ntho eo re e tsebang gore nna ke le laelae ke le je ke tlameya ke netefatse gore boikarabelelo bo itseng ka tlong ka moo boo motlhomong go dumelwang gore ke ba bomme ke bophethe ka o tshwana le ntate thabo boikarabelelo ba mofutao le ena a nne ya bophethe ka ona mo e leng gona teng momamedi mo hem ge ke re ba tla utlwa ona e file momamedi ko bane re gola re tsamaya le taba ya gore a ile a ka hlatswa wa shene ntate thabo bane re ya gola re le batho mmomedi ntse re tshwarisane mmo ka pele kapa re etsa di-excuse mmomamedi re etsa di-excuse tsa gore na motlhomong bane re ke tse ra phetha boikarabelelo ba rona ka moo motlhomong batho e le bane ba utlwisisa gore bana ba ukusisa hore ditaba di lokela hore di etsa hale ka teng kona magaleng hana teng he tjaka ta uka maikutlo ho tabeng ena 21 21 9956 hello
4: Atabe kita basteji ita haya yugo the more challenges become if never atusha nakala pe ke onalo gana ko abago khatesi o tsamela o ke ka ba onale wa shini ga mara onale ndo tso o ba tsama tsadi se be di tsadi ninga ke ha o a ye tso tsa tsona ko kele le a ga khale ya ne ya o go a tsadi tsadi tsadi wa le a ga ga a tsene tsona ga ga go ba tso e ra go le go tsama di a o je na ga di PCT ba ho ga mo a ye ke le ke tsana go o ka ka o fiela e e ke tsata ye fiela e go ho e wa bana bo pro na bura go se tipe ne ke tipe e e e e e tla na ho ba dwala a ke ba ba le ba na re hola tsena na le kha
0: ke wa buima
4: e ke go tsa bona
0: e
4: Tjela. Ba na le bese ka o di buka mona. Ke mo a ja ne ho no la di go mola pe mo ke. Ne ya bona ke mo le a khotu ka ne. Ba le. O na mulu. Ho no re. Ke ke ne ga ga le ke ho mo na mo ho. Uisa matyakazi
0: he batho
4: ya hore mo ka koloya baba o na sa batla ha zuwa o nan la la gote para sa ho kuda abaza moesa ke mona o do ke se mona o re pa o ya ne ka pa ne ha ba ke ha ke zuwa ya ke la gata go ai mona ke le dikile na bona o ne ke se ja ke ba ke se le ba tlo o je mo a tsiba le ba tlo a me di
0: ke le bo ka ele ba ka mo khutsanya re mo medi ke di bela o na re a e ke khulo ke ya hula ele batho ke evolution wana momeni bi bana jang u kutsisa eka mohlomong taba ye ya hore ga ka e bile na kwa ngwe silu ho thusana ha ka lo momomedi e le ho etsa ho etsa o le ntate Thabo o ka tswa fela wa hlatswa dijana ba ne o go dijana ke tse o ka sinking ka mono ka sekotlolong e ka ke hlatswa dijana e seng hore ha e re ke thuse mahatsa ka ho hlatswa dija e hlile hore ke hlatswa dija le nna ga ke tswa ya ke tswa ka ke tswa fela ke tswa ke na le moga go wa hore ke tlonka garafu loto tsana tsa ka ho fela ke tlo di petola o re ke tlo di petola hore a emang a yeme na tabe mo me di ga ka ke kholo evolution mo me di o ga ka o fela se ga ka etsa mesebetsi yeo mohlomo ene o dumelwa hore ke a ba bang ka pa momamedi ho se re iphapanyetsa boikarabelo ba rona bo re tsametseng 21 21 9956 plus 266 599956 mwala ke tsa voice note whatsapp 62 00 9956 mwala tsa o dumela sa moholo a tsama nna o suaka wa bona mme wa bana ba ka ke na fela bophelong mona tja mohlompha ke kesi ka hapita ke le boa hle o tabenyane ya bahale momomedi ne ke tshwagege wa tsira o ba mohale mo ka ba ene eno ya pila ha o pila ha o mo fela ka ba ene mahale e mong bona wa tsiba ntate tshabo o re go na go ngwe ke na le hona hana bophelo ke ga tsama o jane ke sa tsamaisane le letlo le la bophelo le ntate thabo ha ke tsibena nka be ke le ho kae PCFM o mo e dumela
4: ha bua ka yena ha bua ka yena di plot
0: mm
4: a jere de le yo maru o di sikwa ya le go di ka o fela ha e mo
0: eh
4: ya le ye dutse ke mo shebe le itse Modi sana dia a ta tsho mo tsaka mo tswete se mo tswa fa sa re tlo wa.
0: Mm.
4: Ye ra bua ke bo ke ne ke tlo a ke tsa tsena mona.
5: Aya ya da ba ne ne ye ye ye ye ye.
4: Ke ta di di di yo. Le re ke se bo di go tsa mo di pale sa mo di.
0: Eh eh.
4: Ke ke se o ga a se le ga go la wa le ka la mo di ja.
0: A holwa. Pelo mona ke le bomedi wa holwa ke bophelo mona o phelo mona wa holwa momelo PCF mo eng ka ile ile holo taba yo ile holo ile o ga ka nnete tsa morao tsene re di etsa morao ha re di tloele fela ga se re sello di matsona ga pele le hola le batho wena momedi ka pa o ga a mm ke karabela le ba o ile mme bo phethe e skanare le ka hanta teo le yena o tla dihlatswa jana seo o tla dihlatswa ntate puna difati o e bana jang
6: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM Yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: fetola kapa a sa tloja fela mahlako ga na papana bena mmamedi kapa ke fihla ga le babedi fihlela hong ga gathetse wo a le babedi tse ga tswa mosebetsi e ring metse ka tsela tsa bona tse papaneng pela ga gathetse hona le baba mbatlagi a ere ha ntso o hlatswa mogomo o gabela na ke ne ke fae papa mo ke be sentse ke hlatswa dijana aya emong o tla dula sofeng e khale ne re tla re abale di koranta jele ha isa le mehleng ya di koranta ba e bala koranta o tla e bala mona fono ha e bale ka pa shebele televisheni bo nkile re mo tsa tshentsha e wena mmomedi ho fapana fela ba ba ya ga thusa hona ka nnete e ka malapeng ka mona ga sebetsang ha mmoho ha ke ke tsang di ntho mmoho ka banka etsa le tsona tseo tse ba mohlomo o ne ho ka hwa ha ba le idea ya hore ke tsa hae ke a di etsa le nna ke batla ukwa fela mmomedi hore na wena o kwisisa taba e leng e le ho hola mmomedi ka hare ho bophelo ka kakaretso mmomedi hobane ha ke ke taba ha etsa le ka ho manyalo le ka ho dikamana tsa lato fela le ka tlung ka lapeng heno le bana beno ga tseba di-gender o le tsena ditjena mesetsi e meng ga taga ke a banana e meng ke a bashanyana moshanyana o tla tswa ka ntle ka kwana ka garafu mohlomongbo wa o nosetsa gate ga palo e kare ya kgwetlha-kgwetlha ya terata go tla thu e thabo tlo le ntho e itseng wetsa tsena ga e kare kgomo e gaotse mane ga o tlo bitswa nna ke le palesa o tla bitswa thabo jalo-jalo wena moamedi ka o tshwana le mesebetsi e meng ya ka tlung ga o bua ka o pheya o tla botswa palesa palesa ga ona papa keng ga wa pheya keng palesa ka tlung ka moo bang ga o le je dijana tse jalo-jalo moamedi malapeng a mantaba tseo mang le mang o etsa eng kapa eng ee ga o le ditlamatlama mono teka jareteng kapa o tlhoka o poloto tseo diphethole ga o thwe mang a gaufi fela tso ka nna thwe palesa atametsa gagafi yo o bo se ntse e gatelela ke batla tlhatlhana tsena dipuong ka nna yaa a wena dijana ka mono ka sinking kapa ka sekotlolong a nna e lathabo tlokwana dijana tsena jalo fela mmomedi taba ena ga e felele ka dikamanong fela kapa ka lenyalong le mesebetsing ka o tshwana se retsa mesebetsi wena mmomedi e batlang e le gale ke tletsa mohlala ka ona wa mohlomong wa bonese mmomedi kone o batlang o le gaufinyane gale ka nnete ga o ne o thwe motho ke sister o ne go busisa ke motho wa mme manabele batho ba bontate ba bangata gampe mmomedi ba etsa mosebetsi one wa booke tseba o etsa le ka tsela e ntle mmomedi jalo ka bo mme wena mabedi wa PC FM le mesebetsi e meng yo motlhomo e ne re dumela o ke ya bontate kapa ke mesebetsi e e tshwanelang bontate o na le bo mme ba ba etsang le mme mo a haha mona mmomedi wa haha o a tlhwa o anka o etsa tsotlhe tse o ka o dinaganang ga re ke mme ga ona ntho jalo a nna ntse a re re le nna ke motho wa mme go na la o se mong gape lebenkeleng le le mo momedi a etsang a pakang koo bone mosebetsi o mo tla bona go laolwa diraka e tletseng diphofu mala ka odimo ka manaeng ka e betsa o e kapa o yagala kwa go na la o se etsa mosebetsi ono wena momedi a ka nna ke na le gang wa e kapa o e bitsetsa kwana e kapa o e bitsetsa kwana wena momedi ke tsaya taba tse re buang ka tsona ona e ka ba re ya gola kapa re iphapanyetsa boemo a ntse ke ba ka tabeno go na le yo mongwe gape mmomedi ona wa go sala le bana malapeng wa tsa nnageng tse dingwe go na le batho ba bontate ba o etsa mosebetsi ga ke se kwano gae ga ke se utlwe ka yona mosebetsi wa boneni kapa wa bo baby seater ao bona o mongwe ona ona mmomedi wa bo housekeeper wa o thusa ka lapeng tlhomong ditebentsona tsena tsa o tsa bodijana tsa boeng motlino e ha beng ba lla ba ba ile mosebetsing mohlomo o ntobile o setse le ngwana jalo jalo na le na ntse di se se ka thabo ntate ha mala tsho ko nna hai ha ke na bo nnete mo medi go na ke taba e etsa halang na e ka pena se fihlile ka ba bo ntate ba se ba e bone taba e ho re ba ka yetsa le bona mo mamedi ke tsona ditaba he tsa go tsala pele 6200 9560 6200 9560 mo le ke tso ba se no mono ka po le tso 21219956 le plus 266599560 ah fihla le le beletswe o tla u ka ho thwe neni ya mo ke motho wa mme ah o bona o hla motho ka ntate ka bolela wa me di main dimela
1: a tsela do ya ega a ba kala e se ku se re ke ga o tlo rae sa le ne e le tsa ke bo tsa ke ba o ba ba sa ra ka ta ba bo bona a ba tswa di ga ya so a ke ta he go o tlo ho la ka le gato le no la la la la la o tsela bana ke mo khona ba isa
0: eh
1: le kana go gwe eh ga ga bo tsamo a tsama mana ba ba la tsima bana ba ba nna nna o na go ba tsaka tsaka
0: mm
1: e ka ge ye go ma ka la go le yo ha ke go ba palwa mo ke la go a bo tsuwa ha le le ke se ke ba tsaba ke ga la go ita ke tla bona mo go o re ba e be go ba mo go e be go ba mo o go ka e ba e go ma ka tsena la manga tsena ga ke
0: eh
1: go re ke tla ta di le u ya ga na o yo ya ka vero ke ta bua ka yena ya hore o tla fara nna hindi di di khile o go ra a ke tla ba go na go dira go la go la wa
0: e sa kile ke le bo
1: amen
0: thank you mm ga le mo nna ntse di tla ga o bona motho ntse ka ntse a nyolo sa thosa ka tlung ka mono bona no we mohlomong ke mo amani mmoho ah bana o kena sala le bana bana sala ba hlokomela ha batswa di beile mosebetsing tabane mo medio di phetu phetu o se di lengata o fetu o thodi tse di fetuile mo mamedi mo gaotsena bile ntse di tsela pele ho fetuha e re shebile tabane ya mosebetsi mo mamedi le boikarabello o kwisa e ka re a hola ka pa ri phapanyetsa boemo sala pele mo bra PCFM ya qoqa ene mona tibitswa shining star and the manhattans kena yo

0: la Manhattan se monate mo bela PCFM e bitswa Shining Star PCFM re be mo tsenya re bong ka mora ho rena ya le show me sentse ka tlophetela momedi 62009560 62009560 ngoletsa voice note 2121956 la plus 2665995560 kutlo mo be dogana o wena re e bona ja le tsela eish momedi
1: nana
0: hello
1: Ndatunga
0: wa wa. Jawa mela shentate.
1: Ah, nda bana ba zutwa yewa weka mosebe tunga wa sala la bana. A jiruwa la jiruwa le ta bona bana ba. Bana ba zutwa azin ma ga ba tswa sala la bana ba. La u ka u tsogna e tiri ya sa la bana ba ga u tswa ba tsi ka tsi sa tsa tsi.
0: Loka ha ona tshepo
1: ha o nna ke na tshepo o a go bo ha a re di ja la ka se go mame
0: e ke le ba shanta te se bo mana ti
1: thank
0: you mo me di e wa tshaba jwa le bolatela e tsela o di nthodi etsa halang ka yone e bolatela mabaka o a sheba bona go yo yo yo na ha jile bo ya jwale na ha ise jile bo ya haholo mo me di a Hi boni etsahala eh wena mabula PCFM ke le ba momedi momela PCFM ga phetha mo gahlelo la ke khutla mona he se go kwala eh go bear full stop Drew Hill we're not making love no more ke nae

0: PCFM, your pulse, our beat.
1: Mino omuna, tika na kuzo.

0: Brandy Monate Momedi e bitswa Come a Little Closer re be betse senye mashume a mararo go lebile ho reng ya le shume le motso o le mong Momedi ke na ka jolo go bona gona ka jeno ga ke tekaeng ga hlokomedisa ka eng go tswa ka eng tsa tsile ke lebeletse ka thoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofe bo Momedi ka jeno taba tsa bona Momedi ke tse ikwalang ka ha continent
1: ge
0: ga sa mola moedi
1: ge
0: ga ke teka ga le batsatsi lena ga kwalla ba bang e fella ka Africa ka mona fela ke letsa se tsang Africa Day Momedi ka African Heroes Day ka pa Heroes Day ga ke tsebe wena Momedi na we bitsa joang ke ka mo hleng ka teng he mo le PCFM ke letsa se le ke tikwa se le mo le se le mo go di ena mo tsanong ena la matsatsi a mashome a mabedi ana le metse mehlano wena mo Momedi letsa se lena le ne le tlwaetse go bitswa ka hore ke African Freedom Day le tla tsubisa jalo mo mabedi le African Freedom Day ke ho kite ka ho selemo le selemo mo mabedi ho thewa ho ho bitswang Organization of African Unity kapa OAU mo mabedi selemo sa 1963 ele mogatlo ile ngwa fetuha mo mabedi le bitswa selemo sa 2002 aba tsubisa African Union ya bo South African Union ka ba AU ka mogose nge tsiba ka teng bona jwale OAU mo medika pa yona Organization of African Unity mo rego he ka yona le sepio se se holo mo medi ene le ho fedisa taba ya colonialism wena mo mamedi lo nna ka ofela di blip u se wena mabedi wa PCFM e le ho ikarabella ho ba o ba neng ba ikarabella ho tsona mo medika pa ho ba o ba neng ba le colonized ho bona je le tabeng hape mo medi ile ile ya hore he na ha se ding ke tlwele ho nka monyetla wena mo medi na hengwe le ngo khone o ipuelella khone o iketsa qeto je le tseding skebetsa nka monyetla ya e ga hana ha engwe le hle ga tsang diamond tsena ebe ba ba tsena ba ka etsa ga ba be le lentse le bona ba khone ho ipuelella wena mo medi ba re ka pa ha ba batla ho fana ka tsona ba re letwa fela bena mo video PCFM ya go thaletsa kholo tabenya dipolitiki le ditaba tsa moruo wena mo video PCFM le tshebedisano mmoho entle le setswalle mo America ha re ho di member states tsa yona OAU e seng le AU hana jwale mo video PCFM la ha ile mona head in ha tsa Africa di le 54 le mashumo mahlano a metsi mine letsatsi leng Africa Day le ketekwa ke dinaga tse le shumele metso e mmedi kwa no Africa 12 se kengeletsang ke Ghana, Mali, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Angola, Chad, Comoros, Equatorial Guinea, Liberia, Mauritania le kwa no Haim Mohamed Lesotho ya ke tsana he dinaga tse diketekane tsa tsilena wena mabira PCFM ha ke tsebo gana wena mohlomonghe o le kitikile ka pa o mpa o ile wa phumola ka bohle ka mo ile ngwa etsa ka teng he mo hato waka ke a tsapa o bile na go ntle he ke a tsapa o bile na go ntle ke se ke bile ka yana taba ena pesa na hore o ke tsaka tsa tsilena ha o bolele fela o kitika bahale ba bahale khale ba mogao gao na ko ngo shebe hona pele hao shebe hona pele hao mona momedi gana le batswa dipa gona gana le batho ba ba re thusitseng wena mabedi PCFM nako nye e bohloko hona le nako ngwe gana rola hlelwa ke batswadi ba bona ntse ke le dilemo ntse tlase haholo ebe ho ba le batho ba bang ba re nkang phela le bona maha bona mwamedi ba re hodisa shole ka bana ba bona ba re hodisa ba re kenya sekolo mwamedi ka fetwa batho ba re leng bona ha jwale matsatsi hona jwale wena mwamedi jele na ko ngwe e bona ha ke gaba tlo tlhwe wena mo mamedi ha o ke ha setaba e le bobebe ke a dumela ha setaba e le bobebe ke a dumela la ko ngwe motho tla gao nna ne ke sotlwa hampela pelleno bana tsela tawa bohloko mo mamedi ke hore o hotse wena eno motho wa bohloko sa tshabeng ka lebaka la mo motswang ha ke o se mo motswang hana teng inka pa enye ke fitileng ho yona e ga betletse ba batho ba o re leng bona gona jwale mabira PCFM ha re tse tsena ha ke tsela mona ha ke khutla re iphatella pele ha mona de jwa ya ya
1: o di majwa ba le le majwa
2: tana ma se go kotela na muni tabana anta dai go no bonze o kwi we
1: ya fuma
3: ya bonze
4: a di se
3: a
1: a o di majwa ba go na di majwa
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Is that a mommy, Eddie? Ah, on the Kirchonka, Ballylo, Hutlakapil here, 2121 9956. Go momedi wona mhlomo bona tabena ya Africa Day we kitikile jwa ke bana se ke sa bodi jalo batho ke bana ke se ke sa bone ha ke tsebe go tlaetsa jwang e ka fete o kwene kwena ino ha monke momedi main tumela
6: peace hello bad
0: hello hey
6: ka pata jela bahali
0: ehe hey
6: ke ba tswadi ja.
0: Mm.
6: Nga tene ke be tshe e be tshe ngwana mo batho ba mudi. A tshuna ntsua.
0: Mm.
6: Ya bubi. E ma ti tshe ga ya. Ke bona ba hale ba.
0: Eh.
6: O mame gan.
0: Ke mametse.
6: Bad one, I want to ask you.
0: You can't to continue.
6: I can hear high school.
0: Oh, okay.
6: That is your mom.
0: Hey.
6: He's my hero.
0: Shut
6: up. What did that in church have? I'm not going to do it. I'm going to do it. What about?
0: Come on.
6: Who don't have that debate? You want a hole? Well, if you get in the school, you know, o ka o pula o re ma yo ma se rua school control ma hian ke o no ngwa di reject
0: yo
6: di chani style le bana bana ba ba le super school ma ba tla na se
0: eh
6: o sa e hopola na kwe
0: Ke taba e teng wena mabira PCFM ke tsa mohlala ka ba di checka pejana nako nngwe re na le balebala ba ke mosebetsi wa bona ba gana le lebala gore na ba etsa mosebetsi o mogolo ga ka kang wena mobile PCFM baneng qala ngwana sa tsebelo nako nngwe ntse a go se tsebele o bua le gantle ntse a go se tsebele o bua le gantle batswadi ba ke ei teacher ke o o sa tla bonana o etsa mang teacher o tla onka ga o le tsena e bo se qetela o iphumana o le motho wa bohlokwa golo ka gare go setšhaba ka mone ke a o bolelela wena ba wame le batswadi ba rona le bona ke batho ba bohlokwa momedi bagodisi ba rona botlhe ba nkileng karolo ba kentseng letsogo kgolong ya rona mabira PCFM ke nna eo ena e bitswang I don't want to know Ladies Night.
3: I've heard it all before. It's always something with you.

mina mona to PCFM ka mehla mona ke the OJs mo me di visa cry together and again kile mona te ha holo bo me di hla ho Jord Levet Mr. Too Damn Good a qadile ka ladies night it's I don't want to know mo me di mehla no fela metsotso re lebile ho rengela shemela motso le mong ho rengela shemela motso le mong ga tsa jwang ga ithuta ka swini joale hey ha ke ithuta ka motho a moholo ha holo mo me di ha sa le ke batla hore ge tsentse na ka yena. Hey, monyetla o sa hlae. A o so fihlile ba. O se o hlaile le monyetla mo momedi. A tamela ha re tletsa so go tletsa mo se sa. Mo na ke

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM. Your Pulse.

0: hero.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.